0: Alaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavay!

0: Live Sedra! Ang paborito mong bitamina sa umaga!
1: Favorite vibe!
0: Ngayon ay...
2: Sige.
3: Sige.
0: Ngayon ay araw ng Huwebes! October 15, 2026, isang feel-good morning sa mga ka-vibes natin na atat ng Mag-Biyernes!
3: At atat na atat na para mamaya dahil sa hudi! Diba? Nagdiriwang ng iba 15. Talaga sinilip niya po. Sinugurado niya, oh.
0: A 15 nga pala ngayon. Hindi, wow talaga.
3: Sana all, no?
0: Sana all. Sana naman kayo mapupunta ang sasahuri mo. Dadaan na naman ba sa palad mo?
3: Ayun
0: o mapupunta
3: lang
0: sa mga bagay na may pakinabang sa iyong buhay?
3: Eh, syempre, dahil mayabang ka, tutulas lang yan sa palad mo. Diba?
0: Dahil mayabang ka, marami kang pagkakautang, maraming naniningil sa iyo, maraming naghahanap sa iyo.
3: Sana all hinahanap, no? Ikaw ba? Kailan ka huling hinanap? Kanina? Charas!
0: Lagi na lang.
3: Handa ka na ba today? Because I'm back!
0: You're back!
3: Oo, yeah. Back to back.
0: Back to back to back. Kamusta naman ang...
3: ang alin!
0: Kamusta? Sabi kasi ng mga ka-vibes natin, kaya daw wala ka kahapon. Kasi daw, matagal ka na daw nagkikrave sa takoyaki.
3: Takoyaki?
0: Oo.
3: Hindi ko gets.
0: Tapos daw, nagkataon, di ba? Nung ano ba, kailan ka ba wala?
3: Isang araw.
0: Ah,
3: muti ka na ako mag-collapse, diba?
0: Muti ka mag-collapse. Nahilo ka. Nandilim ang paningin mo. Namutla ka. Tapos nag-crave ka sa takoyaki.
3: John, this yarn?
0: Wala ka sinabi.
3: Alam mo bakit nagdilim yung paningin
0: bakit?
3: Ko? Nasa harapan kasi kita.
0: Ay, wala na.
3: Nakakasira ng araw.
0: Wala na. Panis na yung joke.
3: Wala na. Ano yung takoyaki? Hindi ko guess. Bakit sa dinami-dami yung takoyaki? Hindi nga ako kumakain ng takoyaki.
0: Hindi ko rin alam. Sabi lang nila.
3: Sinong nila?
0: Nung mga nanonood ka po sa Facebook Live.
3: Kasi ikaw na naman ang pasimuno.
0: Hindi ako. Kahit balikan mo pa yung live.
3: Hindi ako bumabalik. Pag tapos na.
0: Ay!
3: Diba ikaw, binabalikan mo pa rin?
0: Uy!
3: Ay, lagi kang may kachat. Ay, nakikita ako ang pangalan.
0: Lagi na lang umuulan.
3: Iniiba yung usapa.
0: Diyan na nga kayo, mahala kayo sa buhay.
3: Basta ka-vibes ha, para sa more good vibes today. Sa aming ka dapat tumutok.
0: Correct, gagag, tama yun.
3: Ay, gusto ko lang batiin. Oh, may kanina, may nakasalubong ako. Nakasabay ako sa convenience store. Isang shibuli bam-bam. Oo, ang pangalan niya, Marvs. Sabi niya sa akin, nakapila ako sa counter. Sabi niya, 92.3. Sabi na nga ba eh. Paulit-ulit siyang ganun. Siyempre ako dead man naman. Tapos nung ano na paulit-ulit na, tinignan ko, nginitian ko, sabi niya nakikinig daw siya sa atin. Sabi niya sa inyo ni ano, ni Kiko Kalikot. Sabi ko na nga ba, ikaw yun eh, sabi niya.
0: Ano ulit pangalan niya?
3: Marvs.
0: Marvs. Oy, Marvs, salamat ha. Oh,
3: ang shibuli-bam-bam ng juicy!
0: Yun talaga mga market mo, no? Mga shibuli-bam-bam.
3: Ewan ko ba?
0: Oy, maganda umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig ha. Yung mga nasa sasakyan, sa tahanan, mga nasa opisina na at kung saan ka man. Kami nang bahala sa iyo magbigay ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali kasama nagbabalik na baby ng bayan.
3: That's me,
0: DJ Main.
3: At ang makulit mong tito, Serazzo Kiko. Hi, Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
3: Kabayan sa soundtrip.
0: Ang lupe.
3: Oras 8:23. Uy, late ka na. Bilisan mo.
4: This crime check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: naman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-Vibes ngayong araw ng Huwebes, October 15, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kalilang araw ng kapaganakan, ito ang para sa mga umbilical cord nyo!
4: Happy na! Birthday mo pa!
5: Ganon!
3: Kaya naman, tara, dahil birthday mo, kakantahan ka na!
6: Happy birthday
3: sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
6: Happy birthday sana'y mabusog mo kami, baby.
3: Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
4: Simulan natin sa mga paborito ng ating mga ka-vibes, sa mga artista, atleta. Eto nga, nagsiselebrate ng kanyang birthday today. Mm-mm. Walang iba. Sabihan natin ang malagayang karawan sa'yo, Ronald Tubig.
3: Ronald Tubig, happy birthday!
4: At gusto ko rin, sino?
3: Meron pa dalawa nila.
4: Oo, meron pa, ito pa.
3: Ah, sila pala yun.
4: Oo, sino yun?
3: Eto si Evan Lee Yisyung. Sige, happy birthday. Kasi sino ka man.
4: Dati siyang Enhypen member K-pop. Oo. At syempre,
3: gusto ko rin.
4: Sige lang. Ako, hindi pa nakukwento sa akin yan. At gusto ko rin batiin. Kahapon talaga yung birthday niya.
3: October 14.
4: Wait lang. Asa na ba yun? Asa na yung binabasa ko? Ito na. Actually, October 14 yung birthday niya kahapon. Mm-hmm. Hindi natin nabate. At ngayon ay nasa stage siya. So, 2 days siyang nagsiselebrate. Ayan, maligayang karawan sa'yo.
3: Dahil late ng isang araw
4: doon. Ang Never Say Die. Helter Skelter. Wow. Diba? Si The Past. Walang iba. Happy birthday sa'yo, JJ Helter Brand.
3: Happy birthday! Grabe naman yun.
4: Grabe.
3: Idol ng lahat yan.
4: Oo. Diba? Talagang Never Say Die.
3: Correct.
4: Diba? Hinebra forever.
3: Wow. Ramirin. Happy birthday, JJ Helderbrand. Sino mo ba? Maligayang karawan din sa'yo. Ito, pahabol ito, ha? Maligayang karawan kay... Ayan. Diba? Si Teo Rivera. Happy birthday!
4: Happy birthday!
3: Maligayang karawan din kay hindi kong maintindihan ang pangalan.
4: Hindi mabasa. Oo. Happy birthday kay Andy Villar.
7: Andy Villar, happy birthday.
4: Happy birthday din sa'yo, Edgy Piadoche.
3: Happy birthday po. At ganoon din, the last but not the least, happy birthday kay Hermogenisa Maldonado. Happy birthday!
4: At sa lahat ng mga ka-vibes natin, nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon, kung ikaw man ay pasahero, naglilinis ng bahay, nasa opisina, naway maging masaya ang araw mo today.
3: Kaya naman, para sa'yo ang awitin na ito!
4: Happy na! Birthday mo ba? Ganon!
3: Happy birthday! Happy birthday mo, tara, kanta tayo!
6: Happy birthday! Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami,
3: baby! At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, tugtugan at kulitan kasama ang nag-iisang baby ng bayan!
4: That's me!
3: DJ May!
4: At ang makulit mong tito, Sir Radyo Kiko!
3: Dito lang sa 92.3 FM on
4: Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet!
0: Favorite Vibe!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet! Uy! Kachat niya! Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
0: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!

0: pag-uusapan ng ating mga ka-vibes online dahil ito na, sa inyo na ang ating Vitamin C!
1: Vitamin Chismis!
0: Kung saan, ako, viral po ha, kahapon ito pumutok ang isang podcast ng isang grupo. Teka, ano nga ba pangalan nito? Ayan! Dahil po kahapon, mga ka-vibes, ay pinag-usapan ng ating mga ka-vibes online, mga netizen, ang naging pahayag ng isang podcast episode ng isang grupo ng mga podcaster online, kung saan natamay ang pangalan ng multimedia personality na si Miss Chris Aquino.
1: Bakit naman kasi dinadama yung nananahimik na tao? Diba? Pinag-uusapan.
0: Ito na nga. Ito kasi ang naging topic ng nasabing podcasters. Ito yung ano ka pa pangalan nila? Teka. Ayan, Machong Chismisan.
1: Ayan!
0: Dahil ang kanilang
1: naging... Teka lang ha, eksaktong-eksakto yung pamagat ha, Chismisan.
0: Chismisan, oo. Ang Machong Chismisan podcast ay nagkaroon po ng isang topic na pag-usapan po nila ang mga anak ni Miss Chris Aquino na si Bimby at si Josh, si Kuya Josh. Kung saan, ito pong si Tito P! Ang isa sa mga miyembro ng Machong Chismisan ay nagpahayag, nagbigay ng kanyang opinyon hinggil po sa naging baon, naging anuman ang ganap ni Bimby at ni Kuya Josh. Ang sabi niya, itong si Bimby ay okay na anak. Okay daw na anak. Samantalang daw si Kuya Josh, na nakatatandang kapatid ni Bimby, na parehas na anak ni Miss Chris Aquino, ang sabi niya, si Josh daw ay 3,000 piso o 3,000 pesos ang baon kada araw sa eskwelahan.
1: Samantalang, niya.
0: Samantalang, wala naman daw kwenta.
1: Ayan, to make it clear, ka-vibes, ha? Galing yan sa kanila. Kumbaga, binasa lang ulit.
0: Wala daw kwenta. At wala daw silbi, yun ang sabi niya. Naku po.
1: Bakit pa siya nangingialam sa may buhay na may buhay?
0: Hindi na nga. Ito na nga yun. Kaya ngayon, ay minuto lamang ang lumilipas, ay binura na nila yung nasabing podcast episode. Pero ang ating mga netizen ay mas mabilis pa sa kidlat!
1: Totoo naman! E di nag-trending sila.
0: Trending?
1: E di ba yun naman talaga yung gusto nila? Kaya sila pumasok sa ganyang eksena para mag-trending sila, makilala sila. Yun nga lang ang pangit naman itong pagkakakilala sa kanila.
0: Yun lang. Kasi sa dinami-dami naman kasi nang pwedeng maging topic o maging opinion mo sa isang particular na individual, yung pangatila ay panlalait.
1: Totoo naman.
0: Alam naman po natin, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang kalagayan po ni Kuya Josh Aquino simulat sa pulpa ay gano'n na. Isa po siya kasing special boy na may special needs.
1: Oo.
0: At paglilinaw naman ng mga netizen at ng mga taong nakapaligid o yung personal na may kaugnayan dito sa pamilya Aquino, particular na si Tito Boy Abunda, ipinagtanggol niya si Kuya Josh na hindi anya totoo yung mga pinagsasabi ng grupo ng podcasters na ito, particular na po si Tito P.
1: Oo.
0: Na anya hindi totoong walang kwenta ang batang yan. Hindi totoong walang silbi.
1: Totoo, dahil hindi naman siya nakakasama nito, di ba? At hindi naman sila close ang family.
0: Yan, kaya po ngayon, yung kagustuhan nitong grupo ng podcasters na to, Machong Chismisan na sumikat, ayan, sikat na kayo.
1: Sabi nga ng mga ka-vibes natin you may call yourselves comedians or podcasters, but freedom of expression does not exempt you from accountability.
0: Actually, hindi naman kasi nakakatawa ang manlait.
1: Totoo naman, lalo diba? Na kung ganun yung sitwasyon ng bata.
0: Tayo.
1: Oo, may kanya-kanya tayong opinion, walang masama dyan. Pero make sure na tama yung nilalabas ng bibig mo na hindi makaka-offend sa ibang tao.
0: Alam mo, diba? Hindi kasi tiket na sasabihin mo na may malaya tayong pamamahayag sa Pilipinas.
1: Totoo.
0: Hindi yan tiket at hindi yan dahilan para magsalita ka ng mga
1: masakit.
0: Bagay na kasira-sira na at masakit na para sa...
1: Isang magulang, sa isang individual.
0: Para sa reputasyon ng isang tao. Lalong-lalo na po ito kasi si Kuya Josh, may special needs. Hindi mo kinakailangan gamitin yan o gawing kasangkapan para maging katawa-tawa ka. Yan tuloy, ang kagustuhan nilang magpatawa, hindi naman kasi nakakatawa.
1: Dahil sa kagustuhan yung nag-trending, ayan, nag-trending na nga kayo.
0: Ito pa nga. Dagdag pa dyan sa usapin na yan. Sabi nga ni Kuya Boy, kapag nagkaroon sila ng pagkakataon na magkausap ng kanyang best friend na si Miss Chris Aquino, ang sasabihin niya dito ay idemanda mo.
1: Oo nga.
0: Yan tuloy. Nakahanda tuloy anytime.

0: hinay-hinay po tayo sa ating mga sinasabi at ginagawa online. Dahil hindi po yan na dahilan kung tayo po ay nakikita online, napapanood sa TV, napapakinggan sa radyo. Hindi po dahilan yan para po tayo ay basa-basa lamang maninira ng reputasyon ng iba.
1: Totoo, makapagpaano lang, no? Makapagpa-trending lang, makapagpatawa lang.
0: Dahil sa dahilan mo na gusto mo lang magpatawa. Excuse me, hindi kayo nakakatawa.
1: Ganun yun, ka-vibes. Kaya dapat maging maingat tayo. Gamitin natin ang mga platforms na meron tayo sa tamang paraan. Na hindi tayo makakasakit ng iba.
0: Lahat kasi mayroong limitasyon. Tayo, di ba? Bilang mga miyembro ng media, meron tayong tinatawag na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. O KBP, sila yung watchdog para sa lahat ng miyembro. Di ba? Na, hanggang dito lang. Oy, may mali na yan. Sila yung nagko-call out sa atin at meron tayong sinusunod na pamantayan na inilatag ng KBP simula't sa pool. Pa lang. Kaya hindi tayo pwede basta-basta, di ba?
1: Sana ganun din sa lahat ng podcast.
0: Alam mo, sa tingin ko kasi sa akin lang naman to, may ginagaya kasi sila
1: Eh, ganun naman talaga sa larangan na ganyan sila. May kailangan kang gayahin. Kaso syempre, yun nga, may limit pa rin.
0: Kaso nga lang, yung ginagaya nyo, hindi nyo kasi kayang pantayan. Yan tuloy, para sumablay talaga, be.
1: Oh, yun lang. O, di lesson. Pangit, sobrang pangit. Lesson learned sa kanila yun ngayon.
0: Lesson learned talaga yan, kasi kapag nga-demanda kayo.
1: Ay, wala na, napakahirap na, napaka-hustle yan.
0: Kaya po sa mga kabayan sa atin, konting hinay, konting kalma sa pagbibigay ng inyong mga opinion at ng mga salitang lumalabas sa inyong bibig. Bago tayo magsalita, isipin po natin kung ito ba ay tama o nararapat para sa reputasyon ng ibang tao.
1: Okay lang yung sa inyo, pagtawanan nyo yung sarili ninyo, di ba? Lahitin nyo yung sarili nyo, pero ibang tao, nako, pag-isipan mabuti.
0: Kung meron kayo lalaitin yung sarili nyo na lang, huwag nyo na idadamay ibang tao.
1: Totoo.
0: At sa aming pagbabalik, gusto namin marinig ang inyong mga valido at mga tama at nasa lugar na opinion. So is Sean at Violent Reaction hinggil sa Vitamin C na ito. At sa aming pagbabalik, makakasama mo pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: That's me! Kaya isave mo na ang numero namin, 0954-406-1967. Kasama rin natin ang makulit mong tito, si Racho Kika!
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Goodbye sa Sound Trip. Ang Lupet. Oras natin, 9:25.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Favorite vibe.

0: drives the train. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
0: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
2: Kiko
0: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Hello!
5: The Vibes! Ito na ang pagkakataon para kayo'y makabati live on air. Tawag na kayo sa
1: 09-544-06-1967. Kung wala kang load, pwede mong gamitin pantawag ang Viber mo. Kaya shoutout na, ka-vibes, tawag na.
5: Yan o, magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kanilang mga tahanan, nasa opisina, mga trabaho, lansangan, sasakyan at kung saan ka man. Eddie, wow, sabaw!
1: Na mainit.
5: Magandang umaga din sa mga ka-vibes natin, lalong-lalo sa FMR Squad, Sari Lerma, William Ortel, Lawrence Manipor, Arms Espina, Joffrey, Wella Sanchez, si Codes Everyday at si Will Ilaga.
1: Yung mga ka-vibes natin sa La Union na always nakatune in kay Manang Lopez, kay Jeremy D. Guzman, Pocong ng Nueva Ecija, kay Emma Carlito, Carl Catobio, kay Rolly Istandian, kay Claudio Gascon. Ayan, napakalulupit ninyo. Magandang umaga sa inyong lahat. At ganun din kay, sino ito yung lagi nating tagapakinig sa Rizal? Si Rhea?
5: Rhea.
1: Oo, yung may anak.
5: Salamat, Rhea.
1: Oo, at kay Andrew John Zabagat.
5: Magandang umaga. At ganun din, good morning kay Manix Olfato, Altesa Herrera, Sino Cruz, Star Racer, Emmy Hernandez, Candy Bukasas, Jelly Lin, Jeremy D. Guzman Pocong, Rosana Reyes, si Rolly Esandian, at ganoon din si John Vincent Sagrado at Randy Santisas.
1: Oh, di ba si John Sagrado? Di ba baby tawag sa inyo?
5: Yeah, baby!
1: Wow!
5: Tawag na, dali na!
1: Habang na tayo. Oo, ito ang number namin. I-dial nyo na. 0954-406-1967.
5: Magandang umaga kay Coast Everyday, ha? Mula po yan sa bansang Singapore. Ah, Taiwan ata. Oh, sige, basta.
1: Ano? Hindi ka sure.
5: Hindi ka sure.
1: Pero sa parehas na ibang bansa.
5: OFW kasi si Coach Everyday. Salamat sa pagtutok, ha?
1: Oo, at bitay. Siya yung nagregalo sa atin ng photo frame na umiilaw, yeah. Diba?
5: Yung shimmering splendor chain. Tawag na ka, Vibes. Dali na, bang may oras pa tayo.
1: 0954-406-1967.
5: Magandang umaga rin kay Mr. DJ Gerald, Sari Lerma, Bel Basabe, at si pangalan to, si Bibi Esther, Angelo Liamas, Maribig Salcedo, Paul John, at ganun din si Zach Barcelona Riveral. Magandang umaga. Dali na, tawag na kayo habang may oras pa tayo. Dahil dyan, time's up.
1: Ayan, mamaya na lang para sa SKL. Kaya isave mo na ang number namin. 0954-406-1967.
5: Dahil susunod na ang inyong inaabangang SKL
1: Circular.
5: Ang kwentong may kwenta sa aming pagbabalik. Kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan.
1: That's me.
5: DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Racho Kiko! Ay, Kaliko!
5: Ay, dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet!

0: song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fun, solid kaban.
4: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Kinumpirma na Malacanang na bibisita sa Pilipinas sa November si US President Donald Trump para sa ika-49th na ASEAN Summit sa Metro Manila. Inaasahang magtitipon sa summit ang mga leader ng ASEAN at mga katuwang na bansa upang talakayin ang mga isyung panrehiyon at palakasin ang ugnayang diplomatiko. Kabilang sa inaasahang dadalo si Indian Prime Minister Narendra Modi. Hindi pa inilalabas na Malacanang ang detalyadong schedule ng pagbisita ni Trump, kabilang na ang posibleng pagtalakay sa Pax Silica. Bilang paghahanda sa pagtitipon, nagdeklara ang pamahalaan ng tatlong araw na special non-working days sa Metro Manila mula November 16 hanggang November 18 upang mapangasiwaan ang trapiko at seguridad. Huling bumisita si Trump sa Pilipinas noong November 2017 para dumalo sa ika-31 ASEAN Summit.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pang mga balita, binawi ng House Prosecution Panel ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte sa paliwanag na posibleng patagalin lamang ng kanyang defense team ang paglilitis. Kabilang sa mga binawi ang mga paratang ng misuse of confidential funds, banta laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at panunuhol. Dahil dito, ang paratang ng hindi may paliwanag na yaman o unexplained wealth na tinatayang nasa 817 million pesos hanggang 1.5 billion pesos ang natirang usapin sa impeachment trial. Tinutulan naman ng lead defense lawyer na si Sheila Season ang hakbang sa pagsabing na ipagkakait nito sa Vice Presidente ang pagkakataong sagutin ang mga paratang at ebidensya laban sa kanya. Naprubahan naman ng impeachment court ang pagbawi sa 3 articles at nakatakdang magpatuloy ang paglilitis sa November 9.
6: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat itigil muna ng China ang mga mapagsamantalang aktibidad sa West Philippine Sea bago muling buksan ang direktang ugnayan militar ng Pilipinas at Beijing. Ayon kay Teodoro, dapat itigil ng China ang pag-aangkin sa mga lugar na wala itong karapatan sa ilalim ng International Law at United Nations Convention on the Law of the Sea. Maliwanag ng kalihim, 3 taon nang suspendido ang direktang komunikasyon militar dahil sa umano'y pag-aabuso ng China sa mga itinakdang proseso. Samantala, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na mananatiling bukas ang diplomatic communications sa Beijing upang mapangasiwaan ang mga pagkakaiba at maibsan ang tensyon habang pinangangalagaan ang pambansang interes. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
6: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: FM 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang lupet talaga nga ni!
1: Ang lupet!
2: Kaya naman, lakasan mo ng radyo mo at tumawag ka na sa 0954-406-1967 para sa inyong SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Yeah! Ang oras, 3 minuto makalipas. Ang alas 10 sa umaga, susunod na yan!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
3: Favorite vibe.
2: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: man.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Hello!
6: Napaka-ingay mo naman, nakakandi mo nga ang amo.
5: Siyempre, para magising! Uy! Para magising! At maalarma ang lahat ng ating mga ka-vibes dahil ito na ang inyong mga paboritong...
6: Mga paborito? Ang dami ah! Pakiayos nga!
5: Na, ang inyong paboritong... S.K.L.
6: Sir, kulang!
5: Ang kwentong may kwenta! Kung kayo ay merong kwentong gustong ibahagi, magbibigay inspirasyon o konsumisyon at aral sa lahat ng ating mga tagapakinig, tumawag na kayo sa...
6: 0954-406-1967.
5: Basta siguraduhin nyo lamang po mga ka-vibes kung kayo tatawag. Malakas ang monitor ninyo para nagpi-feedback sa inyong telepono. Ganun din, pumesto kayo sa lugar kung saan walang signal. At syempre, hinaan po ninyo ang boses nyo at kayo ay mag-baby talk.
6: Yan yung gusto namin.
5: Yan ang gusto namin.
6: Yung parang sanggol pa lang. Yung parang nagtutubo pa lang yung ipin. Oo. Diba? Yung nag-ano pa lang.
5: Yan.
6: Ganon.
5: Ganon, ha?
6: Para ramdam namin na, ay, parang bata rin pala tayo, no? Ganon.
5: Tama. Dali na, tawag na kayo.
6: Sa 0954-406-1967. Kung wala kayong load, pwede ninyong gamitin ang mga Viber ninyo. At kung nakikikonek ka naman ng wifi sa kapitbahay mo, lubus-lubusin mo na dahil mamaya, naku, magpapalit na ng password
5: yun
6: yan. Di ba?
5: Live na rin tayo, ka-vibe, sa ating Facebook page. Hanapin mo lamang
6: 92.3 FMR Manila.
5: At ganun din sa Facebook, sa YouTube natin, live din tayo.
6: Oo, ganun din. 92.3 FMR Manila.
5: Yan, ito na may tumatawag na. Hello! Ka-vibes, pangalan, taga saan?
7: Hello po, Arnold Coronado from Santa Cruz, Laguna.
5: Si Arnold ng Laguna. Arnold, pakihinaan mo ang radyo mo bago ka namin ipabarangay.
6: Tandaan mo, nakapaligid na sila sa'yo.
5: Napapaligiran ka
6: na. Bakit ka nabubulol? Ito racist.
5: Masakit. Anong pangalan to? Arnold ng Laguna.
7: Yes,
5: anong atin?
7: Wala lang, sir. Napatawag lang. Kasi natutuwa na ako. Gusto ko lang ma-experience eh.
6: How's the experience?
5: Ayan. Arnold,
7: yes, sir.
6: How's the experience? Is it good or is it bad?
7: Nakakatuwa, sir. Nakakatuwa.
6: Babae ako ha. Kung makaser ka ha. Ayusin mo.
7: I'm sorry.
6: Ha? Sabihin ko sa'yo. O, lagi ka ba nakikinig sa amin?
7: Yes po. Tuwing nasa biyahe. Kasi naglalamove kami ngayon, ma'am.
6: Ah, lalamove. Sasakyan o motor?
7: Sasakyan po, ma'am.
6: Oh, sasakyan. Bakit ka naman natutuwa sa amin? Ano bang nakakatawa sa amin?
7: Wala, nakakalibang lang. Nakakalibang kayong pakinggan.
6: Ay, talaga. Salamat, po. Arnold. Ah. Paano mo pala kami na-discover? Wow, na-discover! Artista yun!
7: Lagi kasi kami nakikinig ng radio tuwing bumibiyahe, ma'am.
6: Oh, salamat, Arnold.
7: Papunta kami ng Pampanga from Santa Cruz, Laguna.
6: Uy, wow. Layo! South to North! Mag-iingat, ha? Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Ayan, baka gusto mong batiin ang iyong misis o ang iyong family, nanay, tatay, kapatid mo, mga ea mo.
7: Hey, ma'am, binabati ko na lang yung driver ko, si Kuya Felix.
6: Yun lang? Bakit tayo mabatiin yung misis mo? Tinatago mo ba yung misis mo?
7: Uy! Nasa Spain siya.
6: Nasa Spain daw?
5: Ay, wow!
6: Uy, ang layo ah! Ano, bakit siya nasa Spain? Ano pinagkakabalahan niya sa buhay?
7: Alam, doon siya nag-work eh.
6: Gano'n nakatagal?
7: Wala nung magkakilala kami, nandun na siya.
6: Ay, gano'n nakatagal?
7: Simula nung kinasal kami, ma'am, 1 year and 2 months na.
6: Naku, may iba na yun doon. Oo, ang dami pa namang gwapo doon sa Spain.
7: Di ba, ma'am? Tawag na lang ako sa iba.
0: Matampuhin.
6: Hindi, ayaw niyo mag-overthink. Oo. Ako nakikinig ngayon ng misis mo. Ano gusto mong sabihin sa kanya?
7: Siyempre, mahal na mahal kita. Tawa. Mag-iingat ka palagi at gusto kita. Hope to be with you soon.
6: For soon? Ayun. Lalo magpapasko.
7: Ito, pinag-overthink tayo ni madam. Last time ko na pakikinggan itong ano niya, ma'am.
6: Hoy, bunga-nga mo naman! Hoy, wag ka masyadong ano, mapaniwala. Yeah. Oo. Maiksi lang ang buhay. Ma'am, dapat lang. Masaya lang lagi. Pero yun nga, alam mo, maiba tayo. Ang daming gwapo doon, actually.
7: Yes, ma'am.
6: Tapos matatangos yung ilong, magaganda yung mga mata.
0: Uy.
6: Oo. Kaya minsan, tingnan mo wala siyang paramdam sa'yo, no? Ah, ikaw ba yun? Parang di tayo sure doon.
7: Yeah, parang ako yun.
6: Tingnan mo, minsan hindi siya nagpaparamdam, no? Sinasabi niya sa'yo na, pasensya ka na, busy ah. Kasi lagi siyang may kasama doon sa park, di ba? Nagkukwentuhan sila habang naglalakad. Pwede rin nagbibisiklita.
7: Ano ko pang pagod vibes to?
6: Parang bakit ka na umiiyak?
0: Ano yung, Arnold, ano yung pinaka namimiss mo sa asawa mo?
7: Yung pagkatapos ng away. Pagkatapos ng away.
0: Anong ginagawa niya pagkatapos ng away?
7: Ito magbabate.
0: Ah, nagbabate.
6: Siyempre, let there be peace on earth. On earth, ganon. Lambingan. Diba?
7: Yeah.
6: Tapos sabay kayong kumakain after nyo mag-away. Ganon.
7: Tapos bukas away ulit.
6: Ganon. Everyday repeat lang, no?
7: Aha.
6: Ayan, Arnold! Eh, sa mga anak nga, may anak na ba kayo? Hinaan mo nga yung radyo, Arnold, kasi nagiinit yung ulo ko eh. Naririnig ko yung boses ko eh.
7: Pakinggan yung sarili kong boses ko nasa radyo
6: eh. Eh, pwes kami, hindi kami natutuwa, Arnold. Char.
7: Okay, yun ang importante, natutuwa ako.
0: Oh, kami na lang mag-adjust sa'yo.
6: Kami na lang ha. Oh, may anak ba kayo, Arnold?
7: Wala pa, ma'am. Ayun nga, 1 year and... July, August pa. 1 year and 3 months pa lang kaming kasal, ma'am.
6: Oo, okay lang yan. Ano muna, ipon muna, di ba? Pag nakapag-ipon na, ayun na.
0: Ilang taon na ba si Arnold, diyan kayo asawa mo?
7: 39 years old na ako, sir.
0: Ah, bata
6: pa.
0: Bata
6: pa. Oo, pwede pa yan, mga 40, di ba?
0: Kaya pang habulin. Arnold!
7: Kaya pa, ma'am.
0: Arnold, ano ba yung pinaka gustong-gusto mo sa asawa mo? Bakit siya napili mong asawahin?
6: Pakasalan, ganon.
7: Asawahin?
0: Sumagot na lang.
7: And then, hindi ko masabi, basta
6: naramdaman mo na lang?
7: Na lang na ito yung babaeng gusto kong pakasalan. Kaya kung naramdaman ko yun, nag-decide na lang ako basta-basta, then binorto na lang namin yun. Binorto ko na lang din, nagpakasal na lang kami. Kasi hindi mo naman agad-agad yung maraming naman eh, kahit na gano'n mo kagusto yung isang babae, kapag hindi mo naramdaman na
6: na siya yung the one.
7: Hindi mo talaga pakakasalan.
6: Totoo yan.
7: Para sa akin yun, sir, ha? Para sa akin yun, ma'am.
6: Actually, totoo yan. Diba? Ganun naman kayo mga kalalakihan. Kahit nga 10 years na kayong karelasyon yung isang tao. Pero kung hindi nyo nararamdaman na siya yung makakasama ninyo sa future, never kayong magpo-propose.
0: Tama naman.
6: Diba?
7: Yes po, ma'am. Kahit na, tapos pag dumating yung time na naramdaman mo na kaya na talaga yung babae na gusto mong makasama.
6: Kahit sandali pa lang kayo
7: na. Kahit negative na nakikita mo sa kanya, parang nadidisregard na. Dahil nangingibabaw yung mamahal niya.
6: Ay, ang sarap magmahal.
7: Kahit
6: sana
7: gano'n kahirap yung sitwasyon, hindi kasi madali yung LDR, ma'am.
6: Totoo naman. Kailangan mo lang tapangan, at saka ano, tiwala at dasal, ganon.
0: Time is up.
7: Yeah.
6: Ayan, Arnold, basta! Oo, wag ka na mag-overthink. At pag nag-overthink ka, lagi ka lang makinig sa amin, ha? Okay, para malibang ka.
7: Pagkatapos mo ako mag-overthinkin, ma'am.
6: Kaya mo yan!
0: Kaya mo, 39 ka na.
6: Oo, malaki ka na.
7: Joke lang, ma'am. Biro lang.
0: O sige, Arnold, baka may gusto ka pang batiin.
6: Ihabol!
7: At sige ma'am, babatiin ko na silang lahat kasi na hindi sila nakikinig sa'yo.
6: Malay mo naman!
7: Si nanay ko, si Sipera Coronado, saka yung mga kapatid ko. Ayan, Arnold Coronado to, binabati ko na lang kayong lahat.
0: Yeah, what's up? Sige, maraming
6: salamat,
0: maraming
6: salamat. Arnold, ay, mag-iingat sa biyahe.
7: Ma'am, thank you, thank you.
0: Arnold, paano mo pala kami na-discovery?
6: Sinabi niya na nga kanina, hindi ka nakikinig kasi kung sino-sino ka-chat mo eh. Ang dami mo kasing AI eh, di ba?
0: Sabi mo sinasabi.
6: Sabi nga sa radyo.
0: Oo nga, paano nga? Siyempre, nagbukas ka ng radyo.
6: Eto siyempre, inon niya yung radyo, pinihit niya.
0: Bungangera naman ito. O sige na, babay na.
7: Lakay
0: mag-away, mamaya sa
6: ano? Feeling ka ha? Feeling magbalat ka. Oh, Arnold! Maraming salamat ha. Sabihin mo muna.
7: Thank you so much. 92.3 FMR ang lupet.
0: 92.3 FMR ang lupet. Yan. Salamat si Arnold ng Laguna. Thank you! Kawags, may oras pa tayo para sa inyong SKS!
6: Sir, kulang!
0: Ang kwentong may kwenta, kaya naman tumawag na kayo sa
6: 0954-406-1967. Teka lang, bakit may nagko-comment dito? Sabi ba naman, sabi ni John Eric Mejio, craving satisfied na po ba si DJ Main sa takoyaki?
0: Ayan nga yung sinasabi ko.
6: Anong takoyaki? Bakit kasi sa... Bakit takoyaki?
0: Hindi ko rin alam!
6: Sino kayo nung galing yung takoyaki
0: sa kanina ngayon? Galing niya, nagge-crave ka daw sa takoyaki kaya wala ka daw kahapon.
6: Hindi ko nga favorite yun eh.
0: Eh ayaan mo na, tumawag na lang kayo. Eto na, ayaw
6: ayan na.
0: Hello!
3: Hello!
0: Ka-vibes, pangalan, taga saan?
3: Si Aibo po ng Novaliches again!
0: Ikaw na naman, no! Aibo, sige, yes.
6: Bati na!
3: Apo, binabati ko po yung Patrimonio Family, Kalingaw Family sa Mindanao, at Cruz, Palagadas ng Pangasinan, at sa lahat ng mga kumpare ko, hindi ko na kayo isa-isa, marami po kayo, at saka sa mga kumpare ko. At sa inyo po dalawa, DJ Meng at saka DJ Kiko.
0: Ay, salamat, Ivo.
6: Thank you, Ivo.
3: At namiss ko po si DJ Meng.
0: Sino, Ivo?
3: Si DJ Meng po, namiss ko po kasi... Nawala po siya ng isang araw.
6: Wala na, palis na.
0: Kaya mo na.
6: Pero salamat, Ivo, ha? Oo, pero hindi kita na-miss, Ivo, eh. Yun paano lang. Ba yan? Okay lang ba yun?
3: Nakakamiss kasi yung boses mo.
6: Talaga? Kahit maingay?
3: Yes, kahit maingay. At saka lagi ako nakapalaw sa Facebook mo.
0: Ay, oh, sino?
3: Sino nagtanong?
6: Oh, alam mo naman pala, eh.
0: Yan ang bata natin. Maraming salamat si Ivo na Novaliches! Ivo!
6: Ivo!
3: Ivo!
0: Ivo! Ivo, thank you! Bye!
6: I will follow you.
0: I will follow the lead.
6: Hello!
0: Ka-vibes, pangalan, daga saan?
8: Dali ko ng tagig.
0: Ano?
6: Huwag ka mag-baby talk, be.
0: Anong pangalan?
8: Mabati lang po.
0: Pangalan muna.
8: Rolly o ng Tagig.
6: Rolly
0: ng Tagig. Rolly! Bati na!
8: Inabati ko pala yung mamangin ko kahapon, si Jillian. Birthday.
9: Happy birthday!
8: Kaya DJ Shane. Absent kahapon. Absent siya kahapon, DJ. Malungkot si DJ Tito.
6: Oh, yes. Talaga malungkot siya. Masaya yan. Ano ka ba? Kala mo lang. Tingnan mo yung bangs niya, flap na plant.
8: Takoyaki.
0: Oh, takoyaki.
6: Sa'yo galing yung hindi. Takoyaki, hindi sa kanila. Hindi sa akin. Takoyaki na, ano ang kwento sa likod ng takoyaki na yan?
0: Tinuloy ko lang yung tanong nila. Sabi nila, bakit po nagkikrave si DJ Main sa tayok takoyaki tapos absent siya?
6: Pala decision sa pag-crave, ha?
0: Oh, diba?
6: Hindi nga ako nagkikrave ng kahit na ano.
0: Eh, ako nagbabasa lang naman ako. Oh. Ha? Ano yon, Rolly?
8: Naglilihid.
6: Joke yun? Pangit na joke yun.
0: Naglilihid daw. Ay, Rolly, yun lang.
8: Lalaki.
6: Sana all. Sana all, Rolly, no? ano.
0: Umabsent na, nabuntis na.
6: Alam mo, kayo mga ano talaga, no, mga chismosa-chismosa kayo, hindi na pumasok ng isang araw, buntis na agad. Hindi ba pwedeng nagpahinga dahil napagod ka kapikelbol? Diba?
0: Nakabayo ka daw kahapon kasi. Ay,
6: isang araw, nakakapagod yung mga bayo.
0: Pinagdugtong nila.
6: Oh.
0: Nahihilo ka, oh. Namumutla.
6: Oh.
0: Masakit ang katawan at ulo.
6: Nag-collapse. Di ba? Muntikan mag-collapse.
0: Tapos nag-crave sa takoyaki.
6: Wala na takoyaki. Saan galing yung takoyaki? Hindi ko mag-guess.
0: Hindi ko rin alam. Hindi ko talaga.
6: Ay, nako. Sige na, Rolly. Wala ka ng ibang babatiin?
8: Binabati na rin ko yung nanay ko.
6: Sige.
8: Tayo mga kapatid ko.
6: Okay, sige. Yun lang, Rolly. Rolly, sabihin mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
8: 92.3 FMR ang lupet.
0: Ganon si Rolly ng Dagig. Thank you!
6: Kala ko si ano eh, si Sagrado. Di ba ganun din yun?
0: Si Sagrado. Ay nako, si Jessa, magandang umaga. Sabi niya, pabati naman kami dito sa Rosario, La Union. Happy second anniversary FMR Manila. At ganun din si Jeff Todd Soliberos. Si Kaloy, sabi niya, pa-soundcheck nga, Lods, na parang Daniel Padilla. Masasabi mo?
6: Baka gayahin mo daw ang boses, kung kaya mo, ang boses ni Daniel Padilla.
0: Ayaw nga, ni, hindi kaya.
6: Hindi na kaya.
0: Hindi kaya.
6: Oo, kaya niya si ano, si Barney.
0: Barney, I love you. You
6: ayan
0: love
6: na may tumatawag.
0: Mag-antay.
6: Hal, oh, di ba nasa mid pa siya? Itahak mo nga muna yan. Nakaka-istorbo yung ubo mo.
0: Excuse me po.
6: Oh, dali na.
0: Hello!
6: Pumipiyok pa. Hello! Anong pangalan at taga saan?
9: Marvin po ng Valenzuela po.
6: Marvin ng Valenzuela. Anong atin Marvin at ikaw ay napatawag?
9: Babati lang po, DJ Mane.
0: Sige, Marvin! Bati na!
9: Binabati ko po pala yung Bilyarin family dyan sa Valenzuela, pati...
6: Nawala siya.
9: Sa Saudi, ingat po yung palagi dyan.
6: Napuputol. Yan lang, Marvin!
9: Opo, tsaka DJ Mane, ano, tito kayo, share ko lang po yung kapatid ko na unti-unti na po nakaka-move on.
6: Ay, naalala ko na. Ito yung may kapatid. Na ay, bunso. Na yung, yung na-break up na ayaw niya sanang ano,
0: matulad
6: doon sa panganay nila.
0: Di congratulations, Marvin.
6: Oo, alam na ng kapatid mo na ano, may iba na yung ex niya.
9: Hindi po namin alam. Kung alam niya po, di ko na rin po talaga sinabi.
6: Oo, buti na lang. Ang importante eh, okay siya at masaya kayo, di ba?
0: Tama.
9: Opo.
6: Ayan, maraming salamat, Marvin!
0: Si Marvin na Valenzuela. Marvin, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet!
9: 92.3 FMR ang lupet!
0: Ganon! Si Marvin na Valenzuela, thank you! Mga ka-vibes, may oras pa tayo. Tawag na kayo sa
6: 0954-406-1967
0: para sa inyong SKO!
6: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta.
6: Ayan, magandang umaga sa'yo, Abigail Liamas, na nakikinig from Rizal. Ayan. Si Andoy Canoy. Ito na, ano ba to? Sabi ni Pambansang Opa Bunagan, kung naglilihi ka man ayon sa chismoso, gusto ninong ako kumare may Eugenio. Pala desisyon kayo, no?
0: Sino na nag-decide na buntis ka?
6: Oo! Pala, this is son!

0: Kailan? Taga saan? Hello, magsalita! Isa!
1: Hello po, hello po. Hello.
2: Ayan, ayan, na, okay.
0: Pangalan, taga saan?
1: Atoy Reyes po, from Antipolo.
0: Atoy Reyes. O Atoy, mula sa Antipolo, anong atin?
1: Ato.
0: Ato. O Ato, ano atin? Ato!
1: Narinig ko lang yung boses niyo. Ako rin sa radio.
0: Oh, plastic, char.
2: Nakita mo na ba kung gaano kagwapo ang mukha ng isang Kiko Kalikot?
0: At nakita mo na rin ba kung gaano ka...
2: Para ka daw si Piola Pascual!
0: Nung tulog. Nakita mo na
2: hindi,
0: rin ba?
2: Hindi, nung inuhukay na.
0: Nakita mo na rin ba kung gaano kaganda at kasexy at kalaki ang puso ni DJ Ming?
1: Ay, opo, napaka-sexy po at napaka-ganda ni DJ Ming. Oh.
2: Akala mo naman talaga, nakapalaw sa atin, no? Nakapalaw ka ba sa amin? Nanonood ka ba ng live?
1: Magpapalo pa lang po.
2: O, oh, tingnan mo! Istoryahe ka!
0: Buisit ka!
2: Oo!
0: Pinagluloko mo kami.
1: Huwag ka mag-alala po, hanapin ko na yung Facebook mo yun.
0: Ngayon pa lang?
2: Ngayon pa lang, tapos sasabihin mo, nakita mo na kami. Malamang hindi mo pa kami nakikita. Nako, parang ano, parang kang, basta, pinagdamutan ng langit niya pag hindi mo kami pinalo. Ano, tawa ng tawa?
0: Tawang-tawa?
1: Wala lang kasi ba maganda ng boses mo, grabe, nakakainyab.
2: Ay, talaga ba? Maganda yung boses ko? Gaano kaganda kung ihahalin tulad mo sa isang artista kaninong boses?
0: Yan, sige.
1: Kay, si Bato, yung partner ni Daniel Padilla, si Catherine Bernardo.
2: Wow!
0: May mananong tumangat.
2: Parang ang layo, no?
1: Ako naman si Daniel Padilla.
2: Alam mo, itigil mo yung pagpupuyat, ha? Tsaka huwag ka nagkakapi ng puyat ka kasi kung ano yung mga sinasabi mo. Itulog mo na yan. O sige, mag-shoutout ka na lang. Mas maigi pa.
0: Baka mapalo ka namin.
1: Shoutout po sa World Organization of Licensed Bodyguard. Shoutout sa chairman. Paring Jun B, shoutout. Ingat kayo lagi.
0: Ah, ano kayo? Sa Wolf?
1: World Organization of Licensed Bodyguard.
0: Sa Wolf pala.
2: Ano yung Wolf?
0: Mga niyan, mga lisensyadong mga bodyguards.
2: Oh,
0: World Organization of Licensed Bodyguards. Pinamumuna ni Chairman Jun B. Orpio.
2: Pwede pala tayo dito. Tawagan natin si Ato, no?
0: Kaklasiko yan nung high school si Jun B.
2: Sino? Sino, Kiko? Sino nagtatanong? Pwede pala natin tukunin si Ato, no?
1: Ato, din po. Isa na lang po. Pwede po.
2: Oh, sige, wala naman kami magagawa eh.
1: Shoutout sa team leader ko na napakabait at napaka-exactly. Lalo na sa nag-iisang asawa ko sa bahay. Kay Irina Gupalo.
2: Naku, sip-sip ka sa asawa mo kung alam niya lang. Ang dami-dami mong chinachat na babae.
0: Tuwing nakasay kayo sa ibang lugar.
2: Oo. Sip-sip.
0: Ang ginagawa kami milagro, Char.
2: Oh, sige na, Ato. Ay, Ato, paano mo kami...
1: Maraming salamat, God bless.
2: Ay, paano mo kami na-discovery?
1: Sa 92.3.
2: Sabi ko
0: sabi nga.
2: Oh, sige. Oh, sabi mo, ang lupit.
1: Ang lupit ni DJ Mel at DJ Kiko.
0: Yan. Sige, oh, si sige. Ato ng Antipolar Cell. Thank you, Ato!
2: Woo! Magandang umaga sa ating ka-vibes na si Marvin Tayog Villarin. Ayan na, taga Valenzuela na nakikinig sa atin. Ganon din kay Sari Lerma. Sabi niya, alam mo, ito si Sari, no? Pa-shoutout kay DJ Sigel. Wala dito si Sigel, hinahanap. Tayong nandito. Ewan ko sa'yo, Sari Lerma.
0: Hayaan mo na. Kinikilig yung tao, eh. Magandang umaga din. Kaya tamang ganda, sabi niya, yung nakikinig lang sa station nyo, napasearch tuloy ako sa FB Live nyo kung sino o kung ano ang looks nyong dalawa.
2: Oh, nakita niya.
0: Nakita niya na. O ano, sisisi
2: ano,
0: ka naman?
2: Ano, masasabi mo? Nakita mo si Barney kasama si Ivana Alawi.
0: Oh, Ivana Alawi daw. Yun lang.
2: Bakit ayaw mo? Ayaw mo kay Barney? Bakit ayaw mo kay Barney? Cute naman si Barney, ha? Pinagkakaguluhan siya ng mga bata. Ayaw mo nun?
0: Pag binangbang kita, mababarney ka lang.
2: Bakit may kanta ba siyang ganun?
0: Meron!
2: Paano? Paano
0: I love
2: niya?
0: You love me, let's go out and see Barney with a bang bang on
2: o,
0: the floor.
2: O, tingnan mo, sabi na nga ba, ikaw yun eh. Kamukha mo, lalo pag kumakante.
0: O, ikaw

0: ¿cómo se llama? Ivana Bohawi. Hello, Ka-Vibes! Pangalan, taga saan? Hello!
1: Ka-Vibes, magsalita!
2: Hello po!
1: Ayan!
0: Pangalan, taga saan?
2: Carl po, from Kentarisan.
0: Anong pangalan?
2: Carl po, Carl.
1: Carl!
0: Oh, Carl, ano ka din na patawag ka?
2: Share ko lang po, it's a girl, yung second baby ko.
1: Wow!
0: Para tumawag na to. Ang hoka na po.
1: Tumawagad no? Teka nga lang.
0: Para sa konteksto ng mga nakikinig sa atin, si Carl ay tumawag na dati. Ikaw ay nag-share ng?
2: I-share ko lang po yung gender ng second baby ko.
1: Mag-SKL siya. First time mo bang tumawag?
2: First time lang po.
1: Sige, Carl.
0: Ikwento mo. Share mo na!
2: Apo, ay nag-gender reveal po kami last week. Girl po ulit yung second baby ko. Yung first baby ko, girl, and then yung second girl ulit.
1: Wow!
0: Ilang taon na si Carl, pati yung si Esme mo?
2: Ako po ay 33, tapos yung wife po is 34.
0: Mas matanda ng isang taon. So happy naman ba? Happy family ba? Na meron kayong pangalawang biyaya?
2: Super happy po kami.
0: Wow naman.
2: May pangalawang baby na.
0: Ano ang career ni Carl? Pati ng asawa mo?
2: Yung wife ko po is a teacher sa isang private school here in Rizal. Tapos ako po ay sa BPO company.
0: Ay wow. Ay. Maganda ang mga karir nitong mga to.
1: Oo, talagang masusupply lahat ng pangangailangan ng kanilang anak.
0: Mm-hmm. So anong plano nyo sa mga susunod na panahon para sa dalawang anak nyo?
2: Investment para sa future ng mga bata
0: mm-hmm.
2: at saka sa retirement plan namin. Mag-asawa.
0: Mm-hmm. Kayo ba ay talagang mga taga Rizal? Kayong dalawa ni Mrs. mo?
2: Ako po, born and raised ako dito sa Rizal. And then yung wife po, lumipat sila dito from Quezon City way back 2010.
0: Wow. Galing ha. Congrats ha.
1: Congrats! It's a blessing, di ba? Mm-hmm. Oo.
0: Okay lang ang binyag.
1: Kailan ang binyag? Imbitado ba kami, Carl?
2: Pwede po, sa maybe by February, we will be having the birthday of our first daughter and then sasabihin na siguro namin yung binyan.
1: Saan nga nang mapuntahan namin?
2: Ito lang po sa akin, Marisan.
1: Nang makakain naman.
0: Oy, pwede ba kami magdala ng plastic labo?
1: Oo, okay lang ba yun?
2: Pwede naman po.
1: Walang magagalit ha, medyo marami kaming container na bit-bit.
0: Oo. Magdadala kami, marami kami. Dalawang team kami, dalawang van.
1: Uh-oh.
0: Okay lang ba?
2: Dalawang van?
0: Oo.
1: Para masaya yung ano mo, yung celebration ng anak mo, makikita niya iba't ibang klaseng tao.
0: Tama.
1: Di ba para ano talaga? Jam-pack ang venue.
0: Ayaw mo, gusto mo.
2: Ay, basta kung makakayanin ang budget, why not?
1: Kaya mo yan, ano ka ba, BP? Okay. Huwag kang ano, huwag kang madamot.
0: Walang iya ka. Masayang-masaya siya nagkukwento ko, ina-stress na. Baka isipin niya totoo. Pero congratulations, Carl, ha? Oo, dahil sa pangalawang baby boy.
1: Yaya, oo, naway sana sa susunod baby boy naman.
2: Ano nga sa third run?
1: Oo.
2: Panalaki na.
1: Oo, ano lang, try and try until you succeed.
0: Oh, Carla, baka may gusto ka bang batiin?
2: Dilit ko lang yung wife ko na nasa Estonia yun. And then, on the way na kami nung anak ko, yung first baby ko sa Estonia, papasok pa siya ng school.
0: Ay, wow. Anong pangalan ni first baby mo?
2: It's actually a long name. It's Carlene Alexandria Mayari.
0: Wow naman. O, sige. Carl, mag-iingat ka ha. At regards lang sa dalawang anak mo at kay Esme. Okay?
2: Thank you so much.
0: Okay, maraming salamat si Carl ng Kaintarizal. Carl, sabi mo muna, 92.3 FMR. Ang lupet!
2: 92.3 FMR ang lupet.
0: Yon si Carl ang kainta. Carl, thank you! Tawag na kayo ka vibes, may oras pa tayo.
1: 0954-406-1967. Nakakatakot naman yung caller natin. No? Yung pinag-uusapan natin kanina about juntis, tapos biglang gender reveal. Wala, medyo kinakabahan na ako, ha?
0: Kapagkata to!
1: Hindi. Not yet ready.
0: Nagtutugma ang mga pagkakataon.
1: At ayun, may tumatawag. Bilisan mo na.
0: Mamaya ka na, nag-uusap pa kami. Okay, sige na na.
1: Hello!
0: Hello ka vibes! Pangalan, taga saan? Ah, wala, nawala. Ah. Daling tawag na kayo, may oras pa tayo. Tawag kayo sa...
1: 0954-406-1967.
0: Para sa inyong mga SKL, inspirasyon, konsumisyon, o kahit tungkol pa sa ano o kanino, i-share nyo naman sa amin para mapagkwentuhan naman natin ka-vibes. Pwedeng magbigay ng aral at inspirasyon sa lahat ng ating mga tagapakinig na ka-vibes.
1: Kaya ka-vibes, kung may bumabagabag sa damdamin mo, wala kang makausap at feeling mo ay puputok na.
0: Yan.
1: Eh, iputok mo na yan. Iyang sinisigaw ng damdamin mo. Ikuwento mo sa amin ng sa gayon, eh, gumaan-gaan. Diba? Bakit ka tawa ng tawa?
0: May nabasa ako sa TikTok Live.
1: Ano na naman?
0: Sabi ni Wela Sanchez, nako po, ha ha ha, blessing yan DJ Main.
1: Paano mangyayari nga ni? Hindi yun mangyayari nga ni. Ah, sige na, may tumatawag. Sige na.
0: Ito na.
1: Hello!
3: Hello po.
0: Pangalan, taga saan?
3: Ano po ito? Si Floran po uli. Shout-out lang po sa mga katarbaho ko.
0: O sige, Floran! Bati na!
3: Binabati ko po yung mga katarbaho ko dito. Si Andrew Binge.
0: Congrats. Sige, tuloy-tuloy
3: ano, si Sir Daryl, Sir Jerome, yung supervisor ko. Saka si ano, sabi nung isang kasama ko dito, DJ Main, crush ka daw niya ni ano, Lucky.
1: Lucky?
0: Lucky! Sino?
3: Si DJ Main po. Crush na crush daw kay Lucky.
1: Sino nagtanong?
3: Si ano po?
1: Sinagot niya. Lagi pa kayong nakikinig sa amin?
0: Ayan mo na.
3: Lagi po. Always po.
0: Always.
1: Buti naman. Oo.
0: Lagi kayong tumutok sa amin.
1: Oo. Lalo pa gano.
3: Pwede po mag-request ng kanta?
1: Sige! Oo naman.
3: Yung digidong daw.
0: Digidong.
1: Sige.
0: Sige, yun lang, Floran. Floran, yun lang ba? Okay na tayo.
3: Abo, maraming salamat po. Sana ano, tumagal po yung anyong istasyon.
0: Oo naman.
3: Anniversary po, FMR.
1: Oy, salamat, Floran.
0: Salamat, Floran. Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
3: 92.3 FMR, ang lupet!
0: Ganon si Floran ng Planetang Earth! Thank you!
1: Planetang Earth!
0: Nakalagay eh. Tawag na kayo, may oras pa tayo.
1: Tawag na! 0954-406-1967.
0: Magandang umaga kay Hazel Ann Formales ng Las Piñas City. Sabi niya, Kiko, pakis. Talaga dito.
1: Ay, talaga ba? Wag mong babalakin. Okay. Wag mong susubukan. Isa ka sa paiikuti na babae niyan. Maniwala ka sa akin.
0: Mali ka dyan.
1: Bakit?
0: Pag kinis niya ako, isa siya sa mga susunod na magpapabinya.
1: Ayun lang. Ready ba siya sa gastusin? Ay, kay mo, Lina. Lina, magandang umaga sa'yo.
0: Eto na, may tumatawag na.
1: Hello!
4: Oh,
1: well, yeah. Ikaw ba si Donald Duck?
4: Anong pangalan mo? Daga saan ka?
5: I'm Mr. Ash.
4: Mr. Ash? Daga saan si Mr. Ash?
5: I'm from Westgate, Alabang.
1: Wow!
0: Aray!
1: Westgate, Alabang! Oh.
0: Ano ate?
1: Wait lang, Westgate Alabang, saan ka doon? Sa mismong loob?
5: Ah, sa loob po. Nandito ako sa Marlon Salon, sa aking salon.
0: Wow! Ah! May-ari ng salon!
1: Salon! So, diyan ka din natutulog?
5: Yeah. Hindi po, ano lang. Near lang yung house ko.
1: Saan malapit ang Marlon Salon? Diyan ba yun sa may SB? Sa may ano? O sa ano?
0: Sa ano ng ano?
5: Kali po tabi siya ng SNR, Alabang, and then beside of Philippine Airline.
1: Makapunta nga dyan. Okay lang bang ano, makapunta dyan at papapantayin ko lang yung bangs ni Kiko? Oy! Kasi baku-baku yung nagupit ng bangs niya eh.
0: Ibig sabihin ba na ikaw ay may-ari na salon, ikaw ba ay mapera?
5: Wala po, co-owner lang po.
0: Okay, bye!
1: Salbahe, nung sinabi hindi mapera, binaba ka. Namimili ka ng kakausapin, ha?
0: Salba. Salaula.
1: Ash! Ayan, Ash! Lagi ka man nakikinig sa amin. Paano mo kami na-discovery?
5: Tuwing bubuksan ko ang aking kotse.
0: Uy, may kotse.
1: Ibig sabihin, pati sa salon mo, may radyo?
5: Nelba. Opo.
1: Siyempre,
5: 92.3.
1: Ikaw ba ay single? O ikaw
5: married
1: ay may karili?
5: Married na.
1: Ah, gano'n nakatagal?
5: 23 years.
1: Uy, wow! Tagal, ah. Anong sekreto? Baka pwede mo naman bigyan ng advice sa mga ka-vibes natin, lalo na yung mga nagsisimula pa lang sa relasyon. Paano tumagal katulad ninyo ng iyong partner?
5: Always tahimik lang po kapag nagsasalita ang iyong wife. Kaya tahimik lang lagi.
0: Oh, dapat pala hindi Ash ang pangalan mo. Dapat ano? Mark.
1: Mark, tahimik lang.
0: Mark. Tawa-tawa.
5: Ito na si sekreto ni Mr. Ash.
1: Ah. Oo nga naman, di ba? Para wala nang mahabang usapan. Tahimik lang.
0: Mark, solid ano ka ba? Solid ka vibes ka ba? Solid ka ba sa FMR?
5: Yes, solid. 92.3. Wow. FRM.
0: Talaga? O sige nga, kompletuhin mo nga ito, sasabihin ko. Kailangan pa bang blank?
5: Kailangan pa bang ano? Nabablank ako.
0: Hayaan mo na nga. Wala na, palis yung joke.
1: Wala na yung joke.
5: Excited kasi
1: nakapasok. May nakapasok. Excited daw. O sige, pwede mo nang ilabas. Dahan-dahan lang ha. Para hindi mabigla. Ang lina ng telepono. Ash, baka may gusto kang batiin. Ayan, i-shout out.
5: Yeah, binabati ko po ang aking tatay, Daddy Jesus Arcilla. Happy birthday.
0: Mm-hmm.
5: Yan. Happy birthday! Happy birthday sa Arayan.
0: Kokokokokokok? Hello, Ash? Hello? Napuputol ka, Ash.
1: Kinuha na ng alien.
0: Ayan na siya.
1: Ayun na, nawala na.
0: Ay! Nawala, naputol!
1: Ash ng Westgate Alabang, maraming salamat sa pakikinig.
5: Yes, thank you so much.
0: Ay, hindi ko pala!
5: Nakagabi yung lines ko. So, ako na kayo ni Kiesa Sarcilla from Arayat, Pampanga.
1: Ayun. Yun lang?
5: Ayun.
0: Oo. Sige.
5: Siyempre, of course.
0: Ash! Ash!
5: To my wife, Maricel.
0: Ash, ikaw ba bilang isang negosyante, paano ka naglalabas-masok ng pera sa iyong bulsa?
5: Actually, iniisip muna bago ilabas.
0: Ah! kung sa kasakali, Ash, halimbawa, merong ka-vibes tayo na sabihin, uy, magpasampal ka naman ng
1: O kani ng pera, no?
0: Ano ka naman, papizza ka naman. Pinagbibigyan mo ba o hindi?
5: Actually, dumaan na ako dyan, pero labas lang talaga, kailangan talaga bago ilabas uli. Kailangan isipin muna yung kinabukasan.
0: Oh.
1: Pinipili niya. Ganon, in short.
0: Paano ko sakali? Si DJ Main ang maglambing sa'yo ng pizza.
1: Alam mo, Ash. Nung isang araw, kasi munti ka na akong mag-collapse eh.
0: Yun lang.
1: Kasi hindi ako nakakakain ng tama. Hindi rin kinukulang ako sa tulog. So absent ako kahapon. Tapos ngayon naramdaman ko parang nagka-crave ako ng pizza.
0: kaapon ka
5: tao yan. Bawal ang pizza. Bawal ang pizza. Kolesterol.
1: Ay, hindi. Oh. Okay lang yun. Oo, oh, may tissue naman. Sisip-sipin ng tissue.
0: Cravings ang Asya yun.
1: Oo. Sana makatikim, no? Yung may yung may cheese. Tama. Tapos ano, Hawaiian. Yun yung masarap eh. Tapos thin lang.
5: Malapit pa naman ako sa SNR ngayon.
1: Ayun, oh, alam mo, masarap yung ano dyan, ang pizza ng SNR. Oo.
0: Ash, ano na? Manhid tayo, Ash?
1: Oo. Pagalawin natin yung baso, Ash, ha? Oo.
0: Alam mo?
1: Tawa ng tawa, Ash,
0: hindi, hindi mo madadala yan kung saan ka bubunta, akala mo.
1: Oo. Agis, sa buong buhay mo, na-experience mong nailibre ko si DJ Main at yan, si DJ Kiko ng 92.3.
0: Diba? Oo.
1: Puro naman tayo. Asa na? Naa? Asa na? Oo.
0: Oo, Ash. 10.51
5: na.
0: Ayun
5: na, coming na.
1: O, order na, ha? Hihintay namin.
0: Oo.
6: Yeah, sige.
0: Parang naman sa ilong, yeah, sige.
1: Alam mong hindi parang genuine eh, no?
0: Sa isip niya, minumura na tayo.
1: Oo.
0: Tumawag lang ko parang bumati, binuraot pa.
1: Oo.
0: O, sige na, Ash. Baka may pabul ka ba? Baka kung ano pa mahingi namin sa'yo.
1: Oo. Baka pati sa lunya mahingi natin, no?
5: I love you, Daddy.
0: Ah. Oh, sige, maraming salamat si Ash. Ash, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
5: 92.3 FMR ang lupet.
0: Yan si Ash na
1: Westgate, Alabang.
0: Thank you. Pizza namin, ah.
1: Oo, antay namin yan, ah. Sabi ko sa'yo, alam na namin kung saan ka.
0: May
1: nagtatambay, salon. Marlon Salon, sa loob ng Westgate, malapit sa SNR.
0: May salon ka pala.
1: Oo.
0: Eto na,
1: hello!
7: Hello! Hello po.
0: Pangalan, taga saan ka, Vibes?
7: Ariel from URC, Bagong Ilog, Pasig City.
0: Hoy, si Ariel ng Pasig, anong atin?
7: Ang babati lang po.
0: Ariel,
1: bati na!
7: Para pala ng happy birthday si Emmanuel Ramoran ng May Bunga, Pasig City. At happy fiesta sa Barangay Pineda, Pasig City. Wow. Na kay Romy Bati.
1: Yun lang? Yun lang, Ariel? Hello? Yun lang?
7: Apa?
1: Ang inuubo pa siya. Nasa mid pa siya. Oh, uminom ka ng gamot, ha? Huwag ka magpapatuyo ng pawis sa likod. Baka lumalay ang ubo mo.
7: Umo-umo. Talatawa lang.
1: Ah, oh, sige.
7: Ati may, nag-clip po kayo sa takoyaki daw, ha?
1: Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Yan?
7: Si DJ
1: Kiko
7: po,
1: binenta
7: tayo kahapon.
1: Ay,
0: hindi!
1: Ikaw pala! Alam mo, ikaw, gawa-gawa ka ng istorya.
0: Sinungaling ka, Ariel. Binabasa ko lang yung mga comment nyo kahapon na sabi nyo, nahilo, nauhaw, umabsen, nagkikrave sa takoyaki, tapos ngayon buntis. Tapos ako may kasalanan, nagbabasa lang ako.
1: At saka saan ang galing yung takoyaki? Never nga ako naghahanap ng takoyaki at di ko naman favorite ang takoyaki. Gawa-gawa ka talaga ng story eh, no?
0: Nagbabasa lang ako!
1: Oh, Ariel! Wala ka nang babatiin iba? Hala, ano nangyari? naging robot!
0: Ariel, okay ka pa ba?
7: Okay pa po. Mahina lang po yung signal eh.
0: Sige.
1: Oh, sabihin mo na lang, 92.3 FMR ang lupet!
7: 92.3 FMR ang lupet!
0: Yan, si Ariel ng Pasig! Thank you!
1: Ayan, batiin na. Uy, batiin daw natin ang happy anniversary ang Stylik. Ano ba 'to? Paano basahin 'to? Stylik le. Ano ba?
0: Asan ba?
1: Ayan, nasa Facebook page natin na live. Si Teresita Hermo Alvarez. Happy anniversary sa kanyang salon, ang Stylikel. Oo, ng Santa Rosa, Laguna. At sa kanilang owner na si Ma'am Cressa May at sa staff nila na si Gemma at Terry. First anniversary po namin today.
0: Wow naman! Baka naman! Maramdaman namin ang inyong anniversary.
1: Oo! Papapantay lang ni Kiko yung bangs niya. Okay lang ba yon?
0: Kahit isang ano lang, platito ng takoyaki.
1: Ano ba yung takoyaki? Hindi ko talaga gets. Bakit sa dinami-dami takoyaki, pwede naman somay? Diba, bakit takoyaki? Ano ba istorya ng takoyaki?
0: Ulitin ko, kahapon, ang dami naghahanap sa'yo. Wala ka raw. Tapos sa pagdugtong-dugtong nila, nasabi nila bakit nahilo si DJ Main? Bakit siya namumutla? Bakit biglang uminom ng tubig? Bakit umabsent? Bakit nagkikrave sa takoyaki?
1: Saan nga galing yung takoyaki?
0: Sa Facebook page nga, hindi ko rin alam, basta binasa ko lang.
1: Wala naman akong post na nagkikrave ako ng takoyaki. Wala rin akong nasabing gusto ko ng takoyaki.
0: Eh silang tanungin mo, basta ako nagbasa.
1: Alam mo, ikaw yun, chismoso ka eh.
0: Talaga ako, kasalanan ko pa. Ay, nawawag na kayo!
1: Sisiraan kita kapag ikaw umabsent on air.
0: Mapagbibintangan pa ako. Grabe naman yun.
1: Hello!
0: Hello ka vibes! Pangalan, taga saan?
6: Taga San Pedro, Laguna.
0: Anong pangalan mo? Si Chris Lawrence.
1: Oh! Isang ang kanta dyan, Chris Lawrence. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, baby.
6: Pasok yun na rin, pabili na rin ako sa takoyaki.
1: Ano ba yun? Alam mo, nakakasira ka na umagaw ka na tumawag, ha? Oo.
6: Ay, hindi. Nagpasok yun lang ako kung sa kasama ko papabili ako sa takoyaki.
1: Ano bang meron sa takoyaki? Hindi ko talaga mag-gets.
6: Kasi narinig ko habang nagtitrive ako po sa takoyaki na rin sa takoyaki.
1: Kabibs, hindi po ako buntis, ha? Alam mo, ikaw kalalaki ng tao, napaka-chismoso na talaga kiko. Gawa-gawa ka istorya.
6: Buntis na.
0: Wala ko sinabing buntis ka.
1: Ikaw ang nag-chismis sa kanila.
0: Ano sinasabi? Nagbabasa lang ako kahapon. Sabi nila, cravings. Si DJ May ng takoyaki.
1: Nema. O sige, mati na Chris Lawrence.
6: Ay, binabati ko nga pala ang mga kasama ko sa barangay ng center, lalo-lalo na sa mga driver namin ng ambulansya.
1: Uy, alam mo yung ang sarap-sarap ng pahinga ko kahapon, whole day, nakahiga lang ako sa higaan, tapos papasok ako na buntis na ako. Ano?
6: Tama-tama nga, may kasip emergency, kung buntis ka, kailangan mo ng ambulansya. Eto kami, driver kami.
1: Wow! Pala desisyon ka!
0: Sa kanya nang galing yan, ha? Sila nag-a-assume!
6: At binabati ko nga pala, mang unang ngayon na lang, itong kasama ko na si John Lloyd.
1: John Lloyd Cruz?
0: Hindi,
6: John Lloyd Pabebe.
1: Pabebe! O, paano nyo kami na-discovery? Chris? Hoy, Chris!
0: Bilis naman, may update na!
1: Paano nyo kami na-discovery?
6: Ma'am?
0: Oo, hotdog!
6: Hot dog. Na ako, hindi ko na marinig.
1: Paano nyo kami na-discovery?
6: Ah, siyempre, ma'am, lagi ako na nakikinig sa FM 92.3.
0: Sabi nga.
1: Oh!
6: Ang lupe!
1: Lagi ka makikinig, ha? Lalo na pag masama ang loob mo at bad trip ka! Para sumaya ka!
0: O, sige na. Sabi mo muna, Chris, 92.3 FMR, ang lupet!
6: Ano? Ano ko? Hindi na marinig. Nag-drive ako eh.
0: O, sige, mag-iingat ka, Chris, ha? Maraming salamat sa pagtawag.
6: Okay, thank you po. Pabati po ulit kay John Lloyd. Nakasama
0: ko. Si Chris ng Laguna.
1: Oh, Laguna ba?
0: Laguna.
1: Hindi ko alam, hindi ako sure.
0: Si Chris ng Laguna, salamat!
1: Salamat, no?
0: At sumain nyo ang inyong SKL!
1: Share ko lang!
0: Ang kwentong may kwenta, kaya naman ka-vibes!
1: Oh, ang kwentong may kwenta na ginagawan mo na kwento na umabsent lang kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Ang sarap-sarap na pahinga ko, tapos wala akong kaalaman. Pagpasok ko, buntis na ako agad! Dahil sa chismis mo, napaka-chismoso mo talaga, kalalaki mong tao!
0: Nagbabasa lang ako, napagbintangan pa. Nung sunod nga, hindi na ako magbabasa!
1: Pag ikaw umabsent, tandaan mo, lahat na mga babae mo nagme-message sa akin, isa-isa kong babasahin yun!
0: Masyado, ngamgamin yung mic, ang sakit na tenga.
1: Oh, lalayo ko, lahat yun, babasahin ko! Tandaan mo yan!
0: Ay, mga kabae, tandaan nyo po ang number na ito!
1: 0954-406-1967.
0: At sa mga tumawag, maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tugtugan hanggang alas 12 na tanghali. Kasama mo rin ang isang baby ng bayan.
1: That's me,
0: DJ May.
1: Nang wala pang baby to make it clear. At ang makulit mong tito sa radyo na napaka-chismoso. Kumakalikot ng ibang may buhay ng may buhay. Kiko! Kalikot at chismoso!
0: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Kabayan sa Sound Trip ang lupet. Oras alas 11:01.
8: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.
0: Ito ang 92.3 FM. The vibes sa Sound Trip.
8: Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FM. The vibes sa Sound Trip.
8: Ang lupet.
0: Oh, vibes, nakapagsaing ka na ba? Ay, hindi pa. Boring. Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag-acidic. Sinisipura ko kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distate, nakatulong sa akin.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng skin.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Fights the Tribe. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ Mane. Ang binabinabang.

0: Masabaw.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.
5: Ang lupet!
6: Kavibes!
7: Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta, nakinig at tumawag sa paborito niyong bitamina sa umaga,
6: Favorite Vibe! Maraming salamat sa mga tumawag, nag-shoutout kahit wala tayong SKL kanina.
7: Uh-huh.
6: Pero huwag kayong maglala kung hindi kayo nakapasok sa ating linya kanina, may bukas pa. Wow, taray!
8: May bukas pa sa iyong buhay.
6: Kaya naman, isave mo na ang number 0954-406-1967.
7: At bukas ulit ay makikinig tayo sa inyong mga kwentong may kwenta sa ating SKL.
6: Share ko lang.
7: At huwag mag-alala dahil susunod na ang magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan kasama nag-iisang Mag-Josie, Mamiti, at ang bagong pantasya ng bayan na papalit kay Joyce Jimenez. Walang iba kundi si Candy G.
6: It's the place to be
7: sa programang Love Me
6: Happy G.
7: Yan ay susunod!
6: Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
7: At bukos ulit, pagsabit ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, maririnig mo ang isang baby ng bayan. Walang iba, DJ
6: Sagwa naman nun. At ang lahat dito sa Radyo Kika! Kalikot! O, ano na naman?
7: Dito lang sa 92.3 FMR!
6: The Vibes sa Sound Trip!
7: Ang Lupet!
6: Oras natin, 11:49!
7: Bye!
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS Favorite Vibe!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinaigting ng Bureau of Customs o BOC ang pagbantay sa mga pantalan at hangganan ng bansa bilang paghahanda sa inaasahang pagdami ng mga inaangkat na produkto at balikbayan boxes sa papalapit na Kapaskuhan. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, tuloy ang masusing inspeksyon at mga operasyon laban sa smuggling upang matiyak ang maayos na pagpasok at pagproseso ng mga kargamento. Tututukan din ng ahensya ang mga reklamo sa mga balikbayan boxes na hindi nakakarating sa mga nilalayang tumanggap. Kaugnay nito, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng BOC sa mga bansa kung saan nagmumula ang mga padala upang mapanagot ang mga kumpanyang umano'y nag-i-scam sa mga nagpapadala. Pinayuhan naman ng mga OFWs ang iba pang mga nagpapadala ng balikbayan boxes na suriin muna ang kredibilidad ng kanilang mga cargo company at itago ang mga resibo at iba pang katibayan ng transaksyon.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, hinigpitan ng PNP ang pag-inspeksyon sa mga baril na pinagkakaloob sa mga pulis matapos gamitin ng isang service firearm sa nakamamatay ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. na ipatutupan nila ang desisyon ng National Police Commission na tanggalin sa serbisyo si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya dahil sa paglabag sa tungkulin at asal na hindi naaangkop sa isang pulis. Napag-alamang hindi na itago na maayos ni Pasensya ang kanyang 9mm na baril at iniwan ito sa bahay sa halip na ilagay sa itinakdang ligtas na taguan. Ginamit ito ng kanyang pamangkin sa pamamaril sa San Jose National High School noong June 22 na ikinasawi ng tatlong mag-aaral at kinasugat ng ilan pa.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panguling balita, tinanggihan ng ICC ang hiling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan sa 10,000 items ang mga ebidensyang maihaharap na prosecution sa kanyang kasong crimes against humanity. Inilabas ang desisyon sa ika-apat na status conference ng kaso sa The Hague na personal dinaluhan ni Duterte. Hindi rin pinagbigyan ng hukuma ng hiling ng depensa na ilipat at muling isumite ng prosecution ang mga ebidensya sa isang bagong digital case file na haharap si Duterte sa tatlong bilang ng crimes against humanity kaugnay ng umano'y mga pagpatay at tangkang pagpatay sa mga Pilipino mula November 2011 hanggang March 2019 sa ilalim na kanyang kumpanya kontra droga. Samantala, ayon kay Atty. Gilbert Andres, isang accredited lawyer ng ICC, maaaring magkaroon na malaking epekto ang desisyon sa mga susunod na hakbang ng legal na proseso at sa takbo ng paglilitis naman sa dating presidente.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, siya ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR! The vibes sa Saldrin!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin! 92.3 FMR! 92.3 FMR!
1: Ito ang lupet!
0: Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupa!

0: our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet. How can I fall, Ka-Vibes? And happy Throwback Thursday, everyone. Hello po sa inyong lahat and welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo naman po ako ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo ulit magkakasama-sama na naman, Ka-Vibes. Ha? Sa panibago na naman pong storya na atin pong kakaharapin at papakinggan ngayong araw na ito. Ka-Vibes, ikaw ba, naniniwala ka ba na kapag nagpakasal ang dalawang tao, dapat habang buhay na silang magsama? Kahit hindi sila masaya or possible na, alam mo yun, pipilitin na lang yung sarili. Alam naman siguro natin na karamihan, Ka-Vibes, sa atin, hindi naman lahat na nagpapakasal pare-pareho po ng reason, pare-pareho ng gustong mangyari. May mga nagpapakasal dahil sa sobrang pagmamahal, di ba? At may nagpapakasal dahil matagal na silang magkasama at may iba naman dahil sa kagustuhan ng family or dahil pakiramdam nila yun yung tamang gawin. Ayan. Pero papaano kung isang araw ma-realize mo na hindi pala yun ang buhay na gusto mo, Ka-Vibes? Yung tipong pagising mo sa umaga, katabi mo ang taong pinakasalan mo pero parang may kulang, parang may hinahanap ka, there's something missing. Okay naman kayo, walang malaking away, ginagawa naman ninyo yung mga responsibilities ninyo sa isa't isa, pero alam niyo, sa loob-loob mo, may hinahanap ka pa rin eh, di ba? Meron pa rin part of you that, alam mo yun, missing, hindi ka happy, hindi mo maramdaman 100% yung happiness. At mas masarap or mas mahirap ka, Vibes, papaano kung dumating yung isang tao na biglang nagparamdam sa'yo, eto na tayo, doon sa mga bagay na matagal mo nang hindi nararamdaman, di ba? Doon kasi nangyayari kapag ganyan, napupunta sa iba, doon nababaling yung attention, doon sa mga bagay na hinahanap mo, doon sa partner mo, yung mga simpleng kamustahan, kinikilig ka na kagad, o, di ba? Nangingiti ka na, yung konting pag-aalala lang niya sa'yo, iba na yung dating, o, binibigyan mo na ng napakalaking meaning, di ba? At parang nangingiti ka, nakaka-relate ka. Di ba, doon, alam mo yung bigla ka nalang maguguluhan kapag ganyan yung situation eh. Kasi nga, the other side, Ka-Vibes, may pangako kang binitiwan, may taong umaasa sa'yo. Di ba, naguguluhan ka na dahil may relasyon kang dapat panindigan, pero sa kabilang banda naman, may puso ka ring gustong maging masaya. And how ka magiging masaya doon sa bagay na hindi naman kumpleto sa'yo. Kaya ito yung tanong, Ka-Vibes eh. Hanggang saan ba dapat panindigan ng isang pangakong binitiwan mo kung ang kapalit naman ay ang sarili mong kaligayahan? Yung sarili mong happiness, magtitiis ka na lang ba? At kung may dumating na taong nagpatibok ulit ng puso mo, sapat na ba na reason yan para talikura mo na lang yung lahat? Or baka naman hindi lahat na nagpapasaya sa atin, dapat nating piliin. Napakahirap, no, Cathy G? Oo, pa-exam yan. Ganun talaga. Kapag ganitong Webes, Throwback Thursday, may pa-exam. Di ba? Minsan kasi ang pinakamahirap na decision sa buhay, hindi yung pagpili dun sa tama or mali. Ang hirap mamili, Ka-Vibes. Kaya pakinggan niyo po ang ating kwento for today. At syempre, payuhan po natin ang ating letter sender. Maya-maya lamang po maririnig niyo na ang kwento ng buhay ni Mira na ngayon ay litong-lito at hindi alam ang kanyang gagawin. Syempre, sa lahat po ng mga nakikinig po ngayon sa kanilang mga radyo, lalo na po ang mga nasa kanilang mga opisina, nasa kanilang tahanan, at ang lakas ng radyo dyan po sa karinderya na kinakainan mo. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much. Sa inyong pagtutok, ganun din po dyan sa ukay-ukay, sa car wash. O yan, ha? At syempre sa mga nasa salon din po. Ngiti naman dyan, Ka-Vibes. Oo, dahil ito po, ang Love Me, Cathy G. Syempre mga OFWs din po natin at rider at driver. Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes mo sa soundtrip, ang lupet. 12:25 na po.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Air Supply with Come What May. Alam mo, may mga pagkakataon na pumapasok tayo sa isang sitwasyon na hindi tayo sigurado. Na sinasabi na lang natin, hiyaan na natin, come what may. Kung ano na lang ang mangyari, sige na lang, ba? Diba? Pero hindi po pwedeng laging ganun, ka-vibes. Hindi po pwedeng laging come what may. Hindi dapat i-assure pa rin natin para hindi tayo nagkakaroon ng pagsisisi, hindi tayo nagkakaroon ng regrets, ba? Diba? Hanggang saan dapat panindigan ang pangakong binitawan mo kung kapalit nito ay kaligayahan mo? Minsan ka na ba nagbitiw ng pangako, ka-vibes? Kamusta naman yung pinangako mo? Natupad mo na ba? Oo, ang dami sa atin na mahilig mangako, pangako, pangako. Puro naman pangako, hinapapako, diba? Pero sana, yun nga yun eh. Kung minsan, lalo na po kapag yung binitawa mong pangako na yan ay sa harapan ng altar. Diba? Kailangan panindigan mo. Ginawa mo na yan eh. Isinumpa mo na yan eh. Dapat, doon sa tao na pinangakuan mo, eh huwag mong paasahin, diba? Para mas maging masaya siya at maging masaya ka rin dahil natupad mo yung pangako na yon. Huwag mangangako basta-basta kung hindi mo naman kayang tuparin, or kung tingin mo unsure ka, kung hindi mo naman siya magagawa, hindi mo naman siya matutupad, ka vibes. Ang kwento po na inyo po maririnig, ang kwento coming from Mira. Syempre binahagi niya po sa atin ang kanyang story ng isang taong naguguluhan ngayon, istorya ng isang taong minsang nangako pero nasa na nga ba ang pangako mo nung sinusuyo ako? Ay, 'di ba? Nung nanunuyo ka, lahat bibigay mo, lahat pinapangako mo, lahat sinasabi mo. And then nung naniwala sa iyo dun sa pangako na 'yon, nasa na nga yung pangako mo na 'yan ngayon na until now ay hindi mo pa rin nagagawa, 'di ba? Sa mga nangangako po diyan, ako pakinggan niyo po ang ating story for today, baka makarelate ka. Dun sa mga inlababo po diyan, dun sa mga minsan nagbitaw ng salita, eh baka makarelate ka, ka vibes. Well, ang story po ni Mira in just a short while maririnig niyo po 'yan. Siyempre, dyan din po maririnig nyo sa 101.9 Davao City, sa 89.5 Davao del Norte, ganun din sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, spillover La Union, and 97.5 Jensan. Ka-vibes, ready ka na ba sa ating kwento for today, ngayon pong Throwback Thursday? Well, huwag kang bibitiw, dyan ka lang. At syempre, tuloy po ang tugtugan at ang kwento na maririnig nyo na po dito lang sa Love Me, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. Oras po natin, 12:49 na ng tanghali.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
0: Ang lupet!

0: Cathy G.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

Mides, hanggang saan dapat panindigan ang pangakong binitiwan mo kapalit kung kapalit nito ay kaligayahan mo? Paninindigan mo ba ang pangako na yan kahit alam mo na merong ka pang hinahanap? Paninindigan mo ba yung pangakong yan na pakiramdam mo hindi pa kumpleto at meron pang kulang ka, Vibes? Well, marami po sa atin ang nangangako, marami po sa atin ang akala natin kaya nating panindigan ang isang bagay, ang isang sitwasyon, pero darating ang time na parang ay mali, hindi pala dapat, hindi pala yun ang dapat kong maging desisyon, hindi pala dapat ko pinangako, dahil marami pong mga pangako ang hindi natutupad, marami pong mga pangako ang napapako. Ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story for today. Ang kwento po na ihatid po sa atin ni Mira. Si Mira na isang babaeng minsan naghanap ng happiness sa kanyang buhay. Isang babaeng nangarap na magkaroon ng masayang buhay pero biglang may mga nagpa-complicate nito. At yan po ang inyong pakinggan after this beautiful song from Anne Murray. Sabi nga eh, diba, kapag in love tayo, padalos-dalos tayo minsan sa ating mga nagiging desisyon. Yung mga pinapangako, sa mga pangako na binibitawan natin, hindi na natin minsan iniisip na kung kaya ba nating panindigan, yung mga pangakong kaya ba nating harapin, ka-vibes. Well, Kathy G, for me, I'm just another woman in love. Kaya ganito ang naging decision ko. Story of Mira, ka-vibes.

This love letter is from Mira. Dear Cathy G. Hello DJ Cathy G. Magandang hapon po sa inyong lahat. Aaminin ko po na hindi po ako madalas na nakikinig sa inyo. Sa totoo lang po, isang episode lang po ang narinig ko. Pero nung napakinggan ko po ang inyong payo sa letter sender, na-inspired na po ako na makinig at eto, napasulat pa po. Ako po si Mira from Caloocan. I'm 35 years old. Meron po akong asawa. Itago na lang po natin siya sa pangalang Juan. Cathy G, halos 5 years na po kaming kasal ng aking asawa. Pero sa loob ng taon na yun, Cathy, hindi ko po siya nagawang matutunang mahalin. Ayoko pong aminin sa sarili ko, pero ang malaking dahilan po ng pagpapakasal ko ay ayoko pong tumanda na mag-isa. Nagawa ko naman po maging masaya. Ramdam ko lang na may kulang pa sa buhay ko. Hanggang isang araw, may bagong transfer sa office namin, Cathy G. Siya si Renz. Maganda raw ang performance niya sa kanilang branch, kaya inilipat dito sa amin sa main office. Ako po ang naatasan na mag-tour sa kanya sa office. Kasabay ng mga tour namin ay ang small talks, at doon ko nalaman na 32 years old lang pala siya, pero hindi pa kasal. Ngayon pa lang daw siya kasi nabubuhay para sa sarili niya, Cathy G. Siya raw kasi ang nagpapaaral sa lima niyang kapatid. Halos hindi na po small talk ang ginawa namin. Madaldal din siya, Cathy, kaya tuloy-tuloy po ang naging usapan namin. Kinabukasan, hindi na kailangan ni Renz ng supervisor. Parehas lang naman kasi ang mga gawain mula dun sa kanyang nilipatan papunta dito sa main office. Tuwing sinasagot ko ang mga sagot niya, Cathy G, lagi po siyang may inaabot na candy sa akin. Pasasalamat daw sa mga tulong ko sa kanya. Hanggang sa matapos ang kanyang unang linggo, bigla niya akong inaya na mag-dinner at pagkatapos ng shift namin. Tinanggihan ko po agad ito dahil may plano na kami ng aking asawang si Juan. Nagulat po siya, Cathy G, sa nabanggit ko dahil hindi ko nabanggit na may asawa na po ako. Nang sumunod na Lunes, hindi na po ako nilapitan ni Renz. Akala ko dahil lang nagamay niya ang mga gawain sa office, Cathy G, kaya hindi ko po ito binigyan ng pansin. Pero hindi ko maitatangke na hinahanap ko ang pangungulit niya. Matapos ang shift na nagsorry po siya sa akin. Hindi na siya nagpaliwanag kung para saan, at ayaw ko na rin namang ungkatin pa yon, Cathy G. Kaya hinayaan ko na lang. Katulad ng small talks, mabilis pong nag-iba ang aming topic, Cathy. Napag-alaman po namin na along the way lang po pala ang bahay namin sa isa't isa. Gusto daw akong ihatid ni Renz, Cathy G, gamit ang motor niya. Pero baka daw hindi matuwa ang asawa ko, kaya tinanggihan ko si Renz. Sa mga sumunod pa na araw, Cathy G, bumibisita po si Renz sa desk ko tuwing wala siyang ginagawa, at tulad nung nakaraang linggo, lagi po siyang may inaabot sa akin. Nagsabay na rin po kaming mag-commute or umuwi dahil nasira ang makina ng kanyang motor, Cathy, at halos 7 buwan kaming sabay umuwi. Sa loob ng halos 2 oras na biyahe, mas lumalalim ang aming usapan, Cathy, at mas lumalalim po ang pagiging magkaibigan namin. Cathy G, alam kong masamang pakinggan, pero dahil po sa pagkakaibigan namin, nababago po ako nito. Napansin din po ng aking asawa na mas nagiging masigasig raw ako, pumasok sa trabaho at lagi pang nakapostura. Para mapanatag ang kalooban ko, sinabi ko na lang na may minimit akong promotion sa trabaho, Cathy G, para hindi na siya mag-isip pa. Hindi ko maipaliwanag na reason, Cathy G, pero may nararamdaman ako kay Renz na kahit kanino ay hindi ko po naramdaman. Sinubukan kong iwasan si Renz, ayoko naman pong saktan ang aking asawa, pero hindi ko po mapigilan ang sarili ko, Cathy G. Largi pa rin kaming sabay umuwi ni Renz. Ang makasama siyang umuwi ang pinaka-kinasasabikan kong araw.
Tulad ng dating gawi, sabay muli kaming umuwi at habang nagaantay ng bus, pauwi, bigla siyang nagyayang kumain, Kathy G. Pumayag naman ako dahil parang matagal pa bago dumating ang aming sasakyan. Pero parang may napapansin akong aligaga si Renz habang kumakain kami, Kathy. Kathy G, kaya po pala siya aligaga ay dahil hinahanda niya ang sarili niyang umamin sa akin. Yes, Kathy G, may pagtingin daw din sa akin si Renz. Gusto niya lang daw munang sabihin sa akin bago siya umalis papunta sa ibang bansa. At kung sakali raw, handa naman siyang panindigan ako, basta't sabihin ko lang na pareho kami ng nararamdaman. Iniwanan ko muna siya, Kathy G, para mag-isip. At para na rin mag-isip ako, papano ang asawa kong si Juan? Kasal kami, Kathy. May parte sa akin na gusto kong umalis na lamang kasama si Renz. Alam ko na po ang mali, pero nais ko po talagang habulin itong nararamdaman ko. Gustong-gusto ko pong sumugal. Sigurado naman po kami sa isa't isa, pero Kathy G, kasal po ako. Kahit baligtarin rin ang mundo, may sinumpaan ako sa harap ng altar. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Mananatili po ba ako na loveless or walang love sa aking marriage life? Dahil lang nandito ko dahil sa sinumpaan ko. O hahayaan kong maging makasarili ako, Kathy G, at hahabulin ang tunay kong kaligayahan. Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang, Kathy. At maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. God bless you all. Lubos na gumagalang at umaasa ng kaligayahan. Mira.

Ito yung sinasabi natin na pumapasok tayo sa isang relasyon na hindi tayo sigurado. You know what, ka-vibes? Yung kilig, yung excitement can start a beautiful story eh. Pero hindi ito enough na foundation para sa isang panghabang buhay na pagsasama. Alam nyo, ka-vibes, and for you, Mira, hindi ang pagpapakasal ang kukumpleto sa happiness mo kung hindi mo naman kayang ibigay ang buong puso mo or buong pagmamahal mo sa taong pinili mong pakasalan, ba? Diba? Sa story po na binasa natin, ang kwento po ni Mira, si Mira na nagpakasal lang dahil sa takot na mag-isa sa buhay, dahil sa takot na baka tumanda siyang dalaga na wala siyang kasama, kahit na hindi siya sigurado, kahit na alam niyang walang pagmamahal, sumigi ka na lang, ba? Diba? Paano mo maa-atem na pumasok sa isang relasyon na gumamit ng isang tao para lang sa pansarili mong interest, ka-vibes, ba? Diba? Napakahirap. Kung hindi ka sigurado sa papasukin mo na sitwasyon, better, wag mo nang gawin. Wag ka nang mandamay pa ng ibang tao, ba? Diba? You cannot say na takot ka na mag-isa, kaya ka nagpakasal, ba? Diba? Na kahit hindi ka 100% na mahal mo yung tao, because that's selfishness, ka-vibes, ba? Diba? Naging selfish itong si Mira dahil nga hindi niya naman mahal yung asawa niya eh. Wala naman siya nararamdamang love dito eh. Kaya dung dumating yung taong magpapaligaya sa kanyang tingin niya, yung tao na magbibigay at magko-complete nung buhay niya, eto na, naging complicated na. Ano nga ba ang dapat mong gawin kung ganyan? Nakapangako ka, sinumpaan mo sa harap ng altar na mamahalin mo yung taong yon, yet puro pagpapanggap lang ang ginawa mo, ba? Diba? Huwag tayong magpanggap. Kung tingin naman natin, makakasakit tayo ng ibang tao, better na sabihin na lang natin yung katotohanan na nagpipretend tayo sa isang bagay na hindi naman talaga tayo, ba? Diba? Alam nyo, hindi pwedeng dahil hindi natin na-meet yung gusto natin, bibitawan na lang natin yung isang tao. You know what, ka-vibes? Sabi nga ang pag-aasawa ay hindi yan laro. And as the saying goes, ang pag-aasawa, ang pagpapakasal ay hindi parang kanin na pag napasok ka ay iluluwa mo. Diba? Kailangan kapag pumasok tayo sa isang sitwasyon, sigurado tayo. Sigurado tayong kaya nating panindigan. Sigurado tayong hindi tayo makakapanakit ng ibang tao, ka-vibes. Ikaw, ano ba masasabi mo sa ating story for today? 0927-384-8639 or pwede po sa aming FB page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Masakit man tanggapin, masakit man isipin na may mga tao na iniisip lang yung pansarili nilang interes, you will never be happy, ka-vibes, kapag alam mo na merong kang nasasaktan na ibang tao kapalit ng pansarili mo lang na kaligayahan. Pero, sa story po ni Mira, gusto niyang sabihin, mahal ko tong taong to, Cathy G. Mahal ko na si Renz. At ano nga bang nangyari? Gusto ko lang sabihin sa kanya, bakit ngayon ka lang dumating? Bakit kung kailan na meron na nagmamay-ari ng puso ko? Ikaw, ka-vibes, ano ba masasabi mo? Payuhan po natin si Mira, ka-vibes. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Cathy G.

0: 92.3 FMR,
1: ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Sana'y maulit muli, Regine Velasquez. Yan po ang kadalasang sinasabi rin natin. Sana maulit muli, no, yung panahon para makakapag-desisyon talaga ako ng tama. Sana maulit muli yung panahon na pwede akong mamili kung sino yung gugustuhin ko. Sana maulit muli yung panahon na hindi pa ako kinakasal. Yun yung gustong sabihin ng ating pong letter sender. Na si Mira, sa kwento po ni Mira na kanina pong narinig nyo, si Mira po ay dahil sa takot na mag-isa sa buhay, nagpakasal po ng sa taong hindi naman niya mahal talaga. Actually, nung kinasal sila, walang love na napifeel. At sinubukan naman niya, naging masaya naman siya dito sa piling ng kanyang asawa na si Juan. But then, alam niyo na parang pilit lang ang lahat until dumating sa buhay niya itong si Renz. Si Renz na kasamaan niya sa trabaho. Kay Renz nakita nitong si Mira yung love na hinahanap niya, yung excitement na hinahanap niya sa isang relasyon. Ngayon, torn. Ito po ang ating letter sender. Iiwan ba niya ang kanyang asawa na sinumpaan niya sa harap ng altar dahil wala naman itong pagmamahal na nararamdaman, or eto siya taharapin ang taong nagbibigay sa kanya ng pagmamahal? Mahal ko or mahal ako, Cathy G? Alam niyo, ka-vibes ha, wag tayong magkamali dun sa kilig and tunay na pagmamahal. Diba? Sometimes nalilito tayo dyan eh. And according po sa Triangular Theory of Love ni Robert Sternberg, yung love, yung pag-ibig, binubuo po yan ng intimacy, ng passion, ng commitment. Malakas ang attraction kay Renz, pero hindi pa nangangahulugan matibay yung foundation ng inyong relasyon, Mira. Bigyan mo na ng panahon yung sarili mong kilalanin yung love na nararamdaman mo, 'di ba? Love or infatuation ba 'yan, 'di ba? Sometimes akala natin na misinterpret natin na yung nararamdaman natin is true love, but then minsan infatuation or simpleng paghanga lang. And you have to analyze at unawain mo kung bakit ka nagpakasal. Yun nga eh. And mahalaga po sa psychological well-being yung autonomy at yung kakayahang gumawa ng decision ngayon sa sariling kagustuhan, 'di ba? Minsan pumapasok tayo sa decision na hindi tayo sigurado, pero 'wag naman ganoon kung lalo na kung meron tayo masasaktan na iba, 'di ba? Tanungin mo yung sarili mo kung pinili mo ba si Juan dahil gusto mo siyang makasama or dahil natatakot kang tumanda ng mag-isa. Yun nga po yung naging rason niya. Takot siyang mag-isa. And huwag mag-desisyon habang mataas yung emotion. Ito po yung lagi ko ina-explain na kapag kayo po ay masaya, never make decision. As well as kapag kayo po ay malungkot, nagagalit, never make decision. Dahil ibang-iba po talaga yung magiging decision nyo sa ganyan. And kapag meron ka talagang nararamdaman na tingin mo kailangang sabihin, and then like you, Mira, talk to your husband. Na matagal mo nang nararamdaman yung kakulangan sa inyong pagsasama. Hindi po pwedeng ikaw lang yung nakakaramdam. Asawa mo na yan eh. You have to be open to him. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Pwede siya makatulong pwedeng makatulong ang marriage counseling para maunawaan nyo ang isa't isa. Baka naman kulang lang sa understanding. Baka pwede pang pigain. Sabi nga ni Andrew John Habaga, Workaholic Thursday, Cathy G. Mula po sa Brisbane, Australia. Dapat kasi pag bumitaw ng salita, kailangan mong gawin. Hindi yung kahit ano na lang lumabas sa bibig natin eh. Oh, hirap kasi. Kung ano na lang lumabas, bahala na. Tapos ano, ang ending, makakasakit ka ng iba. Diba? Magpapaasa ka. Si Miss Altesa, sa Yumira, nasa hustong gulang ka na, alam mo na kung anong tama at mali. Kung susundin mo ang puso mo, makipag-iwalay ka ng maayos sa asawa mo. Exactly! Dahil kapag ikaw din ay pumunta, di ba? Tama, Miss Altesa, dahil kapag ikaw, magkakaroon ka pa ng kaso. Adultery pa yan, di ba? So might as well settle everything dito sa asawa mo bago ka pumasok sa panibagong relasyon. Hindi lang ikaw. Huwag ka nang mandamay ulit, di ba? Mangyayari niyan, Mira, mandadamay ka na naman eh. Nadamay mo na yung itong inasawa mo dahil nga natakot ka mag-isa. And kapag pumasok ka na naman sa another relationship, idadamay mo naman si Renz dahil gusto mo siya, pero may mali. Kasi pwede kayong magkakaso, di ba? Ganun lang yun. Coach every day, for my opinion, Cathy G, pag-isipan na mabuti ng sender at solusyonan mo muna ano ba ang mas okay na gawin bago ka muling humarap sa bagong problema. Diba? Walang pagsisisi. Thank you, Coach every day, Miss Altesa Sino Cruz. Thank you so much also. And kapag kasi nangako ang tao, yung sinabihan niya, aasa at tuto pa rin dapat yon. Pero paano kung hindi niya pinanindigan? Siyempre, masasaktan yung other person na pinaasa niya. Nako, yun lang. Na-stress tuloy si Miss Sari Lerma. Thank you, Miss Sorry. And Jerry Dumalaon, ka-shoutout po, Kathy G. Happy birthday po sa apo ko na si Saachi Aviana, Lodit Dumalaon. Always po silang nakikinig. Happy birthday! Ayan, sa lahat po ng mga may birthdays today, happy, happy birthday po sa inyong lahat. And happy throwback Thursday kina Josard na Gerald Kimishano, Benjo Biscayda, Miss Teresa Ibanga, Sedi Pablico, and Jess Escalona Berks, dyan po sa MB Alba Merks crew. Hello po sa inyong lahat. And Ogie Garcia Galot. Thank you so much, ka-vibes. And we still have time. Pwede pa po kayo mag-message na inyo po mga reaction at payo for our sender Mira. Belated happy birthday also to Edwin Enriquez. Edwin, belated happy birthday to you. At sa lahat po ng mga nagsiselebrate po ng kanilang birthday. 0927-384-8639. That's our text line. Ka-vibes. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes. Ang lupet. 2:30 na po ng hapon.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love me. Cathy G, ano man ang mood mo, 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip. You and I.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, and best in me, and this is the final hour ng programa Love Me Cathy G. Ayan, ka-vibes, pero bago ako magtapos, syempre, yun nga pong kwento natin kanina, yung kwento po ni Mira, si Mira po ay kasal, pero hindi niya mahal yung pinakasalan niya. Dahil natakot lang po itong si Mira na mag-isa sa buhay, kaya naman kahit na hindi niya gusto, hindi niya mahal 100% ang kanya pong napangasawa, sumigi na lang po itong ating letter sender. Ngayon po, problematic siya. Ngayon po, iniisip niya ngayon, paano Cathy G, wala akong love na nararamdaman at meron siyang nararamdaman na pagmamahal dito po sa kanyang office mate na si Renz, na kinikilig siya, natutuwa siya, hinahanap-hanap niya na ano nga bang gagawin niya, mag-stay nga ba siya, ka-vibes? Hanggang saan ba dapat panindigan ang pangakong binitawan mo kung kapalit nito ay kaligayahan mo? Paano nga ba yan? Magiging masaya ka ba sa isang relasyon na walang pag-ibig, walang pagmamahal, ka-vibes? Maraming salamat po ha sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon at payo para po sa ating letter sender na si Mira. Alam nyo, yung mag-set ng malinaw na boundaries kay Renz, ito pong sender natin, according to attachment theory ha, mahalaga yung emotional security sa pagbuo ng relasyon. Dahil syempre, habang lumalalim ang inyong connection nitong si Renz, eh pwedeng mas mahirapan ka mag-isip kung ano yung nararapat. Diba? And huwag mong hayaang takot sa pag-iisa yung magdikta sa buhay mo, Mira. Pwede kang magstay kasama si Juan dahil sa takot na tumandang mag-isa, pero hindi rin guaranteed na pangmatagalan yung happiness sa isang bagong relasyon. Diba? Baka mamaya na overwhelm ka lang kasi yun yung hinahanap mo eh. Kasi yun yung gusto mong mangyari. Diba? But then, hindi ka naman nakaka-sure talaga eh. Sure ka ba na magiging happy ka 100% and habang buhay ang pagsasama nyo ni Renz? Think about it, ka-vibes ha. Again, salamat po sa lahat po ng mga nag-effort, nagbigay po ng time na makinig at magbigay po ng payo, reaksyon sa ating pong letter sender na si Mira. Alam nyo, ka-vibes, ang tunay na sukatan ng pagmamahal, hindi naman yung kung sino yung nagpapasaya sa'yo eh, kundi kung paano ka naging totoo at pinanindigan ng mga desisyon mo at iginalang yung mga taong nasa paligid mo. And for you, Mira, bago mo tanungin yung sarili mo kung sino yung pipiliin mo, ask yourself. If wala ang taong nagpapatibok ngayon ng puso mo, yung nagpapasaya sa'yo na si Renz, gugustuhin mo pa rin ba magstay sa pagsasama nyo ng asawa mo? If your answer is, you know, hindi, baka hindi talaga yung bagong taong dumating ang problem and yung presence niya lang yung nagpaparealize sa'yo dun sa mga bagay na hindi mo nakikita doon sa asawa mo. Always remember, ka-vibes ha, hindi lang puso ang dapat nating pakinggan, kundi pati yung konsensya natin, yung isip natin, at yung pananagutan natin sa taong pinili nating mahalin. Thank you so much for sharing your story with us, Mira. At dun po sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ka-vibes, thank you so much for keeping me company ngayon pong araw po ng Thursday, Throwback Thursday. Ayan, ako, ito na naman, mga hugot na naman from the past, I'm sure, ang inyo pong mga magiging post sa inyong mga social media accounts. Salamat po, ka-vibes. And until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me, Cathy G. Antabayanan po, susunod na ang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jaiho. Ako po, si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet. Oras po natin, 2:52 na ng hapon.
1: Love Me, Cathy G.
2: Ang lupet!

0: G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinaigting ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga solusyong nakabatay sa kalikasan upang matulungan ang mga magsasaka na harapin ang matinding epekto ng El Nino. Ayon naman kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, kabilang sa mahakbang ang pagtatanim ng mga kawayan, pangangalaga sa lupa at pagbuo ng mga imbakan ng tubig upang mapanatili ang halumigmig ng lupa at matiyak ang supply ng tubig para sa mga sakahan. Kabilang naman sa mga proyekto ang Kapas Bamboo Eco Park sa Tarlac, mga pasilidad para sa pangangalaga ng lupa sa Zambales at maliliit na imbakan ng tubig sa Catanduanes at Soxargin. Katuwang din ng mga hakbang na ito ang programa ng Department of Agriculture gaya ng solar-powered irrigation, pamamahagi ng binhi at abono at cloud seeding. Plano rin ng DENR na palawakin ang pagtatanim ng kawayan at mga punong matibay sa tagtuyot upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka sa harap ng matagalang tagtuyot.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, iginiit ng Malacanang na igagalang nito o ginalang nito ang desisyon ng prosecution panel na bawiin ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Sa press briefing kahapon, Miyerkules, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na naninindigan ng administrasyon sa kahalagahan ng transparency at paghahanap ng katotohanan. Ayon pa kay Castro, kung ito ang legal na estratehiya ng prosecution, hindi ko questionin na Malacanang ang kanilang desisyon.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, hinimok ni Albay 2nd District Representative Carlos Andes Loria ang mga nasa likod ng Machong Chismisan podcast na patunayan sa pamamagitan ng konkretong hakbang kanilang paghingi ng tawad dahil sa mga puna laban naman kay Josh Aquino, anak ng aktres na si Chris Aquino. Bilang tagapamuno ng House Special Committee on Persons with Disabilities, nanawagan si Loria sa mga content creators na maging mas responsable sa paggamit ng kanilang mga plataforma, kabilang na ang pagdalo sa pagsasanay tungkol sa kapansanan at pagpapatupad ng malino na pamantayan laban sa diskriminasyon. Binigyang diin ni Loria na hindi dapat gawing katatawanan ang mga may kapansanan ng kahit sino man, dahil ang ganitong mga puna ay maaaring magkasakit o makasakit at hindi lamang sa taong tinutukoy kundi rin sa iba pang taong may kapansanan at kanilang mga pamilya. Ipinaalala niya na kaakibat ng kalayaan sa pagpapahayag ang pananagutan. Binanggit din niya ang Republic Act 7277 o Magna Carta for Persons with Disability na inambyendahan ng Republic Act 9442 at nagbabawal sa pampublikong pangungutya at paglalait sa mga taong may kapansanan. Hinimok din ni Loria ang mga kinauukulang awtoridad na makatarungang suriin ang anumang reklamo habang tinitiyak ang paggalang sa tamang proseso at karapatan ng lahat ng panig.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
0: Inyong narinig
2: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beses

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
6: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cateveras Francisco, ang inyong ko-auntie.
7: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizon, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: Banana Crew Kasama si DJ Jaiho
2: Magandang afternoon
0: Banana Crew
3: The number one home of the stars Sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes Ang Lupet
0: Banana Crew Paborito niyong merienda Nandito na Ang Petsi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada 2017 Push Awards Radio Personality of the Year 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards 2025 Outstanding Men of the Philippines 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year 2025 At 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year DJ Jaiho
2: FMR Favorite Music Radio Ka Vibes sa Soundship Ang Lupet Magandang afternoon mga Ka Vibes Oras natin na 3:23 sa buong kapuluan ng Pilipinas Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada Walang iba ako po si Jaiho And welcome sa number one home of the stars Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi ito po ang Banana Crew Grabe no, napakainit ng chikahan. Yesterday, dahil siksik, liglig at nag-uumapaw ang mga celebrity guests natin. Pero for now, ikalma muna natin at i-enjoy natin ang more tugtugan, more musikahan dito sa inyong ka-vibe sa Soundship. Pero syempre, ikaw ba? Aware ka ba doon sa naging issue, eksena malala? Sa isang podcast na kung saan nabanggit ang pangalan ng mga anak ng ating Queen of All Media na sina Josh at si Bimby. Oo, kasi yesterday talaga namang usapin po ito no, ng lahat ng mga tao mapasa elevator, sa parlor. Parlor talaga naman, oo. Salon na siya ngayon, Jaiho. Usapin po siya ng lahat ng mga huntahan. Kahit nasaan ka man, ito yung pinaka-topic yesterday ng mga mahihilig sa showbiz chika. O para sa hindi po nakakaalam ha. O ito, hihimayin po natin. Meron kasing isang podcast show na pinamagatang Machong Chismisan. Ayan o Machong Chismisan po ang title. Na kung saan puro po sila mga kalalakihan. At ang siste, pinag-uusapan po nila yung about sa baon. Yung about po sa mga anak ni Miss Chris Aquino. Na ang chika nga po, hindi po verbatim ang pagkakachika ko po, no, mga ka-vibes. Pero ito po ay parang summary na lamang. Na parang ang swerte daw ni Kuya Josh. Dahil ang baon sa eskwelahan ay 3,000 pesos. Imasa mo dito ako na puro bariya. Pwede na matangan at hulugan pa. Pero ba ngayon ay nabibihan ni... Pero ang siste ay nakatunga nga lang naman daw ho. Opo, diba ganyan? Anomala! Nag-react ang mga netizens. Dahil foul, below the belt. Ang banat nitong pangalan niya ay Tito P. At yung mga netizens po na nakapanood, kinuha yung clip, mismo yung pinakaano lang, dun sa, kung saan yung mismo dun sa sinabi, yung mga kataga na 3,000 yung baon, pero nakatunga nga lang naman. At gusto po ng mga netizens na ito po ay makarating kay Miss Chris Aquino. Agad-agad naging usapan po ito ng mga tao sa sa online world. May mga hininga ng reaksyon at isa po sa mga nagbigay ng reaksyon sa kanyang programa ay si Tito Boy Abunda. At hindi nga malaman ni Tito Boy kung paano niya sisimulan ng mga paliwanag or statement niya. Pero dun sa summary na lamang po, nakakagalit daw ang mga ganitong klase ng content online. Ipinaliwanag ni Tito Boy bilang malapit sa kanya sina Josh and Bim at si Miss Chris Aquino na hindi daw nakatunganga lang or walang kwenta si Kuya Josh. Dahil noong mga panahon na talagang kailangan magkaroon ng mga medical check-up or mga gamutan si Miss Chris, si Kuya Josh daw po ang nag-gather ng lahat ng mga tao sa kanilang bahay. Yung mga households daw po at nagli-lead ng prayer early in the morning for Miss Chris Aquino. So hindi daw katanggap-tanggap na sasabihin mo na walang kwenta or nakatunga nga lamang si Kuya George. Sinadjust pa nga ni Tito Boy dahil di pa daw sinakapag-usap yesterday ni Miss Chris Aquino na dapat daw sampahan ng kaso dahil hindi lang sa batas ng Diyos or sa paningin ng Diyos or sa batas ng sa legal na pamamaraan. Kapag ganyan po may mockering involved, pinagtawanan or ininsulto ang mga tao, mga persons with disability, ay pwede mo itong kasuhan. Sabi nga no, hindi naman kasi dapat lahat talaga nagpa-podcast. Lalo na kung wala na bang ano, saysay ang mga sasabihin. Kanina, on the way ako dito sa ating programa, eh nakita ko po parang may statement itong si Tito P. At sinasabing siya daw ay may ADHD naman ngayon. Pero syempre, di ba? Hindi porke kapag ka nag-backlash na or nag-backfire na sa inyo, yung mga sinasabi ninyo online, eh para sa akin ha, magpapa-victim kayo. Kasi di ba nung sinasabi niyo at ginagawa niyo, eh tawa kayo ng tawa doon naman doon sa episode. Aminin naman natin, may isa doon sa kagrupo ninyo nagsabi na, oy, mali na yan, foul yan, mali yan. Pero talagang tinuloy-tuloy mo pa rin and never ka nagsabi ng any sorry, ganon. Kayo po, kung napakinggan niyo po at napanood itong eksena na ito online, anong say niyo dyan, mga ka-vibes? Comment down below. Antayin ko po mga comment ninyo. At pag-usapan po natin yan hanggang mamaya. Oras natin, 3:28. Back to more music muna tayo. Ito po ang If I Ain't Got You, Banana Grill, ni Alicia Keys and Usher. Dito lang syempre sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip, ang Lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong Ka Vibes sa Sound Trip.
1: Ang Lupet!
0: Ka Vibes! Trivia muna! Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang Show BT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR Ka Vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
3: Hello mga Ka Vibes, ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello Ka Vibes, ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello mga Ka Vibes, ako po si Heaven Tarelejo at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello Ka Vibes, ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello Ka Vibes, ako si JM De Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
8: Hello mga Ka Vibes, ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes I'm the
9: Second anniversary na ng 92.3 FMR at para po sa mga taga-barangay 201 Zone 20 sa Pasay City, kayo ang makakasama namin sa 92.3 FMR Ani Vibes Saya Malupet 2. May pa-Zumba, palaro at paraffle kasama ang lahat ng FMR DJs. Makiki-Ani Vibes Saya din sa atin sina Kekal, Blank Tape at Sunkissed Lola. Muli sa mga taga-barangay 201, Zone 20, Pasay City, abangan nyo kami riyan. Magkakaroon din ng live stream sa ating official Facebook and YouTube channel. November 7 na yan, 92.3 FMR, Ani Vibes Saya, Malupit 2.
0: 92.3 FMR
10: Favorite Music Radio
0: Ka Vibes
1: Ang Lupit!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Kabibes!
1: Ang lupet!
2: Oras natin for 11.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS!
0: Mga kabibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes sa Soundship, ang lupet. Oras natin mga ka-vibes, 4:28 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Nag-e-enjoy ba kayo na Thursday afternoon sa mga magaganda at tuloy-tuloy nating tugtugan? Nako, dapat lang mga ka-vibes. Grabe no, nakakatuwa. Parang ngayon sa social media, makikita mo na ang lahat ng mga tao ay talaga namang nag-grind. Diba? Lahat nagtatayo ng kanikilang mga negosyo. At syempre, saludo tayo sa mga nagninegosyo kahit na ano, sa kabila ng hirap ng buhay. Syempre, a big congratulations sa inyong lahat. Isa sa mga pinaka nakikita ko talaga yung mga bongga, yung ano, bukod sa coffee shop, yung mga 3D printing na ginagawang mga aesthetic na kagamitan sa loob ng bahay. Mga keychains. Grabe, nakakatuwa yung pwede ka nang mag-build at gumawa ng sarili mong mga laruan. Or hindi lang basta laruan ha. Yung mga magagamit mo talaga, like for example, diba, yung mga wall clock, mga organizers sa pamamagitan ng 3D printing sa comfort mismo ng inyong mga tahanan, diba? May mga ganun na ngayon na high-tech na mga kagamitan, pasabo. Minsan nga na-excite ako eh. Na-excite, oo eh. Hindi, minsan na ano ko, parang natitemp. Natitemp is the correct answer. Ayan, minsan natitemp ako na sabi ko, parang gusto ko nito. Kasi mahilig ako sa mga abubot. Pero diba, pagkatapos kong gamitin ng ilang araw lang, eh magsasawa ako agad-agad. At itatabi, itatambak sa isang sulok. Sayang lang. Meron nga akong camera eh. Oo, parang hindi ko pa talaga siya as in totally nagagamit. Basta katambak lang siya ngayon. Parang nalaos na lang talaga yung camera. Ganon din ba kayo mga ka-vibe? Yung feeling na parang minsan may mga bagay na gusto kayong bilhin. Tapos pag nandyan na, hindi nyo naman din nagagamit. Uy ako, may share ako. Nung pandemic, parang diba nauso yung mga pagbibisikleta. Mahilig ako magbisikleta dati, pero ngayon kasi diba dahil nga mainit, ganyan, may mga habulin ka ng aso. Feeling ko kapag ka natumba, babalentong, magagasgasan ka pa. So ang eksena, nagpasama ako, dali-dali ako nagpasama sa aking pudra sa tatay ko. Tapos sabi ko, Father, hindi F. Sabi ko, Father, bili tayo ng ano, ng bike. Ano ba yung BMX ba yung tawag sa ganun? Bili tayo ng bike. Tapos syempre yung bibili ko, orange, ganyan. Tapos medyo may mga pinasetup ng very, very light. Tapos syempre nung bago pa, as in nakailang gamit ako, excited ako, nagamit-gamitin, mag-bike-bike ako sa loob ng subdivision, ng village, ganyan. Tapos alam mo ba, isang beses ko lang talaga siyang nagamit. Tapos ngayon nakatambak lang yung bisikleta dun sa bahay. Wala, naluma na lang siya nang hindi ko nagagamit. Oo, as in. Sayang lang. Diba? O, kayo, may ganyan din ba kayo? May mga bagay din ba kayong binili tapos hindi nyo naman talaga nagagamit? I-comment nyo po down below kung ano yung mga bagay na talagang binili ninyo, pinag-ipunan ninyo, tapos ang ending, hindi nyo rin naman talaga nagamit. Ayan. Oras natin, 4:32 mga ka-vibes. At ang oras ay syempre natin sa inyo nag-isang beshi ng bayan. At ang Diyosa ng Kalsada, walang iba ko po si Jaiho. Back to more music tayo dito sa number one home of the stars. Ito ang
1: Banana Crew!
0: And eto na po ang awiting Habang Buhay by Sakto Budlo.

0: Bang the bat.
1: The vibes.
2: Mga ka-vibes, ang oras natin ay 5:08 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jai Ho. Batiin na natin agad-agad ang mga taga-Toyota Cubao. Sila po ay nagmula sa Tagaytay. Uy, sana mag-ingat kayo sa biyahe. Kasama ni Akiro, si na Ma'am Joy, si Charisse, si Charles, si Edwin, at si Leo. Ayan, binabati ko kayo ng magandang afternoon. Siyempre sa lahat din ng mga taga Nueva Ecija. Hello, kay Rico Patricio. Magandang afternoon din. Ay, batiin ko rin si Marty Cotamora na sana magbago ka na. Diba? Oo, alam nyo, trending na trending ngayon yung pagiging careless ni Tito P sa kanyang statement about kay Josh sa anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Diba? Oo, sana talaga makasuhan yung mga taong ganyan, yung mga walang alam at nagsasalita ng kung ano-ano online. Diba? Kasi naman, syempre, lalo na kung hindi naman kayo close. Tapos yung gusto mo lang mang okray, gusto mo lang mang light sa kapwa mo. Ay, dahil ang panahon ngayon, ang era ngayon, era of kindness ngayon. Lahat nagpapakabuti. Kaya Marty Cotamora, magbago ka na, baka mamaya, sumunod ka na. At ipakuha kay Thanos, diba? Oo, ayan, mali. Sinasabi ko sa iyo eh, oh. Pero again, 5:10 ang oras sa lahat ng mga buwabiyahe. Mag-ingat po kayo mga ka-vibes. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite songs mula sa inyong idols, nandito na Bandana Crew Daily Top 10 Countdown. Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
1: Ang lupet!
0: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes!
2: Eto na po, sa oras na 5:25, sabay-sabay nating alamin kung ano ang 10 kanta na pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Dito lang sa...
3: Gusto bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Number 10.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes
1: and Lupet.

Thank you.

0: ang dunaduman o binitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights!
1: Our great singer!
0: I-Diva Nights! I-Diva Nights! With DJ ID!
2: Ang lupet!
3: Kavai! 2.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
3: Hello mga Ka-Vibes at isang magandang gabi sa ating mga Ka-Vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines! Welcome po sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang I-Diva Nights kung saan makakasama niyo ako up until 9 PM. Ako po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Ayan, kamusta naman ang ating mga ka-vibes ngayong Thursday evening? Konti na lang, di ba? Ang saya-saya siguro ng mga ka-vibes natin dyan na nakasahod na today. Happy payday sale sa ating mga ka-vibes dyan na nakatanggap na ng kanilang sahod. And sa mga ka-vibes natin dyan naman na nag-aantay, no? Na hindi pa nakaka-receive at kumakatok na sa pintuan ng HR at umuwing hindi masaya. Ayan ka vibes, ako po ay nauunawaan ko yung nararamdaman as of the moment. Kung ikaw man ay frustrated o kaya naman iniisip mo kung paano ka tatawid up until tomorrow, ka vibes, kaya natin to, okay? Gapang tayo up until tomorrow and sana pagbukas ng mga account nyo tomorrow morning, diba, magigising tayo ng may ngiti sa ating mga labi. At sa mga ka-vibes natin dyan, no, speaking of ngiti, ayan, papangitiin ko kayo up until 9 PM, no, with our malulupit at masasayang tugtugan. Ano ba naman yan sa malulupit at masasayang? Ah, diba? Talagang mapapasmile ka sa ating mga tugtugan ngayong gabi, lalong-lalo na, no, doon sa mga ka-vibes natin na mahilig throwback. Dahil for tonight, grabehan ang ating mga featured songs, no, na talagang hindi lang grabehan sa pagkanta, pati sa mensahe nung kanta mismo. Sa mga ka-vibes natin dyan, kung alam nyo ang ating mga featured songs for tonight, make sure na i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967. Mga ka-vibes, ang ating numero 0954-406-1967. Dahil for tonight, ang kakantahin natin ay mga kanta mula kay Regine Velasquez at kay Freddy Aguilar. Kaya sa mga ka-vibes natin, sabi ko sa inyo, di ba, pangmalakasan ang ating mga featured songs for tonight, and welcome na welcome ang ating mga ka-vibes na mahilig kumanta, magkaraoke, mag-jamming. Pwedeng-pwede mo yan gawin dito sa ating programa live on air, o diba? Kaya kung ka-vibes, ikaw gusto mong i-share ang iyong boses sa buong Pilipinas, o kaya naman meron kayong gustong dedicatan ng song, nako, perfect din, no? Dahil pwede rin kayong tumawag dito sa ating programa para kumanta or mag-dedicate ng isang awitin kahit kanina man. And kung ano man yung trip mong kantahin, pwedeng-pwede yan, ka-vibes. Kaya naman, i-showcase mo na yung dinadamdam mo at yung boses mo, ka-vibes, i-share mo na dito sa amin sa programang I-Diva Nights. And para naman dun sa mga ka-vibes natin, no, na nagbabalak tumawag for tonight, eto na nga ang ating mga featured song. Sisimulan natin yan, no, with a song mula sa taong 2001 para to sa mga taong nangarap ng isang future kasama ng taong iniibig nila. Imagine mo yun, ka-vibes. Nakalatag na lahat eh. Perfect na sana kayo. Nakikita mo na yung sarili mo. Kasama siya hanggat sa pagtanda niyong dalawa. Diba? Yung tipong nailatag mo na sa isip mo kung anong itsura na magiging anak niyo, kung ilan yung anak niyo, kung kailan kayo ikakasal. Kaso wala. Yung mga pinangako sa'yo, hindi niya tinupad.
1: ng ending, iniwan kang mag-isa. Hindi lang siya, di ba? Sinama din niya yung mga pangarap niyong dalawa. Oh, sakit, di ba? Sa mga ka-vibes natin, if alam mo itong kantang Dadalhin ni Regine Velasquez, para sa'yo itong kantang ito. At sa mga ka-vibes natin dyan na bigla na lang iniwan at dinala yung future na pinangarap mo, ay nako, isang mahigpit na yakap para sa'yo, ka-vibes. Ikanta mo na lang yan. Isa sa mga way para makatulong, no, na you feel better, na magkaroon ka ng relief sa mga kung anumang mabigat na nararamdaman mo is yung pagkanta. Kaya ka-vibes, kung alam mo tong kanta na to, again, tumawag ka na dito sa ating programa. And para naman dun sa mga ka-vibes natin dyan na may hidwaan with their parents, ayan, para sa inyo naman to, mula kay Freddy Aguilar. I'm sure, pag narinig niyo yung pangalan na yon, ito yung isa sa mga kanta na maaalala niyo, no, pagdating sa kanya. From way back 1978, mga ka-vibes. Isa rin to sa mga kantang gustong-gusto ng mga magulang iparinig sa kanilang mga anak pagka may hindi sila pinagkakasundoan. Alam niyo yan, di ba, mommy, daddy? Huwag niyong sabihin sa akin, hindi niyo pa nagawa yun, di ba? Yung sabihin sa anak niyo, naririnig mo tong kanta, anak? Yan lang naman yung gusto namin para sa'yo. Concerned lang naman kami. Dinaan sa kanta ni mommy at ni daddy. Sa mga anak dyan na naranasan din yan, gumana naman ba yung pag-dedicate ng kantang ito sa'yo, ng magulang mo? Pwede mo yan i-share sa amin, mga ka-vibes. Comment mo yung experience mo sa 923 FMR Manila. Dahil bukod sa napapakinggan tayo dito sa radyo, mamaya-maya, tayo yung magla-live na rin, no, sa ating Facebook fanpage, pati na rin sa X nat, sa TikTok natin, mga ka-vibes. Kaya search nyo lang again, 923 FMR Manila. At tara't magkantahan tayo buong gabi, or well, up until 9 PM dito sa programang Ay Diva Nights. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag na kayong maglipat. At pagkaabangan natin ang magiging mga song requests natin for tonight. At kung gusto nyo ng mga kantahang makakasing along ka, well, perfect na perfect ang programang Ay Diva Nights para sa'yo. Huwag ka na maglipat at samahan nyo ako up until 9 PM. Ako pong inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID, dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip, ang lupet!
0: Ay Diva Nights with DJ ID.

0: kamu nang matutunaw din. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: He's our great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: Nights.
1: You are a great singer.
0: I, Diva Nights. I, Diva Nights. With DJ ID.
2: Ang lupet!
1: The vibes. 2.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
1: 6:42 ng gabi. At yan sa mga Ka-Vibes natin, oras na para mag-relapse dahil sa oras na ito. Ayan, mag-i-welcome na natin ang ating unang featured song na dadalhin ni Regine Velasquez. So, di ba, starting strong, di na tayo magpapaligoy-ligoy pa mga Ka-Vibes. Nasa na dyan ang ating mga Ka-Vibes na pinangakuhan! Pinangakuhan ng isang future, pinangakuhan ng sing-sing, ng bahay, ng pamilya, masayang pamilya at mga anak. Kaso ayun, siya rin pala sa huli, ang mang-iiwan sa'yo, di ba? Sa mga Ka-Vibes natin dyan na nakaka-relate dito, ayan, para sa inyo po itong unang kanta na to. And sa mga nakitagapakinig natin dyan ha, mapababae man o lalaki, para sa inyo ba mga Ka-Vibes or at least sa experience ninyo, ano yung pinaka malalang pinangako sa inyo ng isang tao tas hindi tinupad, di ba? Again, ano ang pinaka malalang pinangako sa iyo ng isang tao tas sa huli ang ending iniwan ka lang din. Ayan. Sa mga pinaasa, diba? Sa mga pinangakuhan, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Ang numero natin dito sa ating himpilan. Pwede kayong mag-share mga Ka-Vibes, no, ng inyong mga experience, no, tungkol or related dito sa unang kanta natin. At babasahin ko rin yan live on air dahil bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, live din tayo ngayon sa ating Facebook fanpage, pati na rin sa ating TikTok account nga pala mga Ka-Vibes. Ayan ah, naka-live tayo ngayon again sa ating Facebook fanpage, pati sa ating TikTok account. Kaya naman, hello! Sa ating mga Ka-Vibes na nanonood dito sa ating Facebook fanpage right now, hello kila Gerard Michano, hello din kila William Mortel, pati na rin sa ating mga Ka-Vibes dito sa ating TikTok account. Ayan, sige, hello mga Ka-Vibes, no, comment nyo lang dyan kung ano yung experience nyo, pinakamalalang pangako, pinangako sa inyo ng isang tao na hindi tinupad. Alam mo, iniisip ko nga yan ngayon eh. Diba? Iniisip ko Ka-Vibes kung ano ang pinaka. Siguro, yung pinaka naaalala kong pinakamalaking pangako is ikakasal bago mag-30. Pero ang nangyari, hindi natupad dahil ako naman yung umalis. Ako yung nang iwan, oo, akin na yon, di ba Ka-Vibes? Kaya hindi natupad yung pangakong yun kasi ako yung nag-decide mag-walk away. Kaya sa mga ano natin dyan, Ka-Vibes natin na nakikinig, ay ayan, sige, nakaalala na ako ng isang memory. Pinangako niya sa akin na ako lang yung nag-iisang babae na gusto niya. Ang ending, nasa dating apps pala siya. At ang dami niyang pinangakuhan ng the same. O, diba? Ang lala. Pero, pagka nilulukbak ko siya ngayon, natatawa na lang ako. Dahil, wala lang. Parang, bakit ako nagpaniwala doon, diba? So, akin din yun mga Ka-Vibes, no? Kaya ikaw, kung meron kong may share dyan sa akin, para naman, diba, mabasa natin siya live on air para sa mga nakaka-relate at sa mga same na experience as well. Don't you worry Ka-Vibes, hindi ka nag-iisa. Kasi alam mo marami dyan, ang galing sa salita, di ba? Magaling sa matatamis na words para lang makuha ang loob mo. Pero pagdating sa actions, bogsh, ayan, hindi pala carry, panindigan ang mga pinangako mga Ka-Vibes. Ayan, sabi ni Wella, hello. Sabi niya, di pa daw siya pinapaasa. Di na ako aasa pa kasi napako na iniwan ko na kasi. Ah, kaya naman pala. So, ayun, ikaw nga pala yung rason kung bakit hindi natupad ang pangako dahil iniwan mo na. Ama lang naman, ba't ka nga aasa na matutupad yung pinangako sa'yo kung ikaw yung gumive up, te? And hello rin sa mga Ka-Vibes natin na sila Emmy Hernandez, sila William Mortel, and si Gerard Michano. Ayan mga Ka-Vibes ha. Comment lang kayo dyan na mag-comment dahil babasahin natin yan dito sa ating programa. At kung may gusto pa kayong i-share na related dito sa ating unang featured song, ayan, feel free lang mga ka-vibes dahil nag-aantay tayo ng tatawag para kantahin. Ang kantang dadalhin ni Regine Velasquez. Kung alam mo tong kanta ka-vibes at trip mong i-share ang boses mo sa world ng Pilipinas, ang numero natin 0954-406-1967 at samahan niyo ako sa pagkanta netong first featured song natin. Kasi talaga namang yung lyrics neto, di ba? Sa start kasi parang napaka-magical. Di ba sinabi, ang pangarap ko'y nagmula sa'yo, sa'yong ganda, ang puso'y di makalimot. Tapos biglang pinangakuhan ka, di ba? Parang ang sarap daw ma-in love. Lalo na nung sinabi sa kanya na, dadalhin kita sa aking palasyo, pangako number one. Pangako number two, dadalhin hanggang langit. Diba? Kaso books, tinangay ng hangin ang mga promises at nawala na lang parang bula. Nung una parang yes, in love, ang saya-saya mag-in love, ang sarap-sarap umibig. Kaso ang ending hindi masyadong happy. Very, very sad siya. Pero yung song, sobrang relatable kasi marami sa atin, I'm sure, na pangakuhan pero hindi naman natupad. Kaya yan sa mga ka-vibes natin, sa ating pagbabalik na lamang, pagkaabangan nyo ang ating first featured song para dun sa mga ka-vibes natin na gusto makikanta live on air. Dito lang yan syempre sa programang Diva Nights with me, DJ ID. Kaya naman sa oras na 6:48. Back to Tugtugan na. Syempre dito lang yan mga ka-vibes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet at ang oras, 6:48 ng gabi.
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Yes, I do, I believe.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
0: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026. Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City. Magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Kamu dan matutulog. Awak ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
1: The vibes. 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet. At ang oras natin, 7:16 ng gabi. Welcome sa pangalawang oras ng programang I-Diva Night! Ang programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. And as promised mga ka-vibes, no, sa oras na ito, sa ating pagbabalik, dito na natin babanatan ang ating unang featured song, which is way back 2001, nung inalabas to, no, parte ng album ni Regine Velasquez na entitled Regine. At muli siyang inilabas as a single the year after, 2002. Kaya sa mga ka-vibes natin, no, isa to sa mga napaka-iconic na kanta ni Regine. Na pag sinabi mo Regine Velasquez, parte to, no, ng mga top 10 songs niya na maiisip mo or maaalala mo ka-vibes. Kaya naman, eto i-welcome na natin ang ating unang songwriter for tonight, no, which is, eto, pakilala na natin mga ka-vibes. Hello!
3: Hi po, DJ ID.
1: Ayun, hello naman sa'yo. Pangalan at taga saan ka, Vibes?
3: Bien po, from Rizal.
1: Hello, Bien! At welcome sa ating programa. Kamusta ka naman ngayong gabi?
3: All goods lang. Medyo pagod. Galing work.
1: Ayan, saktong-sakto ah. Tumawag ka dito sa ating programa dahil isa diba sa mga best ways na mag-relieve pagkapagod na pagod ka is sa pagtawag or sa pagkanta rather.
3: Yeah. Mm-hmm.
1: Pagtawag talaga. Oh, party din yun. Tumawag ka sa mga friends mo, diba, Bien?
3: Tama po.
1: Ayan. And to, Bien ha, may tanong ako sa'yo. Paano ka nakarelate dito sa kantang ito? I mean, nagulat ako na ikaw ang ating unang caller for tonight, no?
3: Ah, nagulat ka?
1: Oo, nagulat talaga ako. Ba't ka taong-tawa?
3: Wala.
1: Hindi mo rin ba in-expect na ikaw yung tatawag?
3: Hindi ko in-expect eh.
1: Oo, siguro magically lang na-dial mo yung numero natin, no? Pero ayun na nga, paano ka nakarelate dito? Naramdaman mo na ba, Bien, na mapangakuhan, no? Tapos iniwan na lang, ganun?
3: Naramdaman ko na siya before nung...
1: Nung kailan?
3: Nung siyempre, mayroon ako nililigawan before and then suddenly, ginose na lang ako, parang ganun.
1: So, ano yung pinangako niya sa'yo?
3: Di naman ako pinangakoan ng totally na pag-ibig na magiging sa akin siya, pero parang pinaramdam niya sa akin na parang...
1: Na may chance ka.
3: Yeah, parang ganun. Yeah.
1: And ano naman nangyari sa'yo noon, di ba? Naka-move on ka na ba?
3: Oo, tagal na. Wala na.
1: Talaga? Ilang years na ba?
3: Three siguro.
1: 3 years. Yeah. So ngayon, talaga masasabi mo ba, Bien, na fully naka-move on ka na?
3: Fully.
1: Ba't may hesitancy? Ba't parang hindi ka sure?
3: Fully,
1: oo.
3: Fully na.
1: Ayan, nakapag-move on na daw siya mga ka-vibes. Pero tingnan natin, dito natin malalaman kung naka-move on na talaga siya sa way of singing niya na itong unang featured song natin. Pero ngayon, single ka ba or taken?
3: Taken.
1: Wow, taken na pala siya. So, mukha talaga naka-move on na. Dapat lang, di ba? Kung 3 years ago pa pala yun. Dapat naman talaga na naka-move on ka na. Total, meron ka na palang bago. Pero ayan, sa mga ka-vibes natin, palakpakan natin si Bien for our first featured song, mga ka-vibes. And if you know this song, feel free to sing along. Ready ka na ba, Bien?
3: Mahirap. Sige, let's go!
1: Ayan, ready na siya mga ka-vibes. Kaya naman, eto na nga, palakpakan natin si Bien mula sa Rizal!
4: Sir! Sir! 2, 9!
1: Para sa mga ka-vibes natin na pinangakuhan, feel free to sing along.

0: pag-ibig.
1: You know?
0: Sana ay di na mag-iba ang mawawakaram ko, ang iyong binubuha ng aking tulad.

0: No, wala ako, sorry.
1: Ah,
0: wala ako, sorry.
1: Napakalupet.
0: Wala ako.
1: Okay lang yan. Siguro, bigla mo naisip, no, Bien,
0: yung mga parang hindi pa talaga ako naka-move on.
1: Nako ka, lagot ka sa girlfriend mo. Oo, lagot na lagot na lagot. Eh, pero palakpakan natin muli mga ka-vibes. Isang malakas na palakpakan para sa ating unang song risk for tonight. No, napakalupet. Ang ating mga kasama rin dito, no, talaga namang natuwa sa first featured song natin sa ating unang song risk for tonight. At ano naman naramdaman mo, di ba, Bien? Nung naikanta mo ito, di ba? Anong naalala mo?
0: Hindi ko talaga alam yung kanta. Yun yung naramdaman ko.
1: Eh, ba't ka tumawag? Hindi mo pala alam yung kanta, di ba?
0: Sorry.
1: Hindi, okay lang yan, ka-vibes.
0: Pero nag-enjoy ako, DJ.
1: Ayan, yun naman ang importante. Yeah. Sa mga ka-vibes natin dyan, na gustong tumawag, makisang along dito sa ating programa. Ayan, make sure na tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967 dahil welcome na welcome ang mga ka-vibes natin, no, all over the world and all over the Philippines, no. Ang importante lamang ay magaling kang kumanta. Ay, hindi pala yun.
0: Grabe,
1: hindi pala, hindi kailangan magaling kumanta. Ang kailangan lang, mahilig kumanta.
0: Tama.
1: Kaya naman, welcome ang mga sintonado o biritera dyan sa mga ka-vibes natin. Tumawag na kayo again sa numerong 0954-406-1967. And, ayan, Bien, bago tayo mag-goodbye sa'yo, meron ka bang gustong batiin?
0: Binabati ko nga pala yung family ko dyan sa may Montalban, Rizal. Ma, artista na ako.
1: Ay, artista na siya! Tama naman, artista, hindi singer, no?
0: Aray ko po.
1: De, joke lang yon. Biro lang naman yon, Bien. Pero ayan, baka naman gusto mo rin batiin yung girlfriend mo, di ba? Ilang beses natin siya nabanggit dito.
0: Yung AI ko girlfriend dyan. my beloved girlfriend. I love you.
1: Grabe sa beloved. Sana all. Ayan, maraming salamat na syempre sa family and friends ni Bien. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa kanyang unang set, charot. Magbabalik siya later on dito sa ating programa, mga ka-vibes. Kaya naman, pagkaabangan natin yan dito sa programang ID Vanites para sa mga ka-vibes natin na mahilig mag-karaoke, mahilig kumanta, at mahilig, no, sa mga kantang talaga namang mapapasing along ka. Kaya naman, ka-vibes, abangan po natin yan ang ating susunod na kanta dito sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet at ang ating susunod na kanta, mga ka-vibes, para to doon sa mga pinangakuhan na ikaw lamang ang aking mahal. Here's a song mula sa Silent Sanctuary, dito lang yan sa programang IDiva Nights.

0: panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: Diva Nights.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.

0: panalo sa saya.
1: Wala mo nang matutulog.
0: Hawa ka ng mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
2: The Vibes.
4: FMR Kavibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin, 7:43 ng gabi at ito na nga patapos na ang ating pangalawang oras dito sa ating programa. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, syempre tatapusin natin tong oras na to with a bang! Bang talaga, oo. Syempre with another featured song for tonight. Dito na natin babanata ng isa sa mga iconic OPM na classic songs. So syempre, dito natin kakantahin ang kanta mula kay Freddie Aguilar entitled Anak. Ayan, sa mga ka-vibes natin dyan na nakaranas na ng di pinagkakaunawaan no, or kaya naman alitan with their parents. Kung meron man kayong hindi na pagkasunduan ng magulang mo or dun sa mga magulang din naman na hindi nila maintindihan bakit ayaw ng kanilang anak na sundin no, yung mga sinasabi nila. Eh, ang intention naman kasi talaga is mabuti. Sa mga parents dyan at sa mga anak na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na sa mga anak na napag-dedicated na ng magulang nila, di ba? Alam mo, isa sa mga reasons kung bakit alam ko tong kantang to, dahil every time, no, or madalas sa madalas pag napapagalitan ako ng papa ko, ayan, pinapatugtog niya tong kanta. Kaya yung memory ko and yung alam ko na sa way na pagkanta nito ay dahil doon. Kaya sa kung nakikinig ka man pa, ayan, nagamit na yung years of you dedicating this song to me, diba? Makakanta ko na rin siya live on air kasama ang ating unang, pangalawang songwriter natin for tonight. I-welcome na natin siya dito sa programang Diva Nights. Hello!
5: Hello! Hello, DJ ID.
4: Hi, Ka-Vibes! Pangalan at taga saan?
5: Hello, I'm Kimbo Simbulan at I'm from Mekawayan, Bulacan.
4: Yarn! Hello, Bimbo, at welcome back sa ating programa. Alam ko dati tumawag ka na dito, yes. Kaya nakakatuwa naman na ika'y nagkaroon ng oras para ma-share ang iyong boses muli sa ating mga tagapakinig. Ayan. Sa mga ka-vibes natin, ayan, palakpakan natin si Bimbo mula sa Bulacan!
5: Yes!
4: Bimbo, question. Meron ka na bang pamilya? Pamilyado ka na ba?
5: Yes, meron na akong dalawang anak.
4: Oh, ayan oh. So, ibig sabihin nito, nakaka-relate ka sa kantang anak ni Freddie Aguilar bilang isang magulang at bilang naging anak rin, di ba?
5: Oo, ayan oh. Naging ano ko rin yan. Naging parang parang gabay din yan para maging isang mabuting anak at mabuting magulang.
4: Eh, tumitanong din ako, Bimbo, ha. Meron bang parte or panahon sa buhay mo na nakarelate ka dito sa kantang to bilang isang anak na ayaw sumunod or gustong may sarili siyang path no sa buhay? Na sinuway mo yung magulang mo. Diba? Ngayon natatay ka na. Ano yung realizations mo?
5: Ay, yung ano lang, yung ang ano lang dito related sa title na anak is talagang yung binigyan ka ng dahilan para maging masunurin sa magulang. Kasi yung kung sa kanta na to talagang nagbigay siya ng inspirasyon na sa bandang huli, ang lagi mo lang talaga makakasama yung magulang.
4: Alam mo, totoo yan, no? Siyempre, ako naman, hindi pa kasi ako isang parent, no? Nandun pa ako sa version na nakaka-relate ako dito bilang isang anak. And I think, no, sa mga tagapakinig natin dito, Siyempre, as people na tumatanda ka na, nagkakaroon ka na ng sarili mong isip, nagkakaroon ka na ng sariling desisyon, minsan kasi, di ba, nakakalimutan natin na yung mga magulang natin, marami na sila napagdaanan sa life. Pakiramdam natin bilang anak, hindi nila tayo naiintindihan eh. Kaya hindi natin nagigets kung bakit tayo pinagbabawalan, bakit tayo pinagsasabihan. Di ba, minsan nagiging source pa siya ng sama ng loob sa magulang. Di ba, Bimbo?
5: Tama. Kaya yung minsan kasi, yes. Continue. Yung minsan kasi pag sa magulang, alam na nila yun, nakapunta, nakabalik na sila.
4: Oo, di ba? So, lagi sinasabi yan.
5: Yung mga situation na ganyan.
4: Correct.
5: Sa buhay na isang bata. Yeah.
4: Tama. Ayan, dahil nga dyan mga ka-vibes, ito na, I think oras na para kantahin ang ating pangalawang featured song. Kaya naman, if you know this song, mga ka-vibes, feel free to sing along. Ito po ay yung kantang Anak ni Freddy Aguilar.
2: 0009
4: Ayan. Bimbo, sisimulan ko lang itong kanta.
5: Yes,
4: and then the rest is all yours. Okay?

lalaki ka na, nais mong maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang naisip ang kanilang ginagawa ay para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y

0: sa isip mo, nalaman mong ika'y nagkamali. Yeah!
1: Palakpakan natin ito, mga vibes. Napakalupit talaga ni Bimbo. Alam mo, feeling ko, Bimbo, medyo na-transport ako. Naging very emotional ako, no? Habang kinakanta, habang pinapakinggan ang kantang ito. And I feel like it's also parang different yung atake niya, no? Pagka naririnig mo din siya, galing talaga sa tatay. Kasi diba, ito yung parang ano eh, hinanakit in a way ng magulang. Diba? Pag nakikita nila yung anak nila na nawawala ang landas sa mundo. And it's better, no? Ikaw ba? Isa ba yun sa mga parang worry mo, kumbaga, Bimbo, bilang isang ama?
0: Siyempre, sa lahat naman ng magulang, nag-worry na yung anak natin baka mapunta sa masamang bisyo. Pero so far naman, okay naman sila ngayon. Pero siyempre, as a father, nung maliliit sila, siyempre, hindi natin alam sa paligid, di ba? Kahit maganda yung teaching mo, pero sa environment, hindi natin alam kung may ginagawa sila, di ba?
1: Tama,
0: kaya yun ang kaba ng isang magulang talaga.
1: At kung nakikinig ang mga anak mo ngayon sa'yo, anong gusto mong sabihin sa kanila?
0: Wala lang. Ang sasabihin ko lang sa kanila is wala proud lang ako, especially yung mga anak ko ngayon. Yung isa nakagraduate na and the other, yun nga na. Nag-aaral siya sa baba ngayon. Oh. Dahil fourth year naman na siya. Yan. So yun lang. Masaya naman ako sa maging buhay nila. Hindi naman sila nagaya sa akin ng konting pasaway.
1: Mababait ang mga anak na itong
0: yeah, yeah, medyo,
1: Bimbo.
0: Medyo.
1: Ay, ibig sabihin na swerte ka, no? Bimbo, tama.
0: Naswerte lang, natapat-tapat.
1: Ayan, sa mga ka-vibes natin, kung meron din kayong gustong i-dedicate na kanta, whether sa inyo man or sa pamilya nyo, sa mga anak nyo, sa asawa nyo, o kaya naman sa mga loved ones nyo, pwede pa kayong tumawag, no, dito sa ating programa. And Bimbo, baka naman bago tayo mag-goodbye, no, on air, baka may gusto ka pang batiin bukod sa family mo.
0: Ayan, binabati ko lang lahat ng mga indie artist yan. I'm also an independent artist. So also play mga acoustic sa mga bar yan. And I also was able to be a part of Sessionista yan. Sana ma-play uli yung song ko, Umaasa by Bimbo Simbulan. Yan. Thank you sa mga lahat na nakikinig sa inyong suporta sa FMR Ang Lupit.
1: Yeah, thank you so much, Bimbo, sa pagtawag, ano, and sa mga ka-vibes natin na gustong mapakinggan ng kanyang mga kanta. Ayan, sana na-save nyo ang kanyang mga social media accounts. And syempre, no, i-stream na natin ang kanyang mga songs, mga ka-vibes, dahil, ayan nga, patikim pa lang yan, no, yung kanyang pagkanta ngayon ay patikim pa lamang yan sa kanyang emosyon at sa, of course, sa kanyang mga kanta. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan,
0: yes, thank
1: kung
0: you.
1: Gusto niyo rin, di ba, kasama ka rin sa Banana Crew Top 10, di ba, pwede ka na lang i-vote doon.
0: Yeah, yes, pwede nila i-vote yung song ko na Umaasa. Yeah.
1: Thank you so much.
0: Naging part 10 siya. Thank you.
1: Thank you Tom, so much, no, para kay Bimbo at sa kanyang napakagandang boses. Alam niyo mga ka-vibes, habang pinapakinggan ko siya kumanta kanina, talaga namang naramdaman ko yung emotion. No, naging very emotional din talaga ako habang naririnig ko siyang kantahin yon. And sa mga ka-vibes natin dyan na nakisabay dito sa ating pangalawang featured song, ayan, sana nag-enjoy kayo makising along dito sa programang I Diva Nights. Kaya naman sa oras na 7:55, back to tugtugan na. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, huwag na kayo maglipat at manatiling nakatutok dito sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip Ang Lupit. At ang oras natin, 7:55 ng gabi.
2: Ang Lupit! Ay, Diva Nights! With DJ Ivy!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Tulad nga ng sabi ni Maki, huwag kang bibitaw dahil ako'y magbibigay ng good vibes and good music dito sa programang I Diva Night up until 9 PM ng gabi. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag ka naman maglipat at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Ka-vibes sa soundtrack. At ang oras, 8:04 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes!
3: Sa Saldrick!
4: Dunaduman o Bilitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
6: He's our great singer.
4: I-Diva Nights.
6: Pag-ibig ko
4: I-Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Ka-vibe sa Soundtrip. Ang lupet. At yan ang kantang sabihin mula kay Zell sa mga ka-vibes natin, no, na nakikinig ngayon at nahihirapan sabihin kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung nasa isip nila. Alam mo, may isa akong solusyon para sa'yo. Ikanta mo na yan, ka-vibes! Dahil dito sa ating programa, tumatanggap tayo ng live callers para sa ating segment na tinatawag nating I Dedicate For You, kung saan hindi mo na kailangan sabihin, no, word per word ang nararamdaman mo. Pwede mo siyang i-express with a song. O, diba? Kung hindi mo kaya sabihin, kantahin mo. Yan ang dapat. Kaya sa mga ka-vibes natin na nahihirapan sabihin or maghanap ng words, no, para i-explain kung ano yung nasa isip mo, maghanap ka na lang ng kanta sa playlist mo at paringgan mo na siya dito sa ating programa, di ba? Tumawag ka lang, ang numero natin 0954-406-1967 at mukhang nandito na. Meron tayong caller for tonight. I-welcome na natin siya. Hello!
1: Hello!
0: Uy, hi ka-vibes! Pangalan at taga saan? Mukhang nasa labas tayo, no?
1: Yes, I am on my way home.
0: Ay, oh my gosh, ka-vibes, ingat ka, no, habang nasa daan ka. Yan, napatawag ka sa atin ngayong gabi. Ano yung ano mo na pangalan mo, 'di ba? At ano yung kanta na gusto mong i-dedicate?
1: So my name is Sam. I am a voice and piano teacher.
0: Wow.
1: And ang gusto ko, yes, ang gusto kong i-dedicate is yung Thank You For The Music by ABBA.
0: Oh, Thank You For The Music. Isa talaga yan sa mga paboritong kanta ko. And ikaw ba, Sam, bakit ito yung napili mong i-dedicate? At saka para kanino mo to i-dedicate?
1: I'm dedicating this para sa lahat ng estudyante ko. At nagpapasalamat ako kasi they allowed me to help them express themselves through music.
0: Aww, napaka-sweet naman yan. Parang ang feel like ang sobrang sweet mo na teacher. And nakakatuwa, no, na bukod sa, of course, na think na nagtuturo ka sa kanila, sinishare mo yung knowledge and insights mo, no, with your experience, pinapasalamatan mo rin sila. It's very, yes, very sweet. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin dyan, palakpakan natin si Sam mula sa Manila. Ayan, Sam, whenever you're ready, the stage is all yours.
1: Okay. So,

0: That's right. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
2: Dunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
4: He's our great singer.
2: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FM Arc Vibes sa Soundtrip ang lupet. At siguro sa mga nakakarami, no, sa mga tagapakinig natin ngayon, sounds like ganito ang buhay dahil nakasahod sila today. Kaya naman palakpakan natin ang ating mga ka-vibes, no, nakahapon lang kumakain ng sardinas para pang ipang tawid yung gabi. At ngayon, nag-unlimited barbecue tonight dahil naka-receive na sila ng kanilang salary for today. Ang palakpakan natin ang ating mga ka-vibes dyan na happily nag-check out ngayon sa kung namang online app na yan, ka-vibes. Deserve na deserve mo yan. Pero syempre, ay huwag natin kakalimutan ha, magtabi para sa ating mga sarili, diba? Huwag tayong magpaka-ano, 1 day millionaire. And sa mga ka-vibes din natin dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati sa 102.3 Bacolod, pati sa mga ka-vibes natin dyan all over Metro and Mega Manila. Ayan, nag-enjoy ba kayo sa mga malulupit at masasayang tugtugan natin dito sa programang iDiva Nights? Ayan, well, don't you worry dahil kahit napatapos na tayo dito sa ating programa, susunod naman ang Heart Speaks kasama ng yung pretty girl Alex Baltazar. Siyempre, 9pm to 12 midnight yan, mga ka-vibes. Kaya naman pagkaabangan natin yan dito sa 92.3 FMR. And as for me, magbabalik tayo tomorrow, Bier, same time, same frequency sa ating mga ka-vibes. And make sure ha, na i-follow natin ang ating mga social media accounts, 923 FMR Manila, Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok, at Spotify, para updated tayo sa magiging featured songs natin dito sa ating programa Gabi-Gabi. And thank you so much, no, sa mga sumuporta sa ating programa at nag-tune in simula kaninang alas 6 hanggang alas 9. And syempre, no, lalong-lalo sa ating mga loyal supporters na laging nakikinig dito sa ating mga programa dito sa ating himpilan. Thank you so much, mga ka-vibes. Talaga namang hindi kami nagsasawa maghatid ng good vibes and good music sa inyong lahat. Diba, mantakin mo nyo yun? Diba, malapit na tayo mag-anniversary, mga ka-vibes, dito sa ating himpilan. Magto-2-year anniversary na tayo dito sa 92.3 FMR. At para sa mga barangay 201 Zone 20 sa Pasay City, kayo ay makakasama namin sa 92.3 FMR. Ano yung vibes saya? Malupit! May mga pa-zumba tayo dyan, mga palaro, mga paraffle, kasama ang lahat ng FMR DJs. Yes, as in lahat kami. Makiki-anivibe saya din sa atin sila K-Cal, sila Blank Tape, at Sun-Kissed Lola. Kaya naman, muli sa mga taga-barangay 201 Zone 20 Pasay City, abangan nyo kami dyan, mga ka-vibes, at magkakaroon din tayo ng live stream, no, sa ating official Facebook and YouTube channel. Kaya naman, i-follow nyo na kami, 923 FMR Manila. Mga ka-vibes, i-save nyo na yan sa inyong mga kalendaryo. November 7 na yan. Siyempre sa 92.3 FMR. Ano yung vibe saya? Malupit 2! Grabe, sobrang nakakataba ng puso ang love and support ng ating mga ka-vibes. And muli, papasalamatan ko ang ating mga ka-vibes na talaga naman laging nandito para sa ating himpilan. Di tayo aabot sa year 2 kung hindi dahil sa inyo. So thank you so much, mga ka-vibes. And hayaan nyo kami maghatid ng good vibes at good music sa inyong lahat. Siyempre, mag-tune in na kayo dito up until 12 midnight dahil susunod na ang programang Heart Speaks. Dito lang yan, siyempre, sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. At ang oras natin, 8:54 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip ng The Chorus with Don't Say You Love Me. Dito pa rin sa Heart Speaks, welcome to the first hour of the Thursday edition of the show. Sabi nga nila, isang tumbling na lang ay weekend na. Malapit-lapit na talaga ka-vibes, kaya naman tayo yung magdiwang in advance. Kasi pag itinulog mo to ng isa tomorrow, Friday na, di ba? Tapos traffic na naman. Pero at least meron kang pambili. At least meron kang pang-mall. Diba? At least hindi tayo basta lang nandito sa gilid nakatingin habang lahat sila nagsisiksikan. Papunta saan? Sa window shopping kahit wala namang bibilin. Naku, nabalitaan nyo ba? Nabalitaan nyo ba yung chika tungkol sa singer-songwriter na si Kelly Clarkson? Oo, yung Amerikana na nanalo po sa America's Got Talent, American Idol. Ayun. So, siya ay pumunta sa isang gallery para mag-shopping sana ng mga artwork, ng painting. Pero ang inaakusan niya, dahil siya raw ay nakapambahay lamang at simpleng tao, simple ang suot. Mala Julia Roberts moment sa Pretty Woman. Diba, yung kanyang naranasan dahil hindi raw siya pinagbilhan nung kanyang ituro yung isang artwork na nakakahalagang $15,000. So ang ginigiit niya, mayroon palang may price tag. Pero hindi siya inassist nung ESA sapagkat siya nga raw ay nakapambahay lang. Kaya ba, sa halip na mag-apologize, bumwelta at sumagot pa, diba, yung art gallery. At sinabi na kanyang ang inaabuso yung kanyang pagiging famous at sa huli ay kinote pa siya sa sarili niya mismong awitin. What doesn't kill you makes you stronger. Grabe naman. Hati ang opinion ng mga tao, no? Nung una, nung nabasa, parang they all sided with the art gallery. Pero nung naglabas ng resibo itong si Kelly, ay aba, talaga naman. Sabi nila, dapat nag-sorry na lang. Ba't ba kasi gano'n, no? Minsan ang hirap-hirap na, sorry! Isang salita na nga lang, paihirapan mo pa yung sarili mo. Kaya dapat minsan, marunong din talaga tayo magpakumbaba. Tayo'y magpapatuloy ka vibe sa oras na 9:21.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. ACS.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
5: Ang lupet!
6: 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
6: Ka-vibes!
5: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes Sa Saldrin!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes. Sa soundtrip ni Diana Rose with When You Tell Me That You Love Me. And sarap naman nun yung talagang marinig mo sa isang tao na mahal ka niya. Pero, paano kung manggaling yun sa isang tao na hindi mo naman masyadong gusto? Hindi mo naman talaga bet? Hindi pasok sa banga? Ano, thank you na lang. Oo, ganun eh, no? Bakit nga daw ba madalas kung sino yung hindi naman talaga natin medyo, alam mo yun, gusto, hindi mo naman hinihiling na makatuluyan mo, eh siyang lumalapit sa'yo. At yung mga tao naman na siyang ninanais at dinarasal ng puso mo, ang siya namang ni hindi ka malingon-lingon. Bakit nga ba palaging baliktad? Siguro no, may kinalaman talaga yan sa psychology na the more na mahirap makuha ang isang bagay, the more na mag-yearn ka for it. Kaya ikaw naman tong si Habol, ikaw naman tong si Gigil na Gigil. At gustong-gusto mo siyang makuha, gustong-gusto mo siyang mapa-oo. Dahil ano, ayaw mo bang mapahiya? Or talagang pakiramdam mo siya at yung kanyang pagmamahal lamang ang makakapagpasaya sa'yo. Alam mo, alam naman natin lahat yan na marami, di ba? Maraming tao sa mundo, billion-billion. Di ko nga alam, 7 billion pa din ba o 8 na? Parami ng parami, di ba? Pero ang hirap talagang makahanap ng isang tao na swak lahat. Yung as in, yung pagtingin mo siya na talaga yung gusto ko. Madalas, kahit na billion-billion ng tao sa mundo, doon ka pa rin sa maling tao na fo-fall. Doon pa rin sa hindi pwede. Doon pa rin sa bawal. Bakit nga ba? Bakit nga ba mahal na mahal kita? Ay! Alala natin si Rosel Nava. At syempre, napakagandang version ng awitin na yan ni Gigi Delana. Ang ganda rin nun, di ba? Nung pandemic, sobrang yan talaga ang playlist natin at napapakinggan natin. Pero ngayon, ang ating mapapakinggan. Nako eh, ito, hindi ito playlist. Pero tunay na komento at story at kwento mula sa inyo mga ka-vibes. Kaya atin ang buklatin ng ating comment section sa pagpapatuloy ng second hour ng Heart Speaks. Ako pa rin ang iyong kasama, I'm Alex Baltazar, up until midnight. At narito na nga, itago natin sa pangalang Jessica na taga Valenzuela. Ang sabi dito ni Jessica sa comment section, aminado po ako DJ na may pagkamaldita talaga ako. Kaya natitipuhan ko ang lalaking matyagang manuyo at hindi agad sumusuko kapag mahirap akong pakisamahan. Yung kahit nasusubok na ang pasensya, gagawa pa rin ng paraan para magkaayos kami. Noon, maraming nagpaparamdam at nanliligaw sa akin. Pero nitong mga nakaraang panahon, parang kumonti na ang mga lalaking nagiging interesado sa akin. Naisip ko tuloy kung dahil ba ito sa ugali ko o talagang nagbago na ang panahon. May lalaki pa po kayang magpupursige sa isang malditang katulad ko. O panahon na rin para ako naman ang matutong magpakumbaba at manuyo. Alam mo, I love it. I love the energy, girl. Na ikaw ay aminadong aminado na meron ka talagang attitude, na meron ka talagang ugali. Alam mo, lahat naman tayo, we possess, no? Yung ganyang klase rin ng pag-uugali. Lalo na kapag komportable tayo. Diba, sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin, yan ang madalas nakakakita ng totoo nating kulay. Kaya para makita rin yan ng iba sa'yo na, ay, maldita to, ibig sabihin, meron kayong close relationship kahit papaano or nakikita niya or meron siyang pagkakataon para makita yon na maldita ka. Ngayon, ang maganda dyan, number one, aminado ka talaga, ba diba? Pero sinabi mo na rin sa huli eh, dapat matuto rin magpakumbaba at manuyo. Huwag naman siguro yung manuyo, pero yung magpakumbaba, ayusin mo rin yung attitude mo, ba diba? Kasi marami sa mga kababaihan, yung ibang mga nagmamaldita, no? Parang niroromanticize pa nila yung ganong ugali. Na toxic, mapang-away, maldita, masungit, wala sa mood kahit na, alam mo yon, wala namang ginagawa sa'yo pero trip mo mang-away. Hindi siya cute, hindi siya maganda. Sa dami at laki ng problemang pinagdadaanan ng buong bansa ngayon, ng buong mundo ngayon, tapos pagpapabebe pa rin yung alam mong i-contribute sa buhay ng isang tao, parang hindi na siya magandang tingnan. I'm not saying na yung attitude mo is on purpose na nagpapabebe ka,
But we have to be mindful of our behavior. Ito man ay may kinalaman sa romantic relationship or even our professional relationship with people. Just because you feel like giving them that kind of attitude doesn't mean pwede mo lang gawin at irapan attitudean lahat ng tao. Diba? Kailangan makisama. Dapat matuto rin naman tayong mamlastic in a good way. In a good way, ah. Hindi ko sinabi na maging peking tao ka. Pero punto ko lang, maging sensitibo tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede mong ipakita yung pagmomotsyong mo, pwede mong ipakita yung mga mood swings mo. Kasi hindi lang ikaw ang apektado, but even the people around you, even the person who loves you and who sees the best in you. Isipin mo, diba, taas-taas ng pagkabilib sa'yo ng tao, tapos papakitaan mo ng pagka-attitude. Alam mo, ang itsura, ano yan eh, nakaka-inlove naman talaga. Kung maganda ka, sige, go, diba? Pero pag nakita ang ugali mo na ganyan, medyo ano ka din talaga, medyo matatakot ka rin na, ay teka, baka mamaya, lisanin ako nito, iwan ako nito dahil sa ugali ko. At nangyayari talaga yan. Pero late na nung ma-realize nung iba na wala pala sa ganda, wala pala sa gwapo yan. Minsan, kahit gaano pa ka-sexy, ka-macho ang isang tao, kung hindi ka naman tinatrato ng tama, nakaka-turn off, ikaw mismo ang gagawa ng paraan para makatakas sa relasyon na yan. Kaya sana, no, Jessica, since aminado ka naman, let's strive para tayo ay maging safe space ng isang tao. Dahil pagdating naman sa minamahal, hindi lang ito puro kakiligan, hindi lang ito tungkol sa kilitian, hindi lang tungkol dyan yan, tungkol yan sa kung ano ba yung klase ng tahanan o safe space na naibibigay mo o maipoprovide mo sa iyong partner. And for me, no, yan yung isa sa mga manifestations of true love. Kapag naramdaman ng isang tao na komportable at safe siya sa'yo, kaya yun. E paano niya mararamdaman yun kung una pa lang, di ba, nagmamaldita ka ng walang rason? Although ako, naiintindihan ko yung ibang mga babae na talagang kung magmaldita, wagas. Di ba? Kasi nga, may history na. Kasi nga, ano, meron ng karanasan. Meron ang nangyari sa kanila before. Kaya parang ang nagiging default response nila, parang ang sungit-sungit, 'di ba? Parte ito ng ano, ng healing. 'Di ba? Kung ikaw man ay, let's say, naloko ka, nagkaroon na kayo ng cheating, tapos pinatawad mo, minsan nagmamanifest yan sa ganyan eh, yung nagiging mas moody ka, magalitin ka, iniisip mo, palaging may ginagawa, nag-overthink ka kahit naman wala na, alam mo, hindi mo yan kasalanan. At sana, yun din namang mga partner, no? Babae ka man o lalaki ka nung kasarian mo, kung alam mo na napagkamalian mo ang isang tao, sana bigyan mo rin siya ng time para makahinga. Bigyan mo rin siya ng time para maproseso niya yung kabuuan ng mga nangyari. Para completely ay mapatawad ka niya. Kasi hindi naman ibig sabihin na sinabi niya bukas siya sa pagpapatawad ay makakalimutan niya na yun. There will be times, there will be nights and days na alam mo yun, bigla ka nalang kakatukin nung nakaraan. Tapos, para bang it's all coming back to me now. The pain, the hurting, the tears, mararamdaman mo. Kaya sana, no, eh bago pa mahuli ang lahat, eh ayusin din natin yung ating mga sarili. Dahil sa pagpasok sa isang relasyon, hindi lang naman ito tungkol sa'yo, tungkol na ito sa inyong dalawa. Kaya sana, di ba, mag-cooperate ka rin. Sa anong paraan? Mag-cooperate ka rin sa pagiging mabuting tao dahil mas masarap mahalin ang taong alam mong may busilak na puso. Hindi lang yung taong may magandang muka. Hindi lang yung tao na may machong katawan. Mas masarap yung alam mo na busilak ang puso. May malaking puso. Yun talaga yun. Ako, yung mabuti, di ba? Yung aalagaan ka. Hindi mo pagdating sa bahay, bubungangaan ka kahit wala namang dahilan. May ibang ganyan ah. Hindi naman tayo all the time ipagtatanggol yung mga babae. Meron po talaga iba mga babae na maski wala naman talaga, wala namang ebidensya, wala namang anything, overthinking lang, galit. Di ba? May narinig lang, may nakita lang sa Facebook tungkol sa mga cheating, sa mga istorya ng panloloko. O nung nauso yung stop the wedding trend, di ba? Kung ano-ano na ino-overthink, iniisip mo, nag-a-apply din sa buhay mo. Teka lang, huwag mong i-absorb lahat.
Kaya alam nyo, dapat careful tayo sa mga content na ating pinapanood. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon nag-a-apply sa atin yung kanilang mga sinasabi. Eh, yan kasi yung nagiging sakit natin eh. Minsan pag narinig natin sa podcast ng ibang tao, narinig natin sa vlog o di kaya sa reel na pinost ng isang influencer, iniisip mo ganun na rin ang mangyayari sa'yo. Iniisip mo na yun na rin ang kasasapitan mo. So ang nangyayari, nafe-feed mo yung utak mo na maniwala na yun ang nakatakdang mangyari para sa'yo. Eh hindi nga, sana mas mag-focus tayo dun sa kung ano yung visible, kung ano yung pinararamdam sa'yo, hindi yung kung ano ang isinusulsul sa'yo ng kapaligiran. Matuto tayo magtiwala when loving someone. Kaya naman, ka-vibes, tayo ngay bumalik muna with even more of the music. Sa ating pagbabalik, meron pa tayong mga babasahin ditong pieces of advice coming from you. At syempre, no, meron pa tayong isang pagkakataon para sa ating ka-vibes. Kung gusto mo magpadala ng mga problema mo, hindi solusyon ang maibibigay, no? Pero yung mailabas mo lang yan, go ahead. Text us up at 0954-406-1967 o di kaya i-message kami sa Facebook natin sa 92.3 FMR Manila kung gusto mo ng anonymous. Or pwede naman dyan sa comment section natin sa live. Babasahin natin yan. Ay, binabati ko lang din ulit, ha, ang ating FMR squad members. Nakakatuwa kasi nalalapit na po yung ating second anniversary. Yan ay gaganapin sa Barangay 201 Zone 20 sa Pasay City. At ito ay pinamagatang 92.3 FMR Ani Vibe Saya Malupet 2. Diba ang ganda nun? Malupet 2 kasi nga 2 years na. May mga ano dyan, pa-zumba, pa-laro, pa-raffle. At kasama kaming lahat dyan, ha, kaya abangan nyo. Makiki-Ani Vibe Saya din sa atin sina Kekal, ang Blank Tip at ang Sunkissed Lola. Yan po, muli ay sa Barangay 201 Zone 20 Pasay City at abangan nyo kami dyan. Magkakaroon din naman tayo ng ano, ng live stream sa official Facebook natin at saka sa YouTube channel. So, that's gonna be on November 7. Ang 92.3 FMR Ani Vibe Saya Malupet 2. Let's now head back to more of the songs only here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka Vibes, a sound trip.

0: favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FM. Ka vibes. Sa Saldrin.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa soundtrip ni Michael Bolton, Grammy Award winning artist, singer-songwriter na nasa likod ng awiting When a Man Loves a Woman. Alam mo na ngayon ha, yan yung mga pamantayan ni Michael Bolton para masabing tunay at totoo ang pagmamahal ng isang lalaki para sa isang partner, diba? Kapag mahal mo naman kasi talaga, lahat ng meron ka, kulang na lang sa irin mo, said na said. Ubus na ubus. Ibibigay mo talaga sa kanya because alam mo na yun yung makakapagpa-happy. And we're not just talking about money, no? Sa panahon kasi ngayon, maraming nagsasabi na, ay, ang mga babae, gusto na lamang nila ng pera, gusto nila ng mayamang lalaki. Totoo yan, sino bang may ayaw sa mayaman? Kahit naman siguro ikaw, gusto mo ng mayamang kaibigan, gusto mo ng mayamang magulang, gusto mo ng mayamang mapapangasawa, diba? So, huwag tayo dito magpaka-hypocrite. Pero, pagdating kasi sa pag-ibig, alam mo, hindi lang pera yung hinahanap mo eh. Nandiyan din yung alam mong nirerespeto ka, nandiyan din yung alam mo na talagang sinisinta ka. Diba may kantang ang ganyan yung sinasamba kita? Kasi ang sarap nung pakiramdam na ikaw ay ina-adore. Feeling mo ang ganda-ganda mo. Feeling mo ang gwapo-gwapo mo. Sige nga, kwento mo nga sa akin paano ka ina-adore ng jowa mo, ng asawa mo. Oh, sige. Ako na bahala sa soundtrip nyo ngayong gabi. Kung ano man ang mga gagawin yung activities, extracurricular, no? Tayo nang bahala dyan sa oras na 11:13 sa pagpapatuloy ng Heart Speaks here on the third and final hour of the show. Ako pa rin ang iyong mga kasama. This is Alex Baltazar. At ngayon nga ka-vibes ay akin ang babasahin yung ating comment section sa 92.3 FMR Manila Facebook page. Merong nagpadala sa atin na itago na lamang daw natin sa pangalang Edwin. Edwin ng Makati, naniniwala po ako na hindi sa bawat problema sa isang relasyon ay kailangang sumuko at maghanap ng bago. Minsan, mas masaya pa rin piliting ayusin ang nasira na, lalo na kung pareho pa rin kayong nagmamahal at gustong ipaglaban ang isa't isa. DJ, para po ito sa isang nakikinig sa programa nyo na may kaparehong mindset katulad ko sa isang relasyon. Sa panahon ngayon na parang madaling magpalit ng kapareha, paano po natin malalaman kung panahon ng bumitaw o mas nararapat na bigyan ng pagkakataon ang inyong relasyon? Nga naman, no? It's good that you acknowledge that na sa mundong ginagalawan natin, very fast-paced na talaga. Pagdating lalo, di ba, sa dating, kasi nga napaka-accessible na sa atin ng dating applications because of our mobile phones, the internet, connected na tayo sa isa't isa, even to strangers, even to people na hindi naman natin pa nakikita, nakikilala, o ni kailanman hindi natin makikilala. Diba parang minsan ang weird isipin nun, it's an odd feeling na meron tayong mga kaibigan sa social media na hindi natin makikilala o mamimit talaga in person bago tayo lumisan sa mundong to. Ganun siya ka-weird, di ba? You can be friends with someone you haven't met yet in your entire life. Pero, hindi nangangahulugan na masama ito just because ang naging paraan o tulay para kayo'y magkakilala ay social media. Pero ang nakakatakot kasi dito, once you're locked in, parang ang dali-dali rin ng temptation. Let's say, kayo na, di ba? Napagkasunduan nyo, mahal nyo ang isa't isa, nag-commit kayo. Pero because there's social media, parang minsan konting away lang, konting tampuhan lang, ang dali na makahanap ng ibang tao. Ang dali na sabihin sa partner mo na, o kaya, nasaktan ako ha, yung ego ko tinamaan, nagagantihan kita. Di mo man sabihin yon, hindi mo man planuhin yon, subconsciously, madalas yan ang nangyayari. Diba? Humahanap tayo ng temporary relief sa ibang tao dahil pakiramdam natin ay nasaktan or na-disappoint tayo nung tao na ina-expect natin, nagagawa sa atin nung mga bagay na gusto nating mangyari, kaso nga hindi. So, ang tanong mo dito is, paano nga ba malalaman when it's time to let go sa isang relationship or if it is still worth keeping? So, huli puso mo yung magsasabi niyan, di ba? If you feel na mahal mo itong taong to at talagang merong kang plano, nakikita mo
yung buhay mo na hindi siya tatakbo in the future if wala siya. I mean, tatakbo pa rin naman. Ang OA naman pala sabihin na hindi tatakbo, di ba? Pero yung hindi mo kayang magpatuloy with so much inspiration kapag wala na siya. Parang, ano bang meron dito sa taong ito? Bakit kanya nai-inspire? She must be doing something good in your life. So, i-acknowledge mo yon. Ano ba yung kabutihang ginagawa niya sa'yo as a person? Hindi lamang as a lover. Siya ba ay mabuti? Siya ba ay healthy lover sa'yo at hindi toxic? Kasi napakahalaga niyan. The partner that you choose, yan ang magde-determine ng majority ng magiging success mo sa buhay eh, 'di ba? Kaya nga ang daming mga kalalakihan daw, no, kahit na para bang puro problema na yung kanilang pinagdadaanan sa marriage, hindi pa rin nakikipaghiwalay, hindi pa rin nakikipag-anal kasi nga takot daw tayo na i-admit na, alam mo yun, broken, it's a failed marriage, sorry, 'di ba? Pero hindi pa rin nagle-let go. Bakit nga ba ganun? Kasi minsan, sign niya na parang, ay, hindi mo nga na-keep yung relationship mo, hindi mo nga naalagaan na maayos yung asawa mo. How can we trust you in other things na importante rin o kasing kahalaga din ng relasyon mo dyan sa asawa mo? Parang ganun lang. Kaya yung iba, sige, kikip kita kahit toxic na para wala na lang masabi yung iba, diba? So, napakalaking decision yan. Kung sino yung partner na pipiliin mo, because it will somewhat determine yung magiging takbo ng success sa buhay mo. Paano kung meron kang talakera? Paano kung meron kang insecure na partner? Paano kung meron kang partner na, alam mo yun, hahadlangan ka dahil lang ano, seloso masyado, selosa masyado. So, nalilimit yung mga pagkakataon sa buhay mo. If you think na itong babaeng to ay hindi siya ganun, at napaka-healthy niya, na i-inspire ka niya to do better things, then maybe it's worth keeping. Pero kung tingin mo parang sumasama ng lagay mo, even ang pakiramdam mo, alam mo, ang katawan natin, there is a way para i-remind ka or sabihin sa'yo, ipagbigay alam sa'yo na yung taong kaharap mo hindi nararapat para sa'yo. Your body just knows. If the person isn't right for you, paano? 'Di ba, may mga studies na ganyan eh. Nababasa ko na parang related daw yung ating physical health doon sa ating mga love life. Totoo 'yan, kasi bakit? Kapag sobrang na-stress ka sa isang tao, tinatalakan ka ng tinatalakan. Wala namang dahilan, galit na galit sa iyo lagi, wala nang ibang ginawa kundi awayin ka. Napaka-inconsiderate, napaka-insensitive. Ano sa tingin mo mangyayari sa'yo? Mapapagod yung puso mo, mai-stress ka. Anong epekto nun sa'yo? Anong epekto nun sa blood pressure mo? Diba? Isipin mo na lang yung roller coaster na kailangan mong sakyan at sabayan para lang ma-keep itong relationship na to. So, malalaman mo yan eh. Pag yung katawan mo parang gumigive up, parang nangihina ka, parang hindi tama, parang nagkakasakit ka, then that might be your body telling you na hindi tama itong taong ito para sa'yo, or you might need to distance yourself even just temporarily from this person kasi hindi na siya nararapat. Kumbaga sa, ito na yung urgent call ng katawan mo na tama na muna dyan. Malalaman mo yon. Pero kung alam mo na healthy itong taong ito, healthy siya bilang karelasyon, maybe it is really worth keeping, no? Kasi natural naman na magkakaroon kayo talaga ng mga away eh. Pero yung kung konting away lang, ganito na naiisip mo, tanungin mo rin yung sarili mo, ano bang tingin mo sa relasyon? Na kailangan seamless, kailangan perfect? Hindi kasi ibig sabihin na nakakita ka ng butas o pagkakamali, kailangan break up agad yung unang maiisip mo. Kasi kung yan na yung una mo naiisip, eh baka hindi naman talaga ganun kalalim yung pag-ibig mo para sa kanya. So you also learn to assess yourself and not just your partner. Tingnan mo rin, ano ba ako? Ano bang hinahanap ko talaga? Am I looking for a commitment? Am I ready to fully commit to a person? Or gusto ko lang na makakasama? Diba? Baka kasi yun lang naman eh. At dapat lang, para maging fair ka din dun sa kasama mo ngayon, sa partner mo ngayon, dapat alam niya. Dapat alam niya din yung tinatahak niya na landas with you. Hindi kasi pwede na iba yung expectations niya sa'yo, tapos ikaw iba naman din pala, ba? Diba? Eh, pag ganyan, baka baksayan nyo lang yung oras ng isa't isa. At ayaw mong gawin yun. Sa mundo ngayon, pagka mahal-mahal na ng lahat, nakita nyo naman, record high, ba? Diba? Breaking.
Grabe yung 63 pesos na yung palit ng dolyar sa pesos, 'di ba? Ganun nakalaki. Dami ng problema ng mundo, kaya kung alam mo 'yon, aaksayahin mo pa yung pinakamahal na currency sa mundo, which is time, oras ng tao. Mahiya ka naman. Huwag namang ganun. Naghihirap na nga tayo, 'di ba? Pati ba naman sa oras? Pag nanakawan mo siya. Ah, ang dami nang nawalat na nakaw. Pati ba naman ang oras ng ibang tao? Nanakawin mo't ipagkakait pa sa kanya. Pero sana ka vibes, huwag mo ipagkait ang oras mo sa akin at samahan mo kami araw-gabi dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Speaking of which, here's Regine Velasquez with Araw-Gabi. Dito pa rin on Heart Speaks. I'm Alex Baltazar right here on 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa Soundtrip. Talaga naman, ang lupet.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa sound trip ni Cliff Richard with Ocean Deep. Napaka-deep din no, ng mensahe ng awiting ito. It's about a man wanting to be truly loved by a woman. Kumbaga siya naman eh, ano naman eh, busog naman, di ba? Surrounded naman siya ng marami. Bakit nga ba hindi pa rin niya maramdaman yung tunay at totoo na connection with someone? Ganun yata talaga, no? Minsan you can have everything in this world, pero para bang hirap na hirap ka na mahanap yung kamatch mo. Alam mo, siguro sa halip na isipin natin, nakaka-frustrate naman. Kailan ba darating si Mr. Right? Kailan ba darating ang she's the one ko? Siguro dapat ang isipin natin, baka kaya hindi pa dumadating kasi divine intervention ito. Yung hindi pagdating ng kahit na sino sa buhay mo, it means papalapit ka na ng papalapit doon sa tamang tao. Bakit? Kasi the more na makakilala ka pa ng ibang tao, pagulo lang yan eh. Diba? Sa halip na diretso ka na doon sa tao na talagang para sa'yo, eh baka tumagal pa lalo. Diba? Kapag kasi na-stuck ka sa isang toxic relationship, syempre balik-balik kayo hanggang sa masayang yung oras mo at lumayo na nang lumayo yung pagkakataon sa'yo na talagang doon ka sa the one mo. Bumagsak, oo. So dapat, isipin mo lang sa halip na ma-frustrate ka, bakit wala pa siya hanggang ngayon? Ah, hindi. Okay na rin na wala pa. Wala kahit na sino ngayon. Kasi ibig sabihin ito, di ba? Eh, kapag dumating na yung tamang tao para sa akin, maibubukas ko ng napakalaki para ma-welcome siya sa aking pintuan. Naman, di ba? Yun lang isipin mo, wala man ngayon, at least pag may dumating na tas tamang tao na, oh, welcome, pasok ka dito. Para sa'yo lang to. Dadalin kita sa aking palasyo. Ganong level. Ka-vibes ako eh. Ngayon nga, hindi man tayo sa palasyo nakatira, no? Pero tayo eh talagang gusto natin maya't maya yung umuwi tayo sa ating mga tahanan kasi nandiyan yung presensya ng mga mahal natin sa buhay, ng mga pets natin, or kung mag-isa ka naman, yung mismong kapahingahan, yung solace na mararamdaman mo once you're inside your home, ikaw na lang yung naroon. Kahit na anong gusto mong gawin, magagawa mo, gusto mong mamahinga, ayaw mo muna maglaba, ayaw mo maglinis, walang mangingialam, walang magagalit sa'yo, and all you can do is just simply relax. And take your time para i-take in lahat ng nangyari ngayong araw na ito. May mga kombinasyon ng balitang hindi maganda, meron din naman mga good news, pero ang maganda dito, may oras ka para ipahinga yan. At yung mga pagkakamali o mga hindi ka masyadong proud na naging desisyon mo nung mga nakaraan, eh meron ka pa ulit chance para yan ay masolusyonan, magawa ng paraan, maremedyohan bukas pagdating ng panibagong araw. Speaking of panibagong araw, 16 minutes to go before it's officially Friday. Oy, Friday na naman, daling araw, maya-maya lang. Kaya sige na, uwi na ako sa aking palasyo at mamamahinga na. Sana ikaw rin ha. Okay lang yung magtrabaho na magtrabaho kung talagang gusto mong mag-build ng future para sa minamahal mo. Pero dapat, yung future na yan, mahaba rin ang buhay mo. Hindi pwedeng ano, mamumunini siya sa perang maiipon mo tapos ikaw ano, wala na dahil nga pinabayaan mo yung sarili mo katatrabaho. Huwag naman ganyan. Dapat, hindi lamang pera ang iniipon mo para sa

future, kundi yung lakas mo rin, yung health mo rin, mamuhunan ka rin dyan. Hindi ibig sabihin na sinabing, ay, magtrabaho ka na magtrabaho ngayon hanggat meron kang lakas, eh bigay todo ka naman hanggang sa wala nang matira sa'yo. Okay lang yung paminsan-minsan. Diba, ihiga mo yan ng matagal. O ngayon paparating na weekend, ano ba yung mga plano ninyo? Yan yung masarap na pinag-uusapan yung weekend na, diba? Iano mo rin, tingnan mo rin kung pwede kayong lumabas or minsan, kahit nga wala naman kayong puntahan eh, kung makikisiksik ka sa mall ngayon, marami ngayon, kumpleto pa sahod, kaya malamang sa malamang traffic pa. O di pwede, sa bahay na lang kayo, matulog kayo, magkadel kayo, magyakapan kayo at sabihin mo sa tao mahal mo kung gaano siya kahalaga at kaimportante sa buhay mo. Kaya naman, good night to everyone. Sending my hugs and kisses to you all. Maraming salamat for joining me ngayong gabi. This has been Alex Baltazar. I-follow niyo ako sa social media ko, ha. Diyan tayo madalas nagpo-post. At syempre, ka-vibes, bukas tayo ay magbabalik para sa Friday edition ng ating programang Heart Speaks. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. At dahil nga, nalalapit na ang concert ng A1 sa October 16, 17, and 18, here they are with their hit song na pinamagatang Every Time right here on 92.3 FMR Manila, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
3: Bibigaan tawa at saya every morning.

0: Tawad saya every morning.
1: Ah, programa Good Morning.
2: Good morning.
1: Oh yeah. Ibigay ko na sa inyo ang mga kapalaran na para sa original na

0: Like a Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugtong, dugtong, taritong, people.
3: Sa kape!
4: Sa kape!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Our favorite music radio, Ka Vibes, sa Sound Trip! At napakikinggan mo na rin ang iyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes, Good Morning!
3: Shhh!
4: Ay, shhh! Ay, sinasaway ako! Oh. Pero eto na nga, ang iyong kulit tandem sa umaga! Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero nambubula mo na!
3: Ay,
4: si Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Jocolocco is my name.
4: Maybel! Uy, ngayon ka-vibe sa magdiwanga ang lahat ng mga manggagawang Pilipino na may day off bukas dahil ngayon ay Biyernes, October 16, 2026. Wow, isang araw matapos ang araw ng sahod. Ang tanong ka-vibes, pumaldo ka ba?
0: Doon ko naman talaga.
4: O, sana naman.
0: Talaga. Ang importante dyan, meron ko sinahod.
4: Totoo, kaysa yung nga hindi kumpleto sahod mo. O kaya naman eh, dapat talagang nga na-delay. O kaya walang-wala talaga. Magulat kay lahat ng pinagpaguran mo na walay lahat.
0: Tama.
4: Diba? Ang mahalaga, meron na tama at eksakto ang iyong tinanggapan na sahod.
0: Oo, at ang importante, wala kang nararamdamang hindi maganda sa
4: totoo
0: katawan
4: naman.
0: Mo.
4: Totoo naman. Gusto mo na ba?
0: Ay, diba? Mahirap yun.
4: Mahirap yun, diba? Kaya naman ka-vibes, sa umagang ito, binabati din natin lahat ng mga ka-vibes natin na sama sulok ng Pilipinas. Good morning, 97.5 FMR Jensen. Good morning din, 102.3 FMR Bacolod. And good morning, 102.3 FMR Bagayuan!
0: Ay, maayong buntag sa Tanang Bisaya, nagapaminaw.
4: Totoo. Maayong
0: buntaga, wow.
4: Yeah, maayong na buntag.
0: Oh,
4: marhay na aga.
0: Marhay na aga, oo. Yeah. Sa mga pandok na nakamusot. Ganyan.
4: Ah, ano pa, pukaw na mo? Tama, wow. Diba? O, diba? Na ibang ga-upload din sa lahat ng mga ka-vibes natin na dyan sa Norte. At saan ka man ngayon ng ano ka-vibes? Ano man ang ginagawa mo sa oras na ito? Ikaw uh-huh. man ay pagising pa lang, nagpupunas pa at nagtatanggal ng mga morning glory mo sa mukha. Uh-huh. Diba? At nag-iimis ng mga napanis mong lawayla sa iyong bibig. Abay, walang problema dahil kami na ang bahala sa iyong umaga. At syempre, ganun din sa mga patulog pa lang o kaya naman yung pauwi pa lang sa kanilang mga trabaho para alerto kayo. At hindi kayo madukutan, kami ang kasama ninyo!
0: Ay, sama-sama na lang tayo hanggang alas 8, kaya naman no choice kayo, kundi makinig at lakasan ng mga radyo.
4: No choice! Eto no choice talaga kayo mga ka-vibes ha, para ma-exercise ang inyong mga utak. Kaya pag-iisipin na namin kayo dahil ito na ang ating katanungan para sa ating...
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Question of the day, mga ka-vibes. Kailan mo masasabing papunta ka na sa exciting part? Wow.
4: Kailan mo nga ba masasabing papunta ka na sa exciting part, DJ Jocolocco?
0: Wow. Paano mo masasabing ang exciting part na? Ay, hindi. Iba naman kasi. Well, siguro.
4: Pag pinagpapawisan ka na.
0: Oh, kasi syempre minsan kailangan mo magpapawis, di ba, ng ano.
4: Totoo yan. Totoo.
0: Sa akin, masasabi ko papunta sa exciting part. Pagka... pagpapalapit na yung bonus. Gala, exciting part!
4: Oh, exciting part talaga yan, ha, diba? Yung mga marami ka nang matatanggap na biyaya. Diba? Sa akin naman, exciting part kapag malapit na talaga mag-uwi. Ha? Ang saya-saya, no? Diba? Makikita mo pamilya mo, makikita mo aso ninyo, kaya mga alaga ninyo. Masarap sa feeling yun. Ha? Yun ang exciting part kapag malapit na talaga ang uwian. Eh, ikaw ba ka-vibes? Nagsisimula para tayo, ah, wala munang uuwi, be. Oo, ikaw ba? Kailan mo nasasabing papunta ka na sa exciting part? Makikomment ka na sa amin na dahil posted po yan sa aming Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Hanapin nyo lamang po yan. At syempre, ito, papunta pa lang tayo sa exciting exciting part. Kaya dyan ka lang, tumuto ka lang. Dahil makakasama mo pa rin ang iyong favorite papagising, ang programang
0: Good morning!
4: With your one and only kulitadim sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kaya sa ako rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang haharutin. Jokolo is my name,
4: baby. Di talaga yan sa bet na bet kasi ang lupet at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
4: Ka-vibes sa cell trip, ang oras.
0: 4:25, perfect.
4: Wala crop it?
0: Tama.
4: Really?
1: Good vibes. Good morning.
6: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3
2: 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

ang tawa at saya every morning.

0: Mega Shirley.
1: Pagising pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong dugong parigong hibong
3: Tag-crofet!
2: Tama!
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
3: Good vibes! Tara, uwi na tayo!
0: Ay! Uwi na tayo?
3: Oo, oh, uwian
0: na. Wala pang traffic, no?
3: Totoo yan, ha? Kapag ganito nga mga alas 4 ng madaling araw, yung mga paalas 5 pa lang, nagsisimula pa lang mag-build up, ano, yung heavy traffic. Pero medyo maluwang pa kapag mga ganitong oras. Pero speaking of uwian kasi, ano, mga ka-vibes, inaabisuhan po ng pamunuan ng PTEX o Paranaque Integrated Terminal Exchange ang mga commuter na sa darating na undas, humigit kumulang na nasa 1.9 million na pasahero po ang maaaring makasabay ninyo kapag kayo po ay pauwi sa inyong mga probinsya. Ganun karami, 1.9 million talagang dagsaan po ang uuwi ano sa kanilang mga pamilya sa probinsya pagdating po yan ng undas. October 25 hanggang November 4 po ang inaasahan na dagsaan ng mga pasahero sa PTEX at sa October 30 inaasahan po yung pinakamataas na bilang ng pasahero na maaaring makapasok sa PTEX at tinatayang 200K or 200,000 po ang bilang ng pasahero na maaaring mamataan sa araw na iyon ano, sa loob po ng PTEX.
0: So ayun na yung mangyayari kasi syempre pag undas nag-uwi yan talaga sa probinsya, dadalaw sa puntod kasi pag hindi ka dumalaw baka ikaw yung dalawin.
3: Oo,
0: kaya yun na lang ginawa. Talagang nagmamadali baka.
3: Correct.
0: Yun din kasi yung ano, parang tawag dito, pagkakataon na mahaba-haba yung ano nila, bukod dun sa pag-Christmas din.
3: Correct.
0: Ito kasi may walang pasok ng, syempre, All Saints and All Souls Day.
3: Diba? Tama. At saka sembrik ang mga bata niya.
0: Ayun din. So, makaka-uwi talaga ng probinsya. At naging ano na, naging, yun na yung...
3: tradisyon.
0: Traditional. Oh, totoo.
3: Totoo
0: uwi
3: yan.
0: Ng probinsya. Yun nga lang, traffic, matindi. So, kung yan nga, ag-aabiso na ngayon yung PITX, di ba?
3: Oo. At hindi lang sa PTEX, ano, mga ka-vibes. Kahit yung mga ka-terminal ng bus po dito sa may bandang Cubao. Basta pagsapit po yan ng unang araw ng last week of October, talagang pila na po agad ang mamamataan ninyo ano, sa labas po ng terminal. At talagang napakahabang pila, dagsa talaga ng mga pasahero, doon na natutulog minsan yung iba para lang makakuha ng biyahe papunta sa kanika-nila ng mga probinsya. Kaya naman kung ikaw ay may balak na umuwi ano kasama ang iyong pamilya, maganda siguro agahan ninyo talaga ang pagpunta, planuhing maigi at kung hindi talaga kakayanin ano yung mahabang pila sa terminal, syempre mag-isip kayo ng ibang alternatibo na ruta o kaya naman masasakyan ninyo para kayo makarating sa inyong mga kabahayan sa probinsya.
0: Ayan. At syempre ganoon din mangyayari yan pagka tapos ng undas yung pagbalikan papunta Maynila, di ba?
3: Totoo, hindi lang papunta eh, kundi pabalik.
0: Oo, kailangan mo planuhin, hindi papunta pabalik para naman hindi hassle, di ba?
3: Correct.
0: Kaya naman, eto, nung gumamit ka, bigla na.
3: O kaya pwede naman, i-leave mo na yung susunod na next week para hindi ka ma-hassle ano, sa pagbalik mo. Di ba? Pwede mo namang piliin na, sige, next week na lang ako, hindi ako sasabay sa dagsaan ng tao.
0: Oo.
3: May mga ganun tayo mga ka-vibes, ang mindset talaga, ano, hindi sila sumasabay sa dagsaan ng tao, kundi, kumbaga, inuunahan o kaya sila yung nagpapahuli para hindi sila ma-hassle.
0: Tama, oo. Yan. Kanya-kanyang paraan, but importante dito, sana save tayo makarating at makauwi ng probinsya para madalaw natin yung mahal natin sa buhay ng mga yumaon na.
3: Totoo yan. Dadalaw ka o dadalawin
0: ka? Pili ka na lang.
3: Pili ka na lang, ha?
0: Diba, mahirap yung ano? Ikaw dadalawin, no?
3: Shoutout sa inyo mga ka-vibes sa lahat po na nun ng mga nakatutok na sa mga kabahayan. Ganon din po sa mga

0: para sa mañana, palengke, wet and dry market.
1: Ay, maganda dyan.
0: Diba, magandang umaga po sa inyo. Oo, di ba? May variation.
1: Oo.
0: May pagpipili, Ana. Ganon din po sa mga panaderya. Shoutout po sa mga nag-aalsahan ninyong tinapay. Magandang umaga po sa inyo lahat. At syempre, tutok lang dahil mamaya ay mapakikinggan nyo na ang unang amada ng inyong mga kapalaran para sa hulalalala. Dito lang ni Ana sa inyong favorite pabagising ang programang
1: Good morning!
0: With your one and only kulita dem sa umaga na hanggang alas 8 nyo pa makakasama. Ang mama mo kumakaribas ang tama pero ang araw maariba si mama mia.
1: Kasama na lang DJ na pwede mong kulitin. Huwag lang haharutin. Joko Loco is my name. Baby!
0: Ito lang yan sa bet na bet kasi
1: ang na bet
0: 92.3 FM on.
1: Favorite music radio.
0: Come the vibes is out trip. Ang oras
1: 4:48. Perfect.
0: Para krope.
1: Tama.
2: Good morning.
3: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: kusot na naman ang mukha. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:00 PM. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, 4:00 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine, 8:00 ng umaga. Pahilab nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. 12:00 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka

0: What's a ya? Every morning!
1: Ang programa Good Morning!
2: Good morning!
1: Oh yeah! Ibibigay ko na sa inyo ang inyong mga kapalaran na para sa original na

0: Like a Shirley.
1: Paborito niyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong takitong
3: kiko. Perfect!
4: Perfect!
3: Tama!
4: Really?
3: Really?
1: Yes! Yeah. Good vibes! Good morning!
0: Yeah. Ang lupet!
5: Good vibes!
0: Grabe naman yan.
4: Ay, pwede na. Larga na, larga na.
0: Ay, larga na. Sakay na, dalawa na lang.
4: Ay, naku, magkaka-vibes 5:20 na ng umaga. Tama ang narinig mo. At kung nakahiga ka pa, eh, hindi na namin kasalanan yan. Oh, baka naman sadyang pagod talaga siya.
0: Oh, hindi, wala. Inaalala niya lang din naman na, ano, yung mahal niya kasi pinalaya niya eh.
4: Pinalaya saan?
0: Oo, pinalaya niya na kasi sabi
4: niya. Akalalaya lang?
0: Sa, ano yung kasabi na if you love someone, mm-hmm, set them free.
4: Ah, wow. Really?
0: Oo. Wala eh, pinalaya niya. Nagbanta na yung asawa eh. Ay! Ano ba?
4: Nahuli na pala ng asawa.
0: Kaya pala pinalaya.
4: Walang hiya talaga kayo, oh. Kaya naman pala nauubusan ng jojowain yung ibang tao eh. Dahil doble-doble yung inyo.
0: No.
4: Yan.
0: Doble-doble yung inyo. Kaya pala yung kilala ko, mamawala na sa kalendaryo, single pa
4: yung rin. Iba, tatlo-tatlo pa ang ginojowa, ba't ganon, ha? Oo, yung iba dyan ay dapat tinotropa lang, ha? Hindi lahat ay jojowain ninyo.
0: Ay, ganun pala
4: yun. O, give chance to others, ha? Okay, kaya ito naman, ito na, ibibigay naman namin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa lalala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa hulala.
0: Eto na lang ako sa inyong hulala ngayong October 16 para sa para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at
4: Virgo. Makinig at manginig. Ito na nga, Aries. Masasalumo lahat ang anumang pwedeng tumalsik sa'yo.
0: Wow!
4: Tumalsik sa'yo sa pagbahing ng taong makakatabi mo.
0: Ayun lang, Gigi ka talaga. Sabi mo, nyak!
4: Nyak! Bahing lang naman pala. Abi, piliin mo munang mapag-isa sa araw na ito kasi baka makahawa ka nga naman. My point. O, Taurus.
0: O, magmask ka na lang.
4: O, totoo naman. Taurus, marami kang makakasalamuha at kahit gaano pa sila kaanga, wow, kaanga. Oo, mangako kang wala kang masasampal na mukha.
0: Oh, di ba?
4: Tama, patience is a virtue.
0: Oh.
4: Okay?
0: Akala ko talent.
4: Ah, ganun ba?
0: Oh, virtue pa.
4: Gemini, huwag ka masyadong gives na gives. Lalo na kung hindi ka pa sigurado kung ikay kanyang bet na bet.
0: Oh.
4: Yan ang susi para hindi masyadong masakit.
0: Uy, susi.
4: Totoo, huwag masyadong gives na gives muna. Tingnan mo muna.
0: Oh.
4: O, Cancer. Cancer, kung may naidudulot na mabuti sa'yo ang kinahihiligan mo, ituloy mo lang to. Pero kung parwisyo ang dala sa ibang tao, abay, stop mo na ito.
0: Oo naman, oo.
4: Totoo naman.
0: Kung diba? Ano, tawag dito, nagbibigay ng kasiyahan.
4: Totoo.
0: Oo, maganda pakiramdam, ituloy mo.
4: Correct. Kagaya
0: pero
4: niya na.
0: Pero kung parwisyo na, tulad niya na nagbanta na yun.
4: Ayan.
0: Nagbanta na yung asawa.
4: Ay, tapos, pala. Ay, o kaya ano naman yun? Friday ngayon, ha, diba? Tapos magbibidyo okay ka hanggang alas 12 ng hating
0: gabi. Hanggang alas 10 lang.
4: Ah, oo, tama. Hanggang alas 10
0: lang. Bawasan mo dalawang oras.
4: Correct. Huwag mong hintayin ng barangay ang siya nga sumuyo sa'yo, be. Mahirap yan. O, Leo, may bagong aplikante sa pinagtatrabahuhan mo at posibleng ibigay sa kanya ang kasalukuyang posisyon mo.
0: Wow.
4: Grabe naman to, Leo. Galingan mo, ha? O, Virgo, happy Friday sa'yo.
0: Ay, yung saya.
4: Wow, happy meaningful. Oo, parang gusto kong itaugtong ating mes.
0: Maganda yung ano mo naman. Happy Friday. At least happy.
4: Correct. Happy na lang. Sige, at yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ni gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabay, edi, good luck na lang.
0: Oh.
4: At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang. Sa vodka.
0: Ay, naman talaga. Oh, pa-vibes. So, alam mo na, ngayon dapat hindi ka na tinatawag kasi ilang days na lang bago mag-Christmas din malapit na.
4: Oo,
0: so, ito na yung ano mo, yung pagkakataon para itigil yung nasa isip mo na pag-resign.
4: Correct.
0: Dahil para matanggap mo yung 13-month pay.
4: Totoo diba? Yan.
0: Nandiyan na ba? Chinek mo agad sa ano mo, account mo.
4: Oo, chinek ko kaagad. Hindi, 70 days na lang before Christmas.
0: Imagine, no, 70 days. Napakabilis pati ng araw, no?
4: Totoo, Pasko ang kaitulin ng araw.
0: Oo, kaya nga pala yung Pasko, kaitulin ng araw.
4: Ano,
0: no?
4: Pasko ang dadaan, tila ba kung kailan na,
0: Ganun pala, yo, parang kasi ako dyan. Yo, ano, ay Pasko.
4: Diba? Napakatuloy lang ng araw, mga ka-vibes. Kaya naman, itiis-tiis lang na nga. Kahit konti lang, ano, lahat naman yan ay ating malalagpasan. Tama. Kahit di tayo sure dyan.
0: Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko dyan. Ano man yung, pagdaanan natin o pinagdadaanan. Correct. Tawag dito, napapabalita man ng iba't ibang mga pwede mangyari, diba?
4: Correct.
0: So, kaya yan, ganun ang Pinoy. Tuloy na tuloy ang Pasko. Ano man
4: correct.
0: Ang, ano.
4: Correct. Dahil naman, kahit anong mangyari.
0: Diba?
4: Naging musical.
0: Ang pag-ibig
4: sana'y maghari sa batang si Jesus. Ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Shhh! Hey! Shhh! Tawad! Tawad!
0: Ang akuling.
4: Ano ba naman yan? Misa na nga lang kami mga aruling eh.
0: Pero maganda ay, yun. Oh. Nakaka-good vibes kaya yung isang kanta.
4: October pa lang daw kasi.
0: Basta alam mo naman, Pilipinas, ang pinakamahabang Pasko.
4: Totoo yan.
0: Hanggang January ba?
4: Correct. Hindi na, yung hanggang January 3.
0: Hanggang 3 diba? Kings.
4: 3 Kings.
0: Ganun katindi. Pagpatak ng September 1, makakarinig ka na talaga. Correct. Dungol na nakadungol na si JMC.
4: Tama.
0: Si,
4: kaya naman.
0: Si Jose Martin Cabrera. Marichan pala.
4: Hindi pala. Kaya naman, may tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Nagbatcha. O siya, dyan lang nga muna kayo mga kung ano pong makanta namin. Basta dito lang kayo ha, dahil may ikalawang kamada pang inyong mga kapalaran. Kaya naman natutok lang, magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa ang
0: Good morning!
4: With your one and only kulitadem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag walang haharutin. Joke Loco is my name,
4: baby. Baby, ito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet at 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, Ka-Vibes sa
4: Soundtrip. Ang oras?
0: Oras natin 5:25, perfect.
4: Parang grabe.
0: Tama.
4: Really?
1: Good vibes, good morning!
6: Good mood siya! Ang lupet!

0: puede.
1: Uy, wow, work from home siya.
2: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio
3: 5:30.
2: Ang lupet.
4: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
5: Daytoy, iti 92.3 FMR. Good vibes, iti sound trip.
2: Ang lupet.
4: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Good vibes, sa sound trip.
2: Ang lupet.

0: Sugar Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Hoy! Friday na, boy! Ano, tulog ka pa rin, boy? Ano kaya mo pa ba, boy? Kaya mo ba, boy? Sige, takbo, boy! Takbo, takbo!
3: Totoy, tumalong ka! Sige!
4: Totoy, alam mo ba?
2: Diba, kaya mo pa ba ka, vibes, ha? Buo pa ba ang loob mo? May agimat pa ba ang dugo mo?
4: Alam man, kaya yan. Kaya nga pangalan mo ganyan eh.
2: Ah, talaga ba? Ang pangalan niya ay Nestor?
4: Ano? Hindi, Olga.
2: Olga? Ernesto?
4: Ernesto?
2: Dennis?
4: Dennis?
2: Carlo? Deke? Deke? Gary? Jose Martin?
4: Diba? Oo. Anong pangalan mo? Malakas ka kasi yan ang binigay sa'yo.
2: Correct. May dahilan kung bakit yan ang pangalan ko binigay sa'yo.
4: Tama. Gusto mo na ba?
2: Ay.
4: Gusto mo na ba na ano? I-celebrate na natin maaga yung birthday mo?
2: Oo. Pwede rin naman. Diba? Pero kasi magse-celebrate pa yung iba eh. Tapos ka na eh. So wag ka munang swapang. Pila ka muna ha? Pila muna be ha?
4: Nagmauna na.
2: Kasi kapag magmamauna ka, baka iba ang mauna.
4: Tama naman yun.
2: Kaya ito na nga eh.
4: Pinapat ka lang namin.
2: Totoo. Pinapakabaka lang namin. Ginigising ka lang namin, ha? Kaya naman ito na ka-vibes. Para mas dano ka pa magising, ibibigay na namin sa inyo, ha? Ang huling kamada ng inyong mga kapalaran na para sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
4: Ito na ang kukumpleto sa inyong para sa mga Libra. And syempre kasama din dyan ang Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
2: Correct. Ito
4: correct.
2: Na, makinig at manginig. Libra. Parang okay yun, no? Kuriko. Ay, Libra. Kahit pa wala ka ng pera, huwag kang manlamang, ah. Huwag kang manlamang ka na ng kapwa. Wordplay pala. Huwag ka nang manlamang ka na ng kapwa. Ano ba talaga? Manlalamang o huwag manlamang,
4: ha? Huwag ka na manlamang ka na.
2: Oo, medyo maguguluhan na naman si Libra nito. O, Scorpio. Scorpio, magbabago ang iyong nararamdaman sa isang tao. Oh. Kung dati sa kanya'y ikay mabait, mapapalitan lahat ito ng gali.
4: Ah? Wow. Bakit?
2: Iba, kaya pala. Biyernes pa naman na bin. O, Sagittarius. Meron kang malalaman, pero wala kang mapagsasabihan.

0: yan. Ganyan talaga ang buhay minsan na parang sumpa kapag marami kang alam. Uy, totoo yan ha. Kasi kapag marami kang alam, anong gagawin mo? O ano ngayon kung alam mo, may magagawa ka pa ba? O Jeva, masakit malaman minsan ang katotohanan. Hindi mo kaya yan. O Capricorn.
1: Gaganon na lang talaga.
0: Capricorn.
1: Oo.
2: Diba? Na.
0: Sino yun?
2: Bobby Bean ng Dragon Ball Z. Si Vegeta ba yun?
0: Ay Capricorn, kung sumasakit na ang lalamunan mo, ito ay epekto ng kachichismis mo.
1: Oh, diba? Sabi sa'yo eh.
0: Ang aga-aga kasi.
1: Oh,
0: 549
1: ikaw pa din nagsisimula.
0: Totoo, ikaw pa nga. Uy, alam mo ba kung
1: yun, doon na pag nagtaram na, ang sabi na siya, uy, alam mo ba?
0: Iniiwasan na nga siya ng mga kaibigan.
1: Napit ka dito, baka marinig tayo, gano'n, yun na yun.
0: Totoo yan, pasimuno Capricorn.
1: Pasimuno.
0: Oh, Aquarius, may uutusan ka at hihiritan ka ng mamayan.
1: Oh, yan.
0: Oh, Pisces, huwag basta-basta ipamimigay ang iyong Sabado dahil day off mo to. Tama naman siya.
1: Ay, naman talaga.
0: Totoo, diba? Kaya naman yan ang kabuuan ng inyong mga kapalara. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan niya. Andito kami na DJ Chocoloco. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikis mo na lang sabag ko.
1: Ay, yan. Uy, grabe naman yan.
0: Uy, naku.
1: Wait lang. Andiyan yung mga chismosa nag-iilo.
0: Diba?
1: Nagsisimula na magkumpulan.
0: Totoo. Uy, alam mo ba? Makwento ko lang.
1: Grabe naman yan, ano?
0: Makwento ko lang dun sa may amin, ano? Ito po ay hindi chismis at napag-uusapan lang. May nakalagay na talaga dun sa mga tindahan. Printed, ha? Bawal tumambay at magchismis dito.
1: Ay, totoo. Hindi kami nagchismisan. Nag-update lang kami.
0: Meron talaga, promise.
1: Ba?
0: Bawal tumambay at magchismis
1: dito. Baka sa tapat nyo yan, Mama Mia.
0: Hindi, sa ano, medyo walking distance.
1: Medyo walking distance.
0: Nakita ko yun eh. Talaga nga, siguro ang dami nagchichismisan doon sa may
1: siguro,
0: tapat nila.
1: Siguro, ang lakas siguro ng
0: correct.
1: Boses. No?
0: Kasi ano eh, di ba, imbis na pupuntahan ka ng mga customer, iiwasan na lang yung tindahan mo. Kasi baka mabiktima pa sila at maging topic pa sila ng mga chismosa dyan sa tindahan nila. Diyos ko po talaga. Kaya tigilan nyo na muna yan, ha? Pahinga muna yung bibig, ha? Oo, minsan lang naman kayo mapapanisan ng laway.
1: Oo,
0: okay lang yan.
1: Okay lang sana kung yung pagchichismis nyo makakatulong para bumaba yung presyo ng dolyar. Kasi
0: ay,
1: ang taas, di ba?
0: Oo, totoo yan.
1: 63 ba yun?
0: 63. Ah, parang nga, ano ba yung pinakamataas, di ba, na naitala?
1: Di ba? So, ano yun, yun eh. Kung magchichismis yes, bumaba yan, sige lang.
0: Oo, pwede
1: tuloy
0: naman. Tuloy
1: nyo lang yan, kung parang ekonomiya, maganda.
0: Totoo, kung yan ang kapangyarihan ng bibig ninyo, abay, why not coconut pork na, di ba? Pero hindi eh.
1: O kaya naman, bababa ba yung gasolina kapag nagchismisan? Uy, ang
0: kaya
1: ganda
0: yung bill na
1: kami po mag-i-encourage. Simula ngayon, ano pa lang, simulan nyo na chismisan. May plug pa kaming gagawin para
0: kaya,
1: sa inyo.
0: O kaya naman dahil sa panchichismis nyo, di ba? Abay, mahumina ang epekto ng paparating na El Nino. Pwede sana kung ganun. Kaya lang, hindi talaga. Lalo pang iinig. Dadagdag pa sa noise pollution.
1: Tama.
0: Diba? Ayan naman ka, vibes. Abay, hinay-hinay lang.
1: Naku, yung pakilala ko Mama Mia na ano, na chismosa doon sa...
0: Uy, baka mabulo na yung mga chismosa.
1: May nararamdaman ngayon.
0: Talaga
1: parang may ano daw, parang gumagalo-galo siya mag... Ano,
0: uy,
1: sabi,
0: ba yun?
1: Naku po, baka sabi may... ko, yan na nga sinasabi.
0: Baka may agimat ng kanyang lugo. Iba na yun!
1: Grabe, sabi ko sa'yo, tigilan mo na yung kakachismis mo.
0: Sinasabi ko sa'yo!
1: Maga, ngayong uso ngayon.
0: Talaga ba? Ano ba yung makakinagat ng ano, ng putate?
1: Hindi, antik. Okay.
0: Diyos ko po, iba na yan!
1: Ay.
0: Ano mga ka-vibes, hinay-hinay lang sa pagchichismis, ha? Oo, siya, mamaya na namin pag-uusapan yung mga chismos at baka hindi na sila makalunok ng tubig. Diyan lang kayo at dito na din naman kami dahil mamaya susunod na ang puksaan sa agahan sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising. Ang programa ang
1: good morning!
0: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mong kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si
1: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Droko Loco is my name, baby!
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang
1: Lupet,
0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Kavites and Soundtrip.
0: Ang oras!
1: Alas na din, 5! Baka magkamali, 52! Perfect!
0: Anakropik!
1: Tama!
0: Really?
3: Good vibes! Good morning!
4: Next, bagong ribbon na. Ang lupet!

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: Uutang ka na naman.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio
2: 6:30.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes. Sa Saldrin.
1: Ang lupet!
3: Mayroon kang good vibes. Sa Saldrin. 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: Marcus Shirley.
1: Pabagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog dog dog tay dong ki.
3: Perfect.
0: Really?
3: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Good morning with your one and only Kulit Tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name.
3: Baby. Oh, Jiva, eto na nga ka-vibes. Ang pinaka-aabangan na ng sambayan ng Pilipino kung saan sasagutin natin ang walang kakwenta-kwentang tanungan ng ating ka-vibes. Yeah. Ng wala rin kakwenta-kwentang kasagutan.
0: Kaya naman, eto namin na
3: para quits lang. Kaya naman, eto na papasukan na natin ang buksan sa agahan!
0: Sa agahan kung saan ito na ating pagbibigyan ang isang katanungan. Ano nga ba ang pangalan?
3: Ang pangalan ay
0: ating kaibigan.
3: Ang ganda ng kanyang name, ha? Ano? Very modern. Sian. Diba? Ang kanyang pangalan ay Sian. At ang kanyang katanungan ay very relevant. Biglang yaman o paghihirapan. Tara! Iba talaga, mapapaisip talaga mga ka-vibes natin neto. Diba? Ano ba? Maging illegal business ba ako? Wow. O dun tayo sa tamang landas? Siyempre, dun tayo sa tamang landas.
0: Ay naman, siyempre. Dun tayo sa tamang landas.
3: Totoo. Hindi ka man lalamang ng kapwa, hindi ka man tatapak ng tao.
0: Dun tayo sa bigla ang yaman.
3: Ha?
0: Ano ba? Akala ko...
3: Pero ito na nga mga ka-vibes, bago tayo magsimula, live po tayo ngayon ha sa ating Facebook page. Aha. At sa ating din pong YouTube channel. Baka lang naman po kayo ay nahihiwagaan at gusto ninyo makita ang hilatsa ng aming mga mukha.
0: Oo.
3: At ay, bisitahin nyo na po.
0: Tingnan nyo na.
3: Totoo, ang aming mga social... social media accounts, ano, hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila sa lahat po yan ng Facebook. Ng social media platform.
0: Tama. Kaya pa to.
3: YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, X, lahat na. Basta yun na yun.
0: Tama.
3: Pero eto na nga.
0: Ano ba?
3: Ano bang ating dito? Parang yung isa kasi sobrang sama pakinggan.
0: Oh, sobrang po sama. Pero di naman siguro, depende sa makakarinig.
3: Totoo naman.
0: Ng salitang yun.
3: Sige.
0: Sa akin, akong papipiliin mo ako. Sige, doon ako sa ano. Bigla saan? Ang ano.
3: Saan?
0: Saan ako? Doon na lang, sa labas. Sa labas na lang. Ayaw naman kay Sao-Sao.
3: Pero ito, shout out sa'yo, JM Paul Max Speed, na nakikinig sa atin sa oras na ito.
0: Good morning!
3: Kayo ba ka-vibes? Baka may hirit kayo dito sa ating puksaan, na makikomment na kayo sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kung kayo ay mas gusto nyo yung biglang yaman o naman yung paghihirapan. Pero sa akin, syempre, dun tayo sa mukhang magmumukhang mabuti tayo dun ako sa paghihirapan.
0: Ay, ako dun ako. Huwag siya bigla ang yaman. Parang diretso na, di ba?
3: Ang hirap ako kasama.
0: O, doon na lang. Sige, o. Di ba kilala naman kita? I-chismis mo naman ako.
3: Totoo. Kaya sige, doon na lang tayo sa paghihirapan. Pero mamaya natin nasagutin kung bakit. O siya, sige. Ready ka na ba? Ready na ba tayo mabash?
0: Ready na. Kung sino ba yung sabing nagtatype ako? Sige.
3: Game. O siya, puksay na natin to katanungan ni Sian. Masyado pala isipan, ha? Palakpakan na muna para kay Sian ng kahit saan. Ito ang para sa'yo.

One, let's go! Pera paraan, sarap pag-usapan niyan. Parang paslita, nangangarap na umahon siya sa hirap. Pero nagtanong si Sia, paano mo gustong yung

0: hirap, hindi ka na lamang panlaman ng sayong tiyang eh.
1: Ay, di pare, ganito yan kasi pare, pakinggan mo ako pare. Wait lang, eto.
0: Sige, pakinggan natin dyan pare.
1: Ang tanong na siya ngayon, umay.

0: kung bigla siyang yumaman. Basta't nakuha niya sa maayos na paraan.
1: Yeah.
0: Sabihin natin mabilis ang kanyang pagyaman. Yeah. Ang importante lang naman kanyang pinaghirapan. At hindi to nanggaling sa panglalamang. Malay mo naman ay kanyang napalaman.

0: ng yamang meron siya pinaghirapan niya. At lahat ng sinasabi ko ay malay ko lang ba?
1: Ay, naray!
2: Break it down, yo!
1: Break it down, yo!
2: Break it down, yo!
1: Break it down, yo!
0: Yo! Nanay, tata,
1: ay, gusto kong tinapay,
0: ate, kuya, gusto kong kape.
1: Lahat ang gusto ko ay susundin nyo. Ang magkamali ay pipingutin ko. And a 3, 2, 1, get the wheels on the bus
2: go
1: round and around and round and around and around and around and a baby on the bus say hey, hey,
0: sa on the bus say wala ang dapat na ng bahay nila.
1: Ay, chismis na naman kayo. Yung mama na naman
0: ay, ay, daming pera niya.
1: Ayaw na pumasok na mga customer ko.
0: Ayaw pumasok.
1: Chismis nyo raw lahat ng bumibili sa tindahan ko.
0: Grabe siya. Yan nga si ano, sino mama, may overpricing ay yan.
1: Uy, hindi.
0: Chismosa ka.
1: Hindi.
0: Walang ganon na Mama Mia.
1: Walang ganon. Huy, may certificate yung tindahan ng tatay ko sa DTI, ha?
0: Sorry. Sabi mo sila, sorry, may certificate.
1: Na tamang presyo lamang.
0: Nagbabayad at tama ang presyo. Eh, kayo. Ay, kayo.
1: Ay, tatay, ha? Sagutin na nga natin to at adepensahan ng ating mga napiling kasagutan. Didyan ko lang, oh,
0: tatay. Aram mo yan, Mama Mia. Tatataya na sa kaliwas ka na, no? Ano sa periyahan yung boss?
1: Alam mo may ano yun, nasa peryahan.
0: Ayan. Ay, pabalito ko mag-ano doon, yung nag-ano.
1: Yung may kulay-kulay?
0: Hindi, yung sa... Hindi yun! Yung is... Yung is, ano, nag-prepare, yung nagtinatapon mo yung barya, yung ano.
1: Ah, yung para makakuha ka ng stuff toy?
0: Oo, dati kasi ano yun, yung dati, benching ko lang yun, 25 centavos lang
1: yun. Magkano na ba kayo?
0: Nakwento lang sa akin dati yun. Ngayon kasi piso na yung inaano namin. Sabi ko talaga, kasi yung paano yung square noon, sabi ko sa kaibigan ko. Ayun, umalis na siya, di niya nakunan.
1: Eh, kasi may age reveal siya eh. Hindi ako talaga. Pero eto na nga, my goodness gracious. Ayan, si Star Racer nanonood at nakikinig din sa atin sa Facebook Live. Uh-huh. Si Greta Cruz, si Gerard Vichano. Ayan, sige, si Jeremy Greta. Tokong, si Colectol at Max Speed. Marami na rin sila kasagutan. Pero sige, tayo na muna. Paano ba at bakit ito ang ating napiling kasagutan? Bakit biglang yaman, DJ Jokloko?
0: Wala naman problema kung biglang yaman ng isang tao. Basta't kanya naman itong pinaghihirapan.
1: Correct.
0: At kanya naman itong nakuha sa maayos na paraan. Kasi alam mo, sunerte naman talaga siya. Maraming paraan para biglang yumaman, di ba? Mm-hmm. Manggulang, ay manggulang, ano ka lang, magsumikap ka lamang. At minsan kasi napapaano sila sa mga parang pamamaraan na parang, ano ba itong sitwasyon ito, parang sugal. Diba lang na inanalo siya, parang ganun. Mm-hmm. Biglang yaman.
1: Totoo naman.
0: Di ba?
1: Oh.
0: Yun lang naman, yun akin lang naman.
1: May point ka naman, kasi may mga pagkakataon.

0: na parang may mga biglang yaman kasi na, oh, paano ka nagkaroon ng ganito? Oh, ganito diba? Ilang taon ka pa lang naman nagtatrabaho sa ganyang lugar.
1: Oh, di niya sinagot. So, mali yung ano, ah, siguro ano diba? Yan. Nung sinagot niya, ganito. Punta kayo dito sa ano, tapos ganito, ha. Oh. Kumuha ka pa ng tigda dalawa, tapos pag-usapan natin dito. Diba? Yung 500, magkagawin kong ano.
0: Correct! Diba? O kaya naman,
1: ano ba?
0: O kaya naman, di ba, ay sabihin, kahit sabihin, malaki naman yung sinasahod ko. May mga ka-vibes naman talaga tayo na gano'n, di ba? Malaki
1: ang... Si Mama Mia, di ba? Ang sahod ni Mama Mia. May 50K na sa ano niya, sa bag.
0: Manifest ko talaga yan, be. Oo. Abay, kahit malaki yung sahod niya. Pero kasi, kung nga yung mga bagay na na-afford na niya sa sahod niya, di ba? At sa loob lamang ng ano, maliit na short span of, short time lamang, di ba? Na-accumulate.
1: Ah, short time na. Short time lang.
0: Teka lang kasi, yung short time lang na nakuha yung sahod niya na yun, di ba? Para magtataka ka, saan mo nakuha itong...
1: Parang ganito? Magdududa ka. Parang ano ba ito? Bakit gano'n na...
0: Hindi naman siya anak mayaman.
1: Parang magdududa ka, may illegal ba ito na ginagawa?
0: Oo, wala naman ganun? Siya, siguro, wala naman siyang minana. Hindi naman siya mukhang eredera o eredero, di ba? Hindi naman siya mukhang hasyendera para magkaroon ng mga ganitong klaseng lupain. O kaya magkaroon ng mga biglang ganitong ano? Klaseng ari-arian.
1: O baka mga sasakyan na mamahalin.
0: Jivay, mga sasakyan na mamahalin.
1: Hindi kaya...
0: Hindi, oy!
1: Okay.
0: Hindi kaya... Oh!
1: Hindi kaya... Hala, tinignan ko to sa ano sa map, parang hindi pa...
0: 'Di ba? Magtataka ka talaga. Pero syempre, hindi rin naman natin pwedeng husgahan ng mga tao.
1: Sabi ko naman, Mama Mia, kanina na yung ano naman, bigla ang pagyaman. May mga ano naman, mayroon sa sinerte sa buhay.
0: Correct.
1: O kaya naman, minsan yung tawag dito, yung may mga pampaswerteng sinusunod, tas mga tulad nung ano, mapifeature natin sa Love Me Cathy G.
0: Talaga?
1: Na horror. Yung pina ano,
0: nakapag-promote pa siya.
1: Naisagoy ko yun.
0: Iba ka talaga.
1: Na pakimkim dun sa ano, sa yung mga tapos pampaswerte. Titingnan natin.
0: O kaya naman, di ba, baka lang pala nagpapanggap lang siyang mahira, pero ang totoo talaga, tinetesting lang niya yung mga kaibigan niya, pero parte pala siya ng Sterling Family.
1: CEO pala siya, no?
0: CEO pala siya. Di ba? Anak pala siya ng CEO. Gusto niya lang na matrato siya ng normal na pagtrato din, ano, kagaya dun sa mga commoners lang din.
1: O, diba?
0: Pero sa akin naman, napaghihirapan, kasi syempre, di ba, parang mas masarap pa rin na namnamin yung lasap ng iyong tagumpay. Kapag alam mo na pinaghihirapan mo yan, na looking back, ano, sa mga pagdadaanan mo, na parang, ay, ganito pala yung pinagdadaan ako dati, ngayon hindi na ganito.
1: Actually, diba, napakasarap nun.
0: Totoo, nagbago na pala yung takbo ng buhay ko, at pati ng pamilya ko. Iba na ang kinakain namin. Dati, hindi naman kami ganito mag-kumain sa labas. Pero ngayon na na-afford na namin, 'di ba? Parang iba kasi talaga yung lalo kapag kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Iba yung pakiramdam nung kapag natapos na yung paghihirap na dinaanan ninyo. So doon tayo sa paghihirap. Tsaka ito ay iisipin lang natin na hindi minsan kasi iniisip ng mga tao na puro pera lang talaga yung nakakapag nakakapagsukat ng kanilang yaman. Pero 'di ba, kung iisipin mo, may mga yaman naman talaga na hindi talaga tangible o kaya hindi naman nahahawakan. Hindi mo naman talaga na, alam mo yun, nakikita. Kumbaga yung nararamdaman mo, maligtas ka ba? Hindi ka ba nagkakasakit? Yaman na maituturing yun sa totoo lang.
1: Kaya
0: diba?
1: Health is wealth.
0: Totoo. Diba? At saka ano pa ba, payapa boy mo, walang nang aabala sa inyo, walang nang gugulo sa pamilya mo, walang sumpa, walang
1: saka,
0: malas.
1: Iniisip ko, Mama Mia, yung mayayaman, ano kaya problema ba nila kung paano maubos yung pera
0: yun
1: nila?
0: Yun nga eh, diba?
1: Problema ba nila?
0: Kapag sobrang yaman ba natin, ganun ba kaya ang problema natin?
1: Paano ko to ubusin ng dami kong pera?
0: Paano kaya, no? Alamin kaya natin, sana...
1: Pagka gano'n naman, yun iba naman, kaya sumusuko sa parang hindi nila pinipili yung hirap na, yung pinaghirapan. Kasi minsan, pinaghihirapan, hanggang sa kasulukuyan, pinaghihirapan nila, pero wala pang kinakahinatnan. Kaya ko to, kinakahinatnan yung pinaghihirapan nila. So parang papunta na sila sa pasoko. Pero malay mo naman, di ba, bago ka sumuko, pag-isipan mo na malayo ka na. Although malayo pa, pero papunta ka na doon sa gusto mong makuha.
0: Although malayo pa, pero malayo pa talaga.
1: Diba? So kahit diba? Paano, diba?
0: O kaya may mga ka-vibes din naman talaga tayo na may mga pagkakataon kasi talaga na hindi mo expected talaga na darating sa'yo, diba? Tapos mapipilitan yung iba na kumapit na lang talaga sa patalim. O hindi naman natin sinasabi na, diba, na gina-justify yung ginagawa nila. Or hindi rin naman natin sila hinuhusgahan. Pero kasi iba-iba talaga ng sitwasyon ang bawat tao.
1: Kaya mahirap maghusga sa isang tao na hindi mo kilala at hindi mo alam ang pinagdadaan. O kaya naman, mahirap ano yun agad, kumbaga pagsasabihan mo ng sa'yo walang epekto yung salitang sinabi mo, pero doon sa taong yun napakatindi pala ng epekto nun. Kaya hindi mo maiwasan na minsan tatahimik o kaya

0: naman biglang aalis na lang o kaya na kasi may impact pa lang yung sinabi mo na sa'yo wala naman. Totoo. Kaya maging sensitive.
1: Umiyak na tuloy. Hindi ko loko eh. Iyak nyo eh. Gano'n wala na. Magiging sensitive kasi kayo eh. Pero eto na nga, may mga ka-vibes tayo na humirit ha.
0: Humirit?
1: Oo, humirit. Pagdating dito sa ating puksaan na ito. O shoutout sa'yo, Max Speed. Si Jeremy Pocong nagpapa-shoutout. Eh, di shoutout sa'yo. Si Collector, sabi niya doon tayo sa biglang yaman para makagantiman lang daw. Diyos ko po ka talaga. O ito naman si Gerard Michano nagpapa-shoutout din sa Star Racer na nakikinig all the way from Prenzaliana, Batangas. At si Ati Greta Cruz.
0: Oh, sabi dito, dito ako sa biglang yaman. Yun na.
1: Sabi niya, doon ako sa biglang yaman. Sasampalin ko ng pera yung mapanglait ko kamag-anak. Diretsahan talaga siya. No, wala talaga siyang filter si Ati Greta.
0: Ay,
1: like you, Ati Greta.
0: Ay, putat galit. No? Ano kayong pinagdaanan to?
1: Oh, gusto mo shoutout natin yung kamag-anak mo na nilalait ka?
0: Okay, gusto mo ikuwento sa SKN, kinakigaw niya kami.
1: Oo nga, bakit hindi mo sa... Gusto ko marinig tumawag to si Ate Greta. Ha?
0: Oo, ano?
1: So, ano kayong boses nito ni Ate Greta? Ano kayong mga insights niya sa buhay? O, ito naman si Louie Basco. Greta. Tama po yan, DJ Joko Loco. May 50K po yung isa ka pa, Louie Basco. Pag ma-auto na naman yung iba mga kabibs, may mag-message siya naman sa Facebook page ko.
0: 50K, tapos nakaano ng lastiko.
1: O, ito. Si William Mortel, biglang yaman ako basta mag-ipon lang ng tama sa pera nang tama din daw. O dyan naman, ito si Gerard Michano, biglang yaman din. Mo talaga, talagang kakapit kayo sa ano ha. O dyan naman si Sari Lema, fino-formina naman tayo.
0: Ay, sabi for ni, me, for my opinion.
1: Sabi ni Sari, for me, DJ Mamami and Joko Loco, biglang yaman, no explanation.
0: No explanation?
1: Siya, hindi no explanation ka din. Ito naman si Jeff Tads, biglang yaman. Mali mo naman ka vibes, makapakasin. Kasawa ng anak ng CEO kagaya daw sa mga AI DJ.
0: Diba? Ay, Mama Mia at mga kabais, baka hindi nyo alam kung saan namin binabasa yung mga comment. Dito po sa live namin sa Facebook
1: page.
0: Nandun sila nagko-comment. Doon namin binabasa yung mga comment, yung pabati na din kasama, tapos sagot. Diba? Ganun lang.
1: Correct. Baka may gusto kayong ihiret o baka naman may gusto kayong ipa-shoutout, i-comment yung kaya may gusto kayong siraan. Okay lang naman din. Walang problema sa amin yan.
0: Tama.
1: Pa-shoutout mo yung may utang sa'yo. Sige, pwede rin naman. Diba? Hindi mo mapabarangay, pa-shoutout mo na lang. Diba? Kaya naman ka-vibes.
0: Ito, may pahabol, Mama Mia.
1: Sino yan?
0: Tingnan mo, sa nag-comment sa ano.
1: Oo, sino?
0: Si Greta! Sabi niya, binabati niya ang Jerusalem family.
1: Uy, shout out sa'yo, Jerusalem family.
0: Nandun ba yung ano, yung kamag-anak? Ay, malamang nandun sa'yo. Ito kasi si Greta, kanina yung sagot niya eh. Parang tumatak sa isip.
1: Nasa Jerusalem family ba? Isa ba doon sa miyembro ng pamilya mo yung nanlait sa'yo? Sige, shout out natin. Pwede naman, si JM Paula, sabi niya, mas masarap igastos pag alam mo sa sarili mo na pinaghirapan mo yung pera na ginagastos mo. O ito naman si, Giselle, si JJ, nakikinigin
0: si JJ?
1: Sa atin. Si Louie Basco, Audrey Mahait, good morning daw sa atin. At ganun din, ano, yun lang pala, yun na yung mga comment. Maraming salamat sa pag-comment.
0: Salamat, confirm!
1: Uy, confirm!
0: Oo daw, sabi ni Greta.
1: Greta ka talaga! Gusto ko may shoutout natin.
0: Uy, wag ganun mag-name drop. Anong first name?
1: Kahit palayaw na lang.
0: Malala.
1: Uy,
0: ito. May nagpapashoutout si Nino Abelgas all the way from Muntinlupa. Magandang umaga sa'yo.
1: Good morning sa inyo, mga kakosa. Ha? Hindi talaga nakakalimot yung mga kakosa natin dyan sa Muntinlupa na makinig sa ating mga programa. Shoutout GPS Transport, Metro Manila Bus Corp, Share Transport, Johans. Maraming salamat, De La Rosa Transit.
0: Johans?
1: Oo, Johans. Dyan na kayo, mga ka-vibes. Kung meron pa kayong hirit, i-comment nyo lang yan dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa ang
0: Good morning!
1: With your one and only kulitadem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maa-arriba si mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama- baby. Dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi I'm the Bet, 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Kavibes sa soundtrack.
1: Ang oras.
0: Oras na din. 6.53. Perfect.
1: Parang ko na, Bet.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Chismis na naman. Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisikpura ko kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin. Nakatulong sa akin.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng skin.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. CBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupa!

tawa at saya every morning.

0: Jessica Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong Dogtong Parigong
0: Perfect.
3: Perfect.
0: Mama.
3: Really?
0: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Na ng umaga. Ano ba na ginagawa mo sa oras na ito? Huwag ka mag-alala. Hindi, ikaw din bahala sa buhay mo.
0: Huwag ka na malungkot. O kaya naman luloha ka dahil sa kanya. Dapat masaya ka lang kasi tama, nakatutok
3: kasi Friday na. Oo. Friday na at ito na pag-iisipin ka pa namin dahil ito na ang ating dog-dog-dog-dog.
0: Gabi ka naman.
3: Napakalinaw talaga, Bi.
0: Pabilisan.
3: O, eto na nga. Ang ating dugtungan. Dugtungan mo ka, vibes.
0: Gusto kong makipag.
3: Vlek. Ay, ano yan?
0: Chismisan.
3: Ay, talaga ba? Iba.
0: Iba.
3: Iba talaga ang
0: iba kasi gusto makipag.
3: Ako gusto kong makipagkantahan.
0: Kantahan. Kasi kanina nagkakantahan kayo sa live, tama?
3: Totoo, nagkakanta.
0: Gabi ka, naririnig ka namin dun sa labas na true love. Ano ang sabi ko?
3: Through the fire.
0: Grabe, ibang klase ang boses
3: ni Mamma Mia. Ang sarap kasi kantay nun, isa yun sa mga paborito.
0: Sa'yo. Masarap.
3: Ah, ganun ba?
0: Sa'yo ba kayo matayin kami?
3: Hindi ko rin naman kaya kantahin yun. Masarap lang kantahin. Eh. Alam mo naman tayo mga Pinoy, di ba? Kahit hindi abot yung kanta, kakantahin pa rin. Oh. No? Wala tayong pakundangan sa ano eh, sa tenga ng iba eh. O, ito na
0: ganun
3: nga.
0: Ganun talaga kasi yung ano ngayon. Basta gusto mo, tuloy mo.
3: Totoo. Basta lalo kapag kantahan, masarap talaga yan.
0: Talaga naman.
3: Ito nga si Lawrence Maniporo. Sabi niya, gusto ko po or namin na makipagkasiyahan na kasama ang mga favorite nilang 92.3 FM RDJs.
0: Diba announcement pala yung sagot niya?
3: Diba? Iba pala. Plug pala. Saya plug pala yung sagot niya. Tama naman. Uy, tama. Speaking of, ha? Speaking of, ha? November 7, mga ka-vibes, magkita-kita tayo kasi malupit itsyo, ha?
0: Malupit
3: ang ating second ani-vibe saya, ha, ka-vibes. So, huwag niyong kalilimutan yan. Ito na nga, si William Mortel. Gusto kong makipagkita ulit sa inyo ni DJ Mamma Mia at DJ Kim Churva. Ang tanong, gusto ko ba makita?
0: Ang tanong?
3: Namimiss ko na nga to si William Mortel.
0: Gusto, di ba?
3: Oo. Ito naman si Arlina Spira. Sabi niya, gusto kong makipag-kape at magkwentuhan ng mahaba.
0: Mahaba!
3: So talaga, si Jeff Tats, gusto lang makipagkantahan din daw. Ay, kay DJ ID naman daw.
0: Pwede yun. Ito, gusto naman niya makipag-bonding sa pamilya kapag bakasyon daw silang lahat. Sabi ni Claudio Gascon.
3: Claudio!
0: Hugutin mo lang ang espanso ng pandang.
3: Si Coach Everyday, sabi niya, gusto ko makipagkita sa mga FMR squads ko at higit sa lahat, yung mga favorite na DJs daw niya ng FMR Manila. Gusto ko rin namin makita, Ate Lay, at sana safe ka dyan sa bansang ngayon pinagtatrabahuan. Ha? Maraming salamat dahil kahit malayo ka, ay parang malapit lang din.
0: Nagiging malapit yan dahil sa internet, sa mga app na napapakinggan yung radio dito sa Pilipinas, kahit nasa ibang lugar kayo tulad sa amin. Pupunta ka sa Google Play Store, itatype mo FMR Philippines app, panalo ka na, download mo natin, install na yan sa cellphone mo.
3: Tama! O, ito naman si Greta Cruz. Wala naman siya ibang gusto. Gusto lang daw niya. Yun lang.
0: O, sige, ikaw.
3: Gusto mo, shoutout natin. Yung kapamilya mo na sinasabi mo.
0: O, ito si... Nagbigay siya ng initial.
3: Ay, initial. Hindi mo naabutan.
0: Hindi mo naabutan. May initials. Parang MNL something.
3: MNL?
0: M tapos Manila. L. Hindi, M tapos end. L. ML parang ganun. Mobile Legends. Pala, kaya pala nag-
3: Ito, si Joy Barbarona, gusto daw niya makipagkwentuhan.
0: Taray.
3: Sige. O, ito si Ronel Espina, gusto niya nga makipagsalo-salo sa mga naghahanda ng pagkain.
0: Salo-salo?
3: Oo, salo-salo.
0: Gusto niya pala. Di sige, ikaw.
3: Wait, ngayon ko, ngayon ko lang na-realize. Sorry.
0: Inahandaan, piging.
3: Makipagsalo-salo sa may naghahanda ng pagkain at may 4x4 din na mesa na biglaan.
0: Wow. Ay, specific ay, talaga. 4x4.
3: Eh, paano
0: gusto
3: kung
0: matrack?
3: Oo, gusto may pick up. Ay, naku. Makisagot na kayo, mga ka-vibes. Dahil na, pwede pa natin mabasa yan sa pagbabalik ng inyong favorite ng pagising. Ang programang
0: Good morning!
3: With your one and only kulit, Adam, sa umaga, ang mama mong kumakaripas ang tawa, pero ang araw maaariba si mama Mamma Mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet. 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio.
3: Kabibes sa soundtrip. Ang oras.
0: 7:22, perfect.
3: Para,
0: tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
4: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: Next, pawis na pawis sa... Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 7:27. Ang Lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good Vibes!
0: Ang Lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang lupit!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mamaw Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
2: Ang lupet!
6: 92.3 FMR
7: Favorite Music Radio
6: Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

ang tawa at saya every morning.

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong, dugong, tarigong,
3: hibong,
4: tarigong,
3: hibong,
4: really?
1: Good vibes, good morning!
5: Ang lupet!
6: Good vibes!
7: Bakit?
6: Salamat lang po sa inyo, mga kabayos.
8: Ah, kalang salamat, Dok.
6: Lalo ba yung maisip na pasasalamat, eh.
8: Salamat.
6: Ayun na lang.
8: Salamat.
6: Salamat.
8: Salamat na
6: mabuti
8: marami.
6: Mabuti nilinaw. Ala, kung iba kasi narinig ko.
8: Ay, iba niya. Nako naman. Yung pagkakaroon, minsan may mga pagkakataon na yung pag-intindi natin sa mga naririnig
6: totoo
8: natin ay iba.
6: At saka dinis-dinis din kasi ng, ano, ng tenga, be. Minsan diba? Kasi yung, alam mo, minsan yung pukyutan, hindi lang nakikita yan, ano, sa, ano, eh, yung sa farm talaga, ng bee farm talaga, eh. Minsan nakikita mo lang din yan sa katabi mo.
8: Ay, pukyutan? Hindi na naman yung pukyutan.
6: Dinis-dinis din na tenga, baka may mamuunang pukyutan dyan. Hindi nakakayaman yan, be. Oo, pero ito na nga, ano? Maraming salamat sa mga ka-vibes natin na tumutong mula pa man alas 4 na madaling araw hanggang sa oras na ito, 7:49 ng umaga. Uy, shoutout muna natin, ano, si Jean Moto. Hindi nakaabot yung comment niya kanina sa puksaan. Pero sige, shoutout namin kayo. Sabi niya, gusto niya raw tayong makita sa November 7 doon sa lugar nila. Ay! Itaga, saan ka ba?
8: Naku, baka mamaya maghanda pa ng ano, si Jean Moto.
6: Eh baka mamaya, itaga, ano ka pala? Taga Cotabato ka pala? Sagot mo flight namin,
8: ha? Eh, sabi niya kasi sa ano, malamang doon yun. Sa Ani Vibes Saya.
6: Oo nga naman.
8: Ani Vibes Saya.
6: Ani Vibes Saya. Ito naman, ano, si Greta Cruz.

0: Cruz. Shout out pa rin sa iyo.
1: Masaya too.
0: Oh, masaya to. At malupit to. Arlene Espira sa Kitanya. Si William Martel. At si Jeff Tanso Olivero. Si Ate Emmy Hernandez. Ganon din po si Mitzi Cruz. Randy Esplana. At syempre, hindi mawawala dyan si Randy Artiaga Santisa sa Andrew John Habagat. Na kanina pa po nakikinig sa ating himpila na Mary Dulay. Out sa Herrera Sino Cruz. Magandang umaga sa iyo.
1: Good morning.
0: Ito rin pala may bago. Si si Kalindo. Ayan.
1: Kalindo?
0: Kalindo Vlog. Oh, yan ang kanyang pangalan. Oh, maraming salamat sa iyo. Si Renz Carozo. Si Adriana Caruso. Sabroso. At si James Sabroso. Eldridge Perfecto.
1: Perfecto.
0: Sobrang perfect. Parang cropper.
1: Ayan. Okay. Maraming salamat sa mga nakinig sa atin simula kanina madaling araw.
0: Correct.
1: Alas 4 pa lang gising na para pakinggan tayo. At again, we're saying hi to all the... Wow,
0: yeah!
1: Alam mo talaga. Again, pwede nyo kaming makita.
0: Uh-huh.
1: Sa mga social media po, kailangan nyo lang i-search ang 923 FMR Manila para makita nyo yung mga napapakinggan yung mga boses sa FMR.
0: Correct. At mag-download na rin kayo. Kung wala kayong radyo, walang problema. Mag-download lang kayo ng FMR Philippines app sa Google Play Store. Libre lang po yan, mga ka-vibes.
1: Uh-huh.
0: Mag-download na kayo habang wala pa po kaming sinisingil.
1: Oo, download na. Uh-huh. Free yan. Kaya naman, simulan mo na at sabihin mo na sa mga kaibigan. Kahit saan kang parte ng mundo yan.
0: Totoo. Because wherever you are, we are there.
1: Tama. Ganun lang kadali. At syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng FMR para updated ka. Kasi, naku, abangan nyo. Kasi magkakaroon kami ng ano... Halloween special. Abangan din ng mga paparating na kwento ni Kati G na nakakatakyut. Akyut?
0: Totoo yan, mga ka-vibes. Kaya naman ito, ha, dahil na nabanggit ang social media, dami nyo na rin sa amin ni DJ Joko Loco. Kay Joko Loco, J-O-C-O-L-O-C-O. Joko Loco lamang po ang hanapin ninyo, Facebook o YouTube man yan. Sa akin naman po, Facebook page, DJ Mama Mia, Instagram, Threads, at TikTok, at Mama Mia dot. FM.
1: Tama! Kaya naman, dahil dyan, kay Josh tayo. Kay Joshua. Ayan yung tag
0: si
1: namin, si Joshua.
0: Si Joshua?
1: Ayan. Kabayos, pare, magkaranigin ulit tayo. Susunod ng SKL na segment sa programang
0: Favorite, Favorite Vibe.
1: Hindi ko kaligot.
0: Nagulat ako, ha? May SKL na programa? Ayan, nasusunod na sila. Ang inyong paborito vitamina sa umaga, Favorite Vibe. Hindi, Chiki ko kalikot. Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sila po ang inyong makakasama. O siya, next week ulit mga ka-vibes, ha? Mapapakinggan nyo pa rin next week, Lunes hanggang Biyernes. Pagpatak ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, walang ibang mambubulaho sa inyong kaluluwa. Ako niya, programang
1: Good morning!
0: With your one and only kulit adem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maaariba si mama
1: Kasama ka ng design na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, magulang haharating. Joko Loco is my name,
0: baby! Hindi ka lang yan sa bet na bet kasi ang lupet at 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, come back to
0: Soundtrip, ang oras!
1: 7:52, perfect!
0: Para crop it!
1: Tama!
0: Really?
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Good vibes. Good morning.
5: Sahod niya na. Ang lupet.

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Hinimok na Malacanang si Vice President Sara Duterte na dumalo sa BICAM Conference para sa 2027 National Budget upang direktang maipaliwanag ang kanyang mga pagdududa sa paggamit ng pondo ng bayan. Nauna ng kwinasyon ni Duterte ang umunay pamamahagi ng pera at pamumulitika sa likod ng panukalang budget. Tinanong din niya kung ginagamit ito upang gipitin ang mga senador na uupong hukom o umuupong hukom sa impeachment trial at gantimpalaan ng mga mambabatas na bumuboto pabor sa Kamara. Sa press briefing noong Huwebes, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi naglahad ng ebidensya ang pangalawang pangulo bilang suporta sa kanyang mga paratang. Ipinaalala rin niya na ang kapangyarihan sa pagpapasya sa budget ay nasa Kongreso. Dagdag pa ni Castro, sa BICAM conference dapat suriin at talakayin ang mga posibleng irregularidad sa panukalang budget. Tiniyak din na Malacanang na maigpit na babantayan ang paggamit ng pondo sa 2027. Alinsunod sa paninindigang dapat mapakinabangan ng mga Pilipino ang bawat piso ng pera ng bayan.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, kinundina ni na Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima at Deputy Minority Leader Percy Sendanya ang mga mapanlait na pahayag ng mga host ng Machong Chismisan Podcast laban naman kay Josh Aquino. Binigyan din nila na hindi katanggap-tanggap ang pangungutya sa mga taong may kapansanan. Kinwestiyon ni De Lima kung ang pangungutya sa mga taong may kapansanan ang tingin ng mga host sa pagiging macho. Ayon sa kanya, ipinakikita na ganito mga pahayag ang kawalan ng pag-unawa, paghabag at paggalang sa kapwa. Dagdag niya, hindi dapat gawing katatawanan ang autism, lalo na ang mga hamon na hinaharap ng mga taong may kapansanan at kanilang mga pamilya. Samantala, igriit ni Sendanya na mali ang tawaging walang silbi si Josh o sino mang taong may kapansanan. Anya, hindi lamang ito labag sa batas kundi paglabag din sa dignidad at karapatang dapat igalang sa bawat tao. Binigyang diin ni Sendanya na hindi nakakadagdag ng pagiging macho ang diskriminasyon. Sa halip, isa itong kahihiyang dapat itigil.
1: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na pinakikinggan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lehitimong panawagan ng publiko, kabilang na ang pagpapababa ng singil sa kuryente at ang usapin sa pamasahe. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, binabalansin ng Pangulo ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at ang iba pang mga salik sa pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Giit niya, hindi survey ang nagiging batayan ng mga desisyon ng administrasyon. Sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, bagyang umangat sa 30% ang approval rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa 29% ng trust rating niya noong Setyembre, gayon din sa 48% ng mga respondents ang nagpahayag na wala silang tiwala sa Pangulo. Samantala, kaugnay ng pagdami ng mga pamilyang nakakaranas ng gutom, sinabi ni Castro na dapat matukoy ang mga lugar na hindi pa naaabutan ng mga programa ng gobyerno upang doon maituon ang karagdagang mga tulong. Bate sa survey ng Social Weather Stations, 22.6% ng mga pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng hindi sinasadyang pagkagutom sa nakaraang tatlong buwan, mas mataas kumpara sa 20.3% noong buwan naman ng Hunyo.
1: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. Free
2: PM. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
5: Yup!
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
6: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang